0: Mag-ingat ka.
1: Si Senador, ay, Senador tuloy. Nalilito ako kasi secretary. Nagsisekretary siya, di ba?
0: O
1: nagsenador. Ngayon, congresswoman.
0: Yan nga.
1: Ano ba, babalik ba sa Senado ito si De Lima?
0: Ay, hindi ko lang alam.
1: Why not?
0: Siguro kung may dala siya na saksan laksang laing. Ay!
1: Magandang umaga sa iyo, Ricky Sobrevega. Ganon din si Maritoni Angara Rogers from Anjo, Japan. Oh, hi! Pwede ng Japan, nagtaas na ng visa fee. Ha?
0: Ohayo gozaimasu!
1: Ganon din si Michael Ortega. Ayan. At si North Star. At si Happy Boy. At si Swirl Plushie. Oh, ang dami. Ay, Camille, may NGCP na naman. Ang gagawin ko. Pipindutin ko.
2: ZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Wala tila walang katapusan nito, partner, ha. May paanunsyo po ang National Grid Corporation of the Philippines. Attention po sa mga taga Visayas.
0: Again,
1: yellow alert na naman po kayo diyan mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dahil po sisinghap-singhap ang reserbang kuryente ninyo dan dulot nga po ng pagpalya ng 10 planta ngayong June. At marami pa pong iba na pumalya, May, March, at marami pa partners ang katerbayan. At marami din po ang derated ang capacity o bawas ang produksyon ng kuryente. Kaya ang resulta, yellow alert sa Visayas Grid today.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: O partner, si Flor Delisa Oledan, nagtatrabaho daw po sila, nakikinig sa atin sa DZMM. O, thank you. Ha? Maraming salamat. Ha?
0: O, magtrabaho kayo dyan. Mainit ang ulo.
1: Nandito pala si Mayor.
0: Mayor. Kahapon po, Mayor.
1: Parang late ka na. Kahapon ang araw ng Maynila.
0: Pero...
1: Ay, dapat pala. Tama, may ganito tayo. Order! O, paano tayo partner? Nakakaya kay Robert na napaka-pogi pa naman ngayon. Mukhang ang ganyan lang tayo naman nanliligaw eh.
0: Oo.
1: Yung umakyat ng ligaw, ganyan.
3: Isog ng Maynila. Bawat buhay mahalaga.
1: Alam mo, atyensa. Si Alvin Alchico po ito.
0: Magbabalik bukas, sabi mo.
1: Di ba? Ibang style to. Mukhang
0: si
1: pinapakialaman.
0: Eh.
1: Ulitin natin, take two. Si Alvin Alchico po ito.
0: Si Doris Bigonia nga po ito.
1: Kami po magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas. Susunod na tandem ng Bayan with Butyan ang Masa pa rin, Doris Bigonia, and the one and only Poging Pogi for today, Robert Antemano.
0: Yes.
1: Mano. Just a few seconds. Bye.
2: Ang morning tandem ng Bayan.
4: Good morning!
2: Alvin El Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas!
5: Gising Pilipinas!

0: Partner.
1: Busy ako eh.
0: Oh, busy ka nga. Ako din busy.
1: Pinag-uusapan namin yung kain eh.
0: Ako din busy. Uy, oo, maganda yung pang-usapan. Busy ako, bilangga ako ni Bea.
1: Yan ang sinasabi ko sa'yo. Bea, ano yan?
0: Good morning, pero bago ang good morning natin, syempre ito nga po yun.
1: Aba, ang ating pong oras, 8:05 ng umaga.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng bayan.
4: Love, love, love.
5: Good morning.
0: Ay, kalma lang, kalma lang. Andyan na, oh. Kaya lang pagkain, huwag kayong magulo dyan. At kami ni Robert ay magpapakilala pa bago pa namin makalimutan na kami ay magpakilala sa milyong-milyon nating mga taga-subaybay. Mm-hmm. Good morning, si Doris Bigornia po ito.
1: Magandang umaga, mga kapamilya. Ako naman po si Robert Baro. Makakasama nyo kami hanggang 9 in the morning.
5: Good morning!
0: Bakit hindi kita marinig sa tenga ko?
1: Ako rin.
0: Ay, nako. Partner, umuusad ang lahat ng mga usapin. Kaya dapat tayo rin ay mag-forward, ano? Tayo po ay mag-move on. Kaya lang may mga ibang bagay na kailangan pa rin natin kumaga ay i-rewind. Ibalik. Mm-hmm. O balikan. Hindi pala ibalik. Balikan. Dahil apektado tayong lahat, apektado ang ating buhay, ang ating mga emosyon particular, at pati ang ating mental health.
1: Oo.
0: So, parang partner, sa araw-araw na dumadagdag yung mga detalye tungkol dun sa pamamaril doon sa Tacloban, gayon din yung mga pananaksak sa iba pang eskwelahan, ang dami nating nalalaman, ang dami tuloy lalo nating kinatatakutan ngayon. Pero ganyan ba ang dapat na mindset natin na matakot? Hindi naman dapat.
1: Oo.
0: Hindi dapat.
1: Pero dapat, mula doon sa nangyari na yun, partner, may matutunan tayo.
0: Correct.
1: Diba? At ang mahalaga ay hindi na ito maulit. At tayo, na mga magulang, na mga tito, mga tita, mga lolo at lola, alam na natin dapat kung paano yung pakikitungo sa mga bagets natin.
0: Tama.
1: Alam mo, partner, kahapon, after ng interview natin dun sa head ng National Center for Mental Health, ang dami ko na-receive na messages.
0: At talaga.
1: Ang sabi nila, para mas lumawak yung pang-unawa nila. Una-una, akala daw nila talaga may bayad at mahal.
0: Ayun. Yung consultation. Yun lang nga eh. Oo.
1: Pangalawa, na tumatak daw sa kanila yung sinabi ni Doc na kapag kinausap ka ng bata, di ba, ng anak mo, nag-open up sa'yo, huwag mo sasabing, hindi, kaya mo yan, dati sa amin, wala namang ganyan, di ba? Yun yung explanation
0: nito. Dati nung ako, naharap sa ganyan noon, ganito lang ang ginawa ko, na wala na yan.
1: Oo, di ba?
0: Huwag ganun.
1: Ano daw, eye-opener daw sa kanila yun na, oo nga naman, the moment na kinausap ka ng anak mo at tinry niyang magsalita sa'yo, pakinggan mo.
0: Tama,
1: Huwag mong iset aside yung emotion, huwag mong iset aside yung naramdaman niya, yung feelings niya. Kasi magkaiba yung environment noon sa environment ngayon.
0: Oo, at pakalalahanin natin lagi na iba-iba tayo eh. Di ba? Kahit anak mo yan, may sarili yung mindset, may sariling emosyon, at huwag mo ikaw kumpara sa'yo na ako nga, kinaya ko. Bakit ikaw hindi? Hindi ganon.
1: At sasabihin mo na, hindi, makakalaro mo nga, makakontemporary po, mga kaedad mo, yung anak ng kumari ko, anak ng nina mo, kaya naman nila, bakit ikaw hindi? Huwag ganon, di ba? At kung kinakailangan din naman natin talaga silang dalhin, ipakonsulta, huwag nating ikahiya, huwag nating itago.
0: May stigma kasi.
1: Huwag na po natin, gawin po nating normal, ano?
0: Correct.
1: Gawin nating normal yung pagpapacheck, di ba? Kung
0: pero,
1: kinakailangan.
0: Tama. Huwag naman sanang gawing normal naman ng mga ilang doktor na sobrang mahal kung makasingil. Kaya talaga yung iba...
1: Pa-discount, please.
0: Oo, yung ganyan. At tsaka talagang matutulungan ba ng husto? ang unang ano tawag doon, consideration.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: O wag yung hindi ito kasi mataas siya magsingil. Mm. So magaling ito na doktor. Hindi, mali. Mm-hmm, baka mali. Nga yung iba pa na talagang gumagawa na nga ng ano to ng pro bono.
1: Oo.
0: Diba? Yun,
1: tsaka maraming mga doktor partner. Mm. At mga non-government organization ang may advocacy sa mental health.
0: Tama.
1: Kailangan lang po natin silang i-identify. Kailangan mm-hmm. ninyong makuha siguro yung mga contact numbers nila. Sa mga susunod na araw, hahanap kami
0: yan.
1: Ano ng non-government organization.
0: Correct.
1: At yung mga doktor ng advocacy nga po ay sa mental health.
0: Tama.
1: Malibre din yung serbisyo para po hindi tayo natatakot, number one, doon, bukod sa stigma,
0: oo.
1: Doon sa presyo na pinag-uusapan. Pero at
0: po,
1: least,
0: oo.
1: Malinaw partners sa mm-hmm. National Center for Mental Health, libre, zero lahat.
0: Zero, zero billing. Mm-hmm. At hindi po kahiya-hiya na magkaroon ng kanyang klaseng, ang tawag, karamdaman mo bang matatawag?
1: Okay, sabihin na natin, ganitong level ng emosyon na
0: yan,
1: meron tayo, di ba? Hindi po yun nakakahiya,
0: hindi,
1: tama partner.
0: Hindi mo dapat ikahiya yun. Ang kailangan dyan ay matulungan ka. At meron tao na handa namang tumulong. Yun ang lagi

0: pages, makikita nyo po dito po sa teleradyo, pina-plug din natin yan ha, para correct po matulungan natin sila.
1: Tama. Tulong-tulong lang po tayo at sabi nga ni Alma Moreno, dasal lang talaga. Dasal
0: kailangan
1: lang
0: natin ng dasal. Oo,
1: correct, correct.
0: Kailangan natin ng divine intervention lalo tama sa mga bata sa nangyayari ngayon.
1: Oo, diba? Ang mga bagets natin.
0: Hindi natapos
1: ah
0: partner eh. Diba? Hindi oo, natapos nga, eh doon sa Tacloban. May ibang pa
1: meron
0: mga cases.
1: Meron pa sumunod.
0: Oo, at oo, may sumunod pa doon sa sumunod. Kaya importante, ano to, awareness ba? Kaya mas na-identify na natin. Mm-hmm. May mga nahuli na sumubok magpasok ng pellet gun sa kanilang mga paaralan pero natukoy. Very good kasi na-identify, na-videohan eh.
1: Oo, pero bakit ganun ngayon ang pag-iisip ng mga bata? Kapikat ba to o talaga lang na yabangan or hindi, kaya ko itong gawin. Kaya yung ginawa na yun, ay, mas matindi pang kaya kong gawin. Huwag ganun. Kaya yung mga bata, yung mga bagets natin, ano po, nandyan lagi po ang inyong mga magulang. Mm. Mga magulang, always be there for your children. Ah, umi-English na ako.
0: Talaga nakikiusap eh na bantayan po natin talaga bantayan sa panahon talaga na yun, sa dami po ng posibleng maka-engganyo sa kanila, ay babantayan po natin at patuloy nating i-remind ano, na
1: tama
0: bawat mali na gagawin nila, matandaman o bata, may pananagutan
1: tama
0: sa batas.
1: Oo, tsaka yan ah, 'di ba imbes na 'yung mga bata ang haba ng panahon na ini-spend nilalaan sa paglalaro ng mga violent lalo na violent na games, inganyuin niyo sila. Anak, manood na lang tayo ng mga lumang pelikula. Anak, manood tayo ng mga pelikula ni Dolphy. Matutuwa pa tayo na makakakaan
0: pa lang tayo.
1: Kaya
0: labas tayo.
1: Oo,
0: tapos
1: yan,
0: paglabas natin, ang mga dalawang oras lang 'yon, iwan niyo cellphone, di ba? Para talagang usap tayo.
1: Oo. Ay, panoorin niyo po si Dolphy kasi gusto ko yung Banayad Whiskey.
0: Dahil dyan
1: yung Banayad pa. Okay, sorry. Ayan na tayo.
0: Dito muna tayo, partner.
1: Okay.
0: Aalamin na po natin, alamin natin yung mga balita, syempre.
1: Ay, syempre. Oo,
0: mga balita na kalap ng ating masisipag at magigiting mapaulan, mapaaraw, siksikan, di ba? Rally. Nandun yan ha, kung nasaan po ang balita naroon ng Radyo Patrol. Kaya naman, eto na sila ang Radyo Patrol! Unahin natin. Unahin natin, bakit, partner.
1: Bakit ka natawa?
0: Yung expression mo na gun ban, mahigpit na ipinatutupad sa Paranaque kaugnay naman ang nalalapit na plebisito doon po sa kanilang unang distrito. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
2: Good morning, Tandem Robert at Doris. Nagsimula na mahigpit na pagpapatupad ng gun ban sa limang barangay sa unang distrito ng Paranaque kaugnay ng plebisito para sa ratifikasyon ng City Ordinance Number 2023-19 o ang pagpapatupad ng straight line policy sa mga reclaimed areas ng lungsod. Robert at Don, ang straight line policy ay paraan para matukoy ang hangganan o boundary ng mga barangay gamit ang tuwid na linya para malinaw kung hanggang saan ang territorial jurisdiction ng bawat lugar. Ayon kay First District Election Officer Attorney Nesrin Cali, sinasagawa ang mga checkpoint bilang bahagi ng seguridad para sa plebisito na gaganapin sa July 25. Taklaw ng plebisito ang mga barangay ng Baclaran, Don Galo, La Huerta, Tambo at San Dionisio.
3: Itong ginagawa natin na checkpoint is in relation to the implementation of our gun ban for our upcoming plebiscite in the first district of Paranaque City. So magkakaroon po tayo ng plebiscite to ratify City Ordinance Number 2023-19.
2: Samantala, sinabi ni Paranaque City Police Chief Police Colonel Nicolas Pino na palalawakin ng pulisya ang mga checkpoint upang mahigpit na maipatupad ang gun ban na tatagal hanggang August 1 para mapanatili ang kayusan at seguridad bago, habang at pagkatapos ng plebisito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado,
1: Rowan,
2: ito ang Radyo Pat. Yes, Doris.
1: Rowan, so ibig mong sabihin, parang kumbaga inadagdagan, partner, ang magiging responsibilidad pa ngayon ng mga polis natin dyan sa Paranaque. Mayroon kasi ring nangyari na insidente doon sa National High School. Mm-hmm. So bukod doon sa pagbabantay para dyan sa plebisito, ay madedeploy din sila, magbabantay din sila doon sa mga eskwelahan. Hindi ba, Rowan?
2: Tama ka dyan, Doris. Nakausap nga natin si Police Colonel Pinyon. Sabi niya sa atin ay bukod sa pagbabantay sa mga paaralan ay paghihigpitan pa nila yung mga checkpoint dahil

0: sa parating na plebisitong ito. Bukod nga dyan ay meron pa silang aktibidad na dadating sa June 27 para naman sa piyesta ng Baclaran. Sabi nila sa atin, iba't ibang mula sa iba't ibang lugar sa NCR ang i-deploy dito bukod sa kanilang bukod sa Paranaque City Police Stories.
1: Ngayon, yun yung importante doon, partner. May nakabantay.
2: Tama.
1: Diba? May mga iba pang pinagkakaabalahan, pero ang importante, may enough number ng police na magbabantay.
2: Tama.
1: Hindi lang sa mga eskwelahan, kundi pati sa mga community nila.
2: Tama. Pero hindi lang din enough yung police visibility. Mm-hmm. Kailangan natin ng cooperation.
1: Uh-huh.
2: Ng ating
1: big
2: mga
1: word.
2: Yes.
1: Paano ulit?
2: Cooperation. Spell mo nga.
1: Spell mo nga. K-O-W-A.
2: Hindi, pagtutulungan na lang.
1: Ayun, pagtutulungan. Kailangan makipagtulungan yung mamamayan, di ba, sa nasa government, sa mga polis, para mas mapanatili yung, syempre, sino magbe-benefit doon? Sila din sa
2: tayo
1: community.
2: Tayo rin. Oo. Okay.
1: Crowell, maraming salamat.
2: Thank you.
0: Thank you, Tandem. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito, ang Radyo Patrol. Crowell Cueto, DZMM.
1: Munta naman tayo sa Barangay Highway Hills. Saan to? Madaluyong ata. Ito ay yung ano Tiniyak daw po yung seguridad sa madilim na kalsadang inirereklamo ng ilang residente. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, ito nga isang Mandaluyong ba?
2: Di ba dati na yan?
1: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Tama kayo dyan, Robert at Doris. Ano? Ito nga yung Barangay Highway Hills sa Mandaluyong City, yung naiulat natin noong nakaraang linggo. At higit isang linggo na nga yung nakalipas nang alisin yung mga streetlights sa Samat Street sa naturang barangay bilang bahagi ng streetlight modernization project ng Lusod. Papalitan kasi ang mga ito ng solar lights na may CCTV cameras. Pero reklamo nga ng mga residente dahil walang ilaw sa kalsada, madilim at delikadong dumaan dito. Sa bagong video na kuha ng concerned citizen na si Jenfel Hervasio, nagbubukas na lamang ng ilaw ang mga residente sa labas ng kanilang mga bahay para kahit paano'y lumiwanag ang kalsada. Habang wala pang streetlights, tiniyak ni Bantay Bayan Barangay Highway Hills Assistant Officer in Charge Lloyd Felipe na mahigpit itong binabantayan ng mga tanod para maiwasan ang posibleng mga krimen. Anya, tatlong shift ng mga barangay tanod ang rumoronda sa kalsada habang may nakaposte pa rin sa kanto ng Samat at Galbayog Street, Samat Banahaw Street at Samat Fernandez Street. Ito na anya ang hakbang ng barangay habang ikinakabit pa ng lungsod ang streetlights sa lugar. Wala pang maibigay na petsa ang barangay kung kailan may kakabit ang streetlights, pero sinigurong tuloy-tuloy ang konstruksyon ng mga poste at pagkausap sa ilang residenteng tumututol sa pagtatayo ng poste ng ilaw sa harapan ng kanilang mga bahay.
1: Yun din ang problema.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang
1: Yun din ang problema, Zeus partner. Kapag maglalagay ng streetlight, ayaw mo naman pala doon sa tapat din niyo.
2: Oo.
1: Para sa iyo ay obstruction ito.
2: Correct. Oh, ang liwaliwanag, gaganyan ka pa, di ba?
1: Eh, saan natin ilalagay? Sa
2: exactly.
1: Barangay.
2: Oo.
1: Eh, walang mailalagay, walang maitatayo.
2: Tama. At saka lambingin mo naman, Zeus, yung barangay, na baka gusto nilang paspasan ang kanilang paglabas ng datos kung yun bang ganyan panahon. Kasi na-discussion na natin ito, partner na tumaas ba ilang porsyento yung mga petty crimes na nangyari dahil nga
1: may nagreklamo ba
2: o
1: dahil nga
2: ba?
1: Ang dilim-dilim dyan, di ba? Tsaka partner, pwede ngayon na ganyan binabantayan. Eh paano kung nag-uulan at nagbababa?
2: Ayan, ayan.
1: Tapos ganyan pa kadilim yung daraanan mo. Good
2: Patay
1: luck.
2: Tayo dyan. Oo.
3: Tama kayo dyan, no? Yun nga yung siniguro sa atin nung Bantay Bayan, yun yung tawag nila dun sa kanilang mga barangay tanod, na so far wala pa namang naitatalang krimen doon sa mismong kalsada na yun. Kaya nga lamang, reklamo ng mga residente ay yung mga posibilidad naman ng aksidente, lalo't pakurbada kasi yung kalsada at pataas pa. O di kaya naman ay kung magagaling ka dun sa may bandang Kalbayog, pababa ay palusong. Kung kaya kapag madilim talaga ay prone o accident prone yung lugar at yun nga yung sinasabi ng mga residente.
1: Lalo na kung ang daraan dyan, motorsiklong, walang kailaw-ilaw.
2: Ayan, oo, nagpapatay
1: diba?
2: Ng ilaw,
1: oo,
2: yung ganyan.
1: Magugulat ka na lang, magugulantan ka na lang, pagkadilim-dilim.
2: Kaya nga, pagkadilim-dilim. Ay, tanong ko lang, curious lang ako. Curious!
1: Curious!
2: Na malaman. Sa ganyang klaseng sitwasyon, Zeus, yun bang lokal na pamahalaan ay may plano na magtalaga ng curfew para sa ating mga menor de edad? Bunsod na rin ito doon sa nakikita natin mga karahasan na ang involved o ang sangkot ay mga kabataan. Kung ganyang kadilim, kunyari, partner, meron kang gang? Ano ba Tagalog sa gang? hindi ko alam.
1: Yung mga grupo sila, di ba?
2: Grupo, oo. Mamaya mo, maging temptation yan para sa kanila na, ah, pwede natin gawin ito kasi madilim.
1: Doon tayo, madilim.
2: Oo.
3: Mm-hmm. Wala pang abiso yung lokal na pamahalaan na Robert at Doris, ano, kung may gagawin silang pagpapalawig ng curfew. Pero ang nabanggit niya sa atin ng barangay, eto lang namang kalsada na ito, yung ganito yung sitwasyon sa ngayon dahil doon sa ilang residente na kailangan pa nilang kausapin o kailangan kausapin ng pamahalaan ng Mandaluyong City para nga doon sa pagpapatayo ng mga poste ng streetlight, Robert at Doris. Pero pagdating doon sa curfew, wala pang nababanggit yung LGU ng Mandaluyong.
1: Pero usually naman partner, may mga ano yan eh, even before yung mga poste-posting walang ganyan, may mga ordinances sila, di ba, yung mga LGU kanya-kanya na ordinance, ordinansa doon sa pagbabawal sa mga minor na magtambay-tambay sa gabi.
2: Correct, kahit temporary lang naman.
1: Di ba nakaroon ang DILG ng ano, panguhuli, sabay-sabay lahat yan eh, di ba?
2: Kaya nga, o, ano
1: yung
2: na walang
1: pandamit
2: doon?
1: Pang itaas, di ba? Yung mga nagbibideo okay, yung nagbibideo okay, very effective.
2: Ah, talaga.
1: Kasi pagdating mo ng 10, mayroon ka na talagang powers para pahintuin sila, di ba? Tapos, pati curfew doon sa minor, kasama yan doon sa DILG.
2: Yung mga labasang tiyan. Labas ang
1: pasensya pusog. Na po, ang ganda dito na po yung damit eh.
2: Umurong
1: po eh. Umurong o lumaki ang tiyan. Sige. Bukas, susubukan natin makausap partner ang mismong alkalde ng Mandaluyong para ma-address itong problema na ito
2: mabuti.
1: At mabigyan ng idea yung mga taga-Mandaluyong kung ano yung plano ng local government.
2: Okay. Very good.
1: Zeus, maraming salamat.
3: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Ang ilang vendor naman sa elliptical road dito sa Quezon City, partner, nananawagan sa lokal na pamahalaan na huwag silang paalisin sa bangketa.
2: Hala.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico, bakit? May deadline na ba kung hanggang kailan sila dyan?
4: Nabanggit nyo nga kanina yung word na cooperation, Doris at Robert, ano, dahil itong ang mga vendors dito sa Quezon City, ito yung pinapanawagan sa pagitan nila at ng LGU, ano, cooperation. Kasi alam nyo ba, pinapaalis ng mga tauhan ng Market Development and Administration Department ng Quezon City ang mga nagtitinda sa bangketa sa Elliptical Road matapos maglabas ng kautusan ng lungsod na pinagbabawalan na ang mga vendors sa palibot yan ng Elliptical Road dahil sa proyektong pagpapaganda o beautification. Kinontra ito ng labor group na Defend Jobs at sinamahan ang panawagan ng ilang mga vendors sa lokal na pamahalaan ng Quezon City na pagbigyan sila na maituloy ang paghahanap buhay. Ayon sa mga nagtitinda, nababaon na sila sa pagbabayad ng multa pa lamang dahil tinitiketan sila ng mga tauhan ng MDAD tuwing mahuhuling nasa bangketa. Itong si Imelda De Castro, mahigit 1,500 pesos lang na ibabayad sa multa at may utang pang 500 pesos sa kabila ng hirap sa pagtitinda dahil sa panguhuli. Yung isang vendor naman na si Jason, 4 na ticket na ang hindi nababayaran kaya hirap ding mabawi ang ilang paninda at gamit na kinumpiska ng mga nanghuhuling otoridad. Narito ang kanilang pahayag.
5: Pag hindi ko nakukuha yon, lalabas lang kami ng warrant. Na magugulat na lang kami, may kaso na kami, may warrant kami. Binigyan nga po kami ng hanap po ng dagdag po na ni Ma'am David Monte, pero kinukuha lang din nila. Gawa din sa tikit na araw-araw kami pinigitan. Ngayon, para kaming mga aso, pag dumadating ang mga imdad, sasabihin nila, alis kayo dyan. Wala kayong karapatan na magtinda dito kasi deny kayo po.
6: Ginagawa po namin yun, sir, araw-araw po. Tuwing uuwi po kami, naglilinis po kami lang yung paligid po doon. Ang haba-haba mula din sa pisay ngayon, ako po nagwawalis po talaga ako doon. Pinapanatili ko pong malinis para maging maayos po yung aming pagtitinda. Kaya nga po, sa tingin ko naman po, wala naman po kaming paglabag. Kasi yung aming pwesto ay mga nasa gilid lang naman po. Hindi naman kami nakakaharang sa daanan ng tao. Kesa na nga po, Mayor Joy, tulungan niya naman po kami pakinggan ang aming kailingan. Maliliit lang po kami maninida ng Quezon City.
4: Yan nga ang panawagan ng ilang mga nagtitinda sa bangketa sa Elliptical Road sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Anda naman anila ang mga vendors na katulad nila na ilugar, panatilihing malinis at maayos ang kanilang pagtitinda kung kaya't umaasa sila na hindi may etsepwera ang kanilang kabuhayan sa proyektong pagpapaganda ng lungsod. Yan ang balitang kumpirmado.
2: Nico!
4: Doris at Robert.
2: Go ahead, partner.
1: Yes? Ikaw muna, partner.
2: Ah, oh, sige.
1: Cooperate tayo.
2: Ah, cooperation. Oh, tanong ko lang, ano daw ang plano naman ng lokal na pamahalaan? Correct. Meron bang kumbaga matatawag na relocation para sa mga vendors na ito?
1: May option ba na iba ang pagtitindahan?
4: Oo, isa nga yan, ano, doon sa naging suhestyon ng lokal na pamahalaan, yung relocation noong kanilang mga tindahan sa ibang lugar dito sa Quezon City. Pero kasi ayon dito sa mga nagtitinda, ay na-relocate na sila before, pero doon naman sa lugar na pinag-relocatean sa kanila, doon sa ilang mga daanan along elliptical road, yung mga nakasanga doon sa elliptical road, ay tumumal yung kanilang benta, kaya naman hindi nila prefer doon na magtinda. Bukod dyan, ay nagkaroon na rin naman sila ng dialogue, ano, sa pagitan ng MDOT, itong market administration nga ng Quezon City. At hanggang ngayon, pending pa yung hindi pa sila nakakabuo, ano, na talagang napagkakasunduan kung paano nga yung gagawin sa kanila. Kaya naman ngayon, hanggat wala pang napagkakasunduan, eh, talagang pinagsasapalaran na muna nila yung pagtitinda doon sa elliptical road, dahil doon daw talaga mas malaki yung kita nila kumpara doon sa relocation ng mga lugar na ibinigay.
1: Pero Nico, gano'n na ba sila katagal nagtitinda dyan?
4: Nako, Robert, alam mo, nung tinanong din natin yan dito sa mga tindero at tindera, yung karamihan sa kanila 1990s pa nagtitinda dito sa bahagi ng elliptical road. Yung iba sa kanila, minana na doon sa mga nanay nila yung talagang bangketa na tindahan sa pwesto dito sa elliptical road. So medyo matagal-tagal na rin naman sila nagtitinda.
1: Nauunawaan natin yung sitwasyon nila. Gusto mo maghanap buhay, dito ka nakakapagbenta. Kaso, di ba, kailangan sumunod ka rin naman sa panuntunan ng local government.
2: Tama.
1: Kung binigyan sila ng option kung saan pwede magtinda, eh much better na doon sila. Kasi syempre, number one, kaligtasan nila at ng publiko na naglalakad dyan. Kung nakapwesto sila dyan, syempre iiwas yung mga naglalakad dyan. O mami, sa kalsada ka na naglalakad
2: ganun
1: mismo.
2: Ganun na nga nangyayari.
1: Diba? Kaya ganyan, nagiging patintero sila. Pagdating ng mga manguhuli, itatakbo nila yung paninda nila.
2: Oo.
1: Ang hirap naman na naghahanap buhay ka ng ganyan, takbo ka ng takbo. Pag nawala yung naguhuli, babalik ka sa pwesto. Eh, hindi, wala.
2: At pag nahuli ka, kumpiskado pa yung mga paninda mo.
4: Yun na nga, Robert at Doris. Ano, actually, nabanggit din yan itong mga nagtitinda. Pero bukod nga dito sa nagiging mapanganib din sa kanila, no, yung nagiging setup ngayon, ay nananawagan sila doon din sa mga otoridad na ituloy na yung pag-uusap, yung dialogue sa pagitan ng local government at sa kanila, para mailatag nila, no, kung paano mas magiging maayos yung pagpwesto nila dito sa elliptical road kung doon talaga nila pipiliin na ituloy yung kanilang pagtitinda.
1: Tingnan natin kung anong mangyayari sa usap nila with LGU.
2: Sana maging maayos for both sides.
1: Buksan yung options, di ba?
2: Tama.
1: Huwag nating ipilit na dyan lang yung gusto nila, doon na lang sila. Hindi pwedeng ganun.
2: Maging open-minded ka ba? Yung ganyan.
1: Tsaka yung paglilipatan nila, sana naman, di ba, doon sa LGU. Yung may bibili, plus hindi sila magbabayad ng pagkalaki-laking upa.
2: Yung hindi sila lugi.
1: Sige, Nico, balita mo kami kung bukas babalik sila dyan at magtitinda, o pagkatapos ng rally nila, magtitinda sila ulit.
4: Sige, i-check natin yan, Robert at Doris. Ano, kailangan talaga ng cooperation sa pagitan ng LGU at itong mga nagtitinda ito.
2: Yes, correct. Very good, very good. Word for the day, yes. Cooperation.
4: Yes, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
7: Basta't may nangyari, naka-report agad sa GZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Time check daw, partner.
1: Time check?
2: Oh, time
1: check. Sige, magko-cooperate ako sa'yo.
2: Very good.
1: Ang ating pong oras, 8:31 ng umaga.
8: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
7: Ang Bigornia at Mano Tandem sa DZMM. Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, You know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Responsible gaming at Pagcor.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
15: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
18: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
2: Nalata ko. Parang mas paborito mo na ngayon si Chrissy.
1: Oo nga.
2: Oo. Nawawala si Doggy Wawaw.
1: Eh si Doggy Wawaw kasi laging galing. Eto si Chrissy. Good morning! Lagi gumaganan eh.
2: Oo.
1: Hello!
2: Yung, oh, diba? Ang cute, no? Ang cute. No? Ay, nako. Pero meron tayong ibang issue na dapat din na talakayin.
1: Mm-hmm.
2: Kasi maandami sa atin yung mga ngayon, hindi na nangungupahan ng mga townhouse, mga apartment. Mm-hmm. Meron pa bang apartment?
1: Meron, mangilan-ngilan. Kaso ang uso ngayon kasi mga kondo-kondo.
2: Yan, oo, nagtataas ang kondo, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Hindi naman sa tinatakot natin sila, hindi tayo nagiging alarmist.
1: Mm-hmm.
2: Pero ito na naman, partner, yung mga issue tungkol sa building permit,
1: mm-hmm,
2: yung mga nasusunod ba talaga lahat ng mga building policies,
1: requirements
2: para maiwasan ang mga bagay na hindi dapat nangyayari, at dahil ang bahay natin, ang ating mga tinutuluyan, diyan ang ating pinaka-safe space.
1: Oo, di ba? Ito dapat yung pinakaligtas tayong lugar. Eh,
2: yun
1: diba?
2: Mismo.
1: Ito yung pagpasok natin ng pinto, pagtanggal natin, pagkasusi natin, di ba? Pagkapasok mo. Ay!
2: Exactly.
1: Ang sarap. Finally, di ba? Mararelax ka na.
2: Tapos kasama mo ang pamilya mo.
1: Correct.
2: Maya-maya si Mrs. Mo nagluto na ng sinigang.
1: Aha. Ayun, sarap, sinigang. Oo.
2: Eh kaso mo, isang kapitbahay nagluto ng danggit. Naku po, nagreklamuhan na.
1: Imagine ko yung danggit. Parang saan lalabas yung usap?
2: Kaya nga.
1: Diyos ko, kumapit sa buong building.
2: Eh sabihin nung kapitbahay mo, talaga nag-crave lang kami. Mm-hmm.
1: Tsaka iisa lang naman yung pinrito ko, isang peraso lang. Isang peraso buong building yung inangamoy. May mga issue kasi partner. Hindi, tama ka, hindi sa tinatakot natin or hindi natin sila sinasabing kumuha ng mga kondo, di ba? Pero may mga issue na dapat bago po kayo kumuha ng mga condominium units po ninyo ay bantayan ninyo at i-check. Kasi mahirap na kapag nadoon na kayo at nakatira na kayo doon, tsaka maglalabasan yung mga problema.
2: Correct.
1: Siyempre kapag binenta sa yan, lahat ng positive description ibibigay sa iyo maibenta lang, di ba?
2: Tapos meron kang discount dito sa ganito. Ganto lang
1: discounted
2: ang DP.
1: Discounted po kayo ng ganito. So makaka-discount po kayo ng 80,000 kapag ngayon kayo kumuha.
2: Diba? Bilisan nyo pong kumuha kasi limited edition lang po itong aming sale at hindi naman pala sale ang aming discount.
1: Discount, pa-discount kasi po araw ng kalayaan yung mga
2: yung
1: ganun.
2: Yung mga ganyan.
1: Kumuha ka, partner.
2: Kumuha na po kayo kasi kaarawan po ngayon ni Jose Rizal.
1: Up until today lang po ito. Bukas back to normal price na po ito. Di ba? Kumuha ka, partner. Engganyo ka, ang ganda.
2: Oo naman.
1: May reklamo ka, punta ka doon sa admin office.
2: Yan.
1: Sarado.
2: Ayun.
1: Binalikan mo ng tanghali. Sarado.
2: Galit
1: binalikan
2: pa.
1: Mo ng hapon. Sarado. Bakit walang tao dito? Ayun. Ay, nasa kabilang nasa kabilang condominium.
2: Yun lang.
1: Diba, yun ang maglalabas. Pero ito pong pag-uusapan natin ngayon, ito pong recent na nangyari, partner, sa may Barangay Bagong Bayan sa Quezon City. Last June 18 lang ito, 2026.
2: Yung sunog.
1: Yung sunog doon sa 30-story condominium sa Bagong Bayan sa Quezon City. Kasi usually, partner, pag sinabi mong sunog, condominium, high-rise, ito lang yung nasunog, and that's it, di ba? Pero, ang problema, iba yung scenario kapag condominium at marami na yung occupants.
2: Yun lang.
1: Yung
2: yun
1: takbo
2: ang
1: ng usok, di ba? Yung effect dun sa kalusugan ng mga nakatira pa dun sa ibang mga unit, di ba? Pero this time, ito makakausap natin, ito pong si alias Katrina, ipinatago muna po niya yung kanyang pangalan. Sapagkat ang kwento po niya, sila mismo, biktima sila yung kanyang kapatid at pamilya, kabilang sila dun sa nasaktan.
2: Right.
1: Apat silang na-admit sa ICU.
2: Inay.
1: At dalawa pa yung nananatili sa ICU ngayon. Ayon dun sa mga biktima kasi partner, walang fire alarm, walang water sprinkler nung mangyari yung sunog.
2: Yan kaya, ang sinasabi ko.
1: Kaya makipagkwentuhan po tayo doon sa kapatid ng biktima, si Miss alias Katrina. Ma'am, good morning po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning!
10: Good morning po sa inyo.
2: Oo. Napakasaklap naman pala nang nangyari sa inyo, ma'am.
10: Oo, napakasaklap, Miss Doris, dahil po hanggang ngayon po ay my brother is fighting for his life. And buti naman yung asawa niya at yung anak niya medyo nag-i-improve na. Pero yung kapatid ko po ay hindi pa talaga nalagay sa ligtas.
1: Opo.
2: Yung bago ka, sorry, tawid ko lang to partner. Nung kayo po ay nag-iisip o kinoconsider na bibili kayo ng kondo, yun po ba broker ninyo ay pinakita ang lahat ng safety na features ng condominium na ino-offer nila?
10: Hindi po kami ang bumili ng unit. Kami, yung brother ko at my mother, they live in 2 units on the 29th floor.
2: Okay.
10: They're tenants, hindi po sila homeowners.
2: Okay. So, pero ang question ko lang talaga, yung safety features, kasi sabi mo, Robert,
1: na-check
2: walang...
1: Na-check ba? Kung na-check na i-discuss sa kanila, bago turnover yan, usually.
10: Pero meron po silang regular na fire safety, mga they check the fire alarms, they check the sprinklers, meron naman pong ganun yung admin, yung building. Kaso po, for some reason, during this fire... wala pong gumana on the 29th floor. I cannot speak for the other floors. Although, kinakausap ko po yung siyempre, nag-iimbestiga din po ako dahil wala po kaming naririnig from the Bureau of Fire Protection from Quezon City. Wala po kaming naririnig from them hanggang ngayon. So, nag-iimbestiga, we are investigating ourselves, no? Talking to other residents. who we are in touch with, and they too are saying that there were no sprinklers, no alarms, and wala rin pong emergency lights on some of the floors.
2: Eh, diplomatic yun dapat, partner, kapag ka may sunog or kapag ka may noong lindol, yung ganyan, automatic yun na umiilaw kasi yun, yung mga alarm. Kasi yun ang gaguide sa'yo kung saan ka pupunta para mailigtas mo ang sarili mo. So, ma'am, sinasabi niyo walang ilaw?
10: Wala po. Napaka pitch black po nung corridor nila. Kaya po sila yung nagkulong sa kanilang units dahil hindi po nila alam kung may... They didn't know what was going on. Wala namang sunog sa 29th floor eh. It was all just black, toxic smoke. Very thick, black, toxic smoke.
1: So ang nangyari, ma'am, nung nagulat na lang sila, bigla na lang nagkausok, ng masangsang na usok, so nagkulong sila sa unit nila, and then dito na nakalanghap sila ng nung usok na yun na naging cause po ngayon kung bakit may nasa ICU din po kayo.
10: Oo, kasi sinasabi ng doktor, ang term na ginamit nila is severe smoke inhalation. Severe dahil ang tagal po nilang na-stuck sa 29th floor, ang tagal po ng rescue. Halos 5 oras po bago po sila na ibaba dun sa triage, dun sa ground floor po. Ngayon, pagkatapos po nila ma-check doon sa ground floor, sinugod na namin sa, on our own, mind you, sinugod na namin sila sa hospital in Ortigas, no? At yun, na-intubate na po sila immediately sa emergency room at dinala na po sa ICU dahil napakasama po ng kalagayan nilang lahat. Hindi lang po kami yung nandoon, ma'am and sir. Madami pa hong over 10 people in the ICU po na galing po dyan sa Olympic Heights in Eastwood. I need to stress the location of the place. I'm sorry, pero because the media has not really been very honest and truthful, pasensya na po. Dahil po mukhang may humaharang po sa information. If you read the news po, it only says a small rubbish fire. It has been solved, lahat rescued, walang casualties, walang na-injure. That's not true po.
2: Okay.
1: Kaya nga po, ma'am, pinag-uusapan natin ito ngayon para po mas mabuksan. Kasi po, intindihin din po natin, ma'am, siguro huwag nating i-direkta agad, nasisihin yung media. Kasi ako, na-experience ko yan, partner, kapag nagko-cover ng sunog. Hindi mo naman pupuntahan yung mismong unit na nasunog.
2: Correct.
1: Nandun ka sa area... Hindi ka pwede makihalo dahil, syempre, operation yon. Kapag operation yon, kung ano yung ibibigay ng fire marshal,
2: correct,
1: o kung sino yung nandun, not unless ma'am, may mga taga-residente na lumapit, makausap, at magbigay, kagaya po ninyo ngayon na nagbibigay kayo ng information na malala yung situation, that's the time na nabibigyan natin ng opportunity mga ganitong kwento.
10: And I'm very grateful to you for allowing me to speak the truth. This is why I'm asking the Bureau of Fire Protection to come out with the truth. Because hanggang ngayon po, ma'am and sir, with all due respect to them, I know that ang daming nangyayaring sunog ngayon sa Quezon City.
2: Tama.
10: Wala pa ho kami. We have called them and they're parang they're buying time and they're telling us hindi pa, wala pa. But ito hindi ko alam. I'm just banking on like what I'm reading. That's why it's very hard for us to understand what's going on.
2: Samantala, yung local...
10: May clearance na po yung building, yung Olympic Heights sa Eastwood. May clearance na po sila to continue with cleaning. So, meron na pong report na lumalabas from the BOFP. But we have not seen it. We have the right to see that.
1: Opo.
2: Okay. Yung meantime, ano po ang binibigay na intervention naman para sa inyong mga naapektuhan itong sunog na to?
10: Yung
2: admin po ng condo. Sino po ba yung
1: nakipag-usap o bumisita man lang dyan po sa ospital para isabihin kung ano yung maitutulong nila, Ma'am Kat?
10: Yan po ang pinakaunang frustration po namin at most of the residents dyan sa Olympic Heights sa Eastwood. They have been asking ano na ba ang nangyayari. Apparently, they have been told, kasi hindi pa ako residente doon, so may mga ini-issue na statement yung admin, no, through newsletter. Mga lampas 4 weeks pa po bago sila makakabalik. E paano na po yun? Diba? Saan po sila titira? They're all displaced. I know of one family, Indian family, kasama namin sa ICU. Naku po, my 1-year-old, my 7-year-old, yung mother niya, siya mismo, yung nanay na ICU, yung husband niya nandun din. Hanggang ngayon nandun pa rin po. So if they don't know what they're going to do after, dahil wala pong tulong na binibigay po yung admin ng Oceanic o nung itong building na to sa Eastwood.
1: Ma'am Kat, doon po sa mismong sa inyo, sa pamilya ninyo or kayo po mismo, nasubukan nyo na po ba mismo magpunta doon sa admin kung hindi po sila nagpupunta sa inyo? Sige, ibigay na natin yung ano na baka hindi nila alam, hindi sila aware.
10: Pero ngayon po kung aware po sila. Aware po sila sa nangyayari sa amin. Yes, they have sent representatives but only to buy time. They have not given us solutions. With all
1: ano pong napag-usapan nung with their representative, Ma'am Kat?
10: Wala po silang mabigay.
2: Wala na pagkasunduan?
10: Wala po. Nothing. Zero.
2: Hindi kaya, Ma'am Kat, kaya nagkakaganyan dahil nga ito ay 30-story condominium building at marami ho ang residente dyan. Hindi kaya yung sa dami po ng mga residente na apektado ay hindi, kumbaga na-overwhelm yung admin, hindi nila maasikaso lahat ng sabay-sabay?
10: It's very easy to communicate with us with technology now. There's email, there's Viber, there's WhatsApp. They can call us. They don't have to physically show up. Wala naman silang magagawa doon physically eh. But call us, di ba? And tell us what the plan is. Because right now, nobody knows what's happening.
1: Alam mo, importante rin kasi yung partner eh, di ba? Usually, ang common na reklamo sa ganyan, hindi ka nga lang mag-delay ka lang ng isang araw, kakatuking ka, puputulang ka ng tubig. Ito na meron sila nasa ospital, meron na ICU tapos
2: pa.
1: Hindi nagko-communicate or walang clear, di ba, na usapan with them, malaking problema talaga.
2: Correct. Ang importante talaga dyan, communication.
10: At
2: ang
10: tama po yun.
2: Ang unang dapat gumawa ng paraan unang step o hakbang na gagawa ay yung admin.
1: Correct.
2: Kasi maawa po kayo dun sa mga naapektuhan. Partner, ako praning na praning ako sa sunog. Mamamatay nga ako, hindi dahil sa sunog.
1: Dahil sa nervyos, sa panic.
2: Ito pa, ito mga residente na to, mismo sa mga unit nila, akalain mo yun.
1: Diba, dahil walang alarm, magugulat ka na lang, usok na maitim na.
2: Diyos ko po, paano pa kung may bata ka o meron kang matanda? Paano na yan?
10: May mga namatay na nga po na aso. Dahil po, siyempre, inuuna po yung ano, diba? Pero nakakalungkot marinig yung mga my brother doesn't even know that his dog has died. So,
2: nako po.
10: Opo.
1: Ayan.
10: Hindi namin kinakwento sa kanila.
2: So, sa ngayon po, ano po ang ating apila? Hindi lang po doon sa Bureau of Fire Protection.
1: Siyempre, LGU din.
2: LGU. At yung admin.
1: Go ahead, ma'am.
10: Tama po yun. I am asking po for help from the Bureau of Fire Protection to ensure that the reports that they give out are accurate po because we are going to need this to move forward po. And also I'm asking for the help of the Olympic Heights in Eastwood City to reach out to all the residents, not just us, to all the residents and be honest with us, with them, and give us a plan kung ano po ba ang mangyayari and give solutions to the problems that we face now. Don't just buy time. And I also would like to thank the firemen and the medical workers who helped my family when during this fire at Eastwood City. Napakatulong, kawawa din sila kasi kulang yung equipment na binigay ng building admin, kulang yung oxygen. So I'm so happy that they were able to help us.
2: Okay.
10: The firemen po.
1: Kat, i-follow up po namin ito. Nagtatry kami mag-communicate, number one, doon sa admin ng building po ninyo. After our interview, makakausap po namin ng Bureau of Fire Protection. At syempre, ang local government po ng Quezon City, sinusubukan din po namin kayong tawagan para mabigyan po ng guidance itong ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong.
2: Tulungan nyo naman po sila.
1: Ma'am Kat, maraming salamat po sa inyong kwento, sa inyong oras.
10: Thank you so much,
2: ma'am.
1: Si Miss alias Katrina po, kapatid po ng biktima doon sa nasunog, nasa ospital pa po eh, nasa ICU pa po.
2: ICU pa, naku, Diyos
1: yung,
2: ko. Parang buong pamilya na andun sa
1: nila.
2: ICU.
1: Yung hirap.
2: Napakahirap na sitwasyon, ang ganyan. Meron kang pamilya na nasa ICU. At wala, sa feeling mo ay walang tumutulong, walang kumikilos para kahit maibsan man lang ng konti yung hirap na nadarama nila ngayon.
1: Mas nagagalit ka, partner, kapag wala ka nakikita any representative na kumakausap.
2: Kailangan
1: magbibigay ng assurance. Assurance ang kailangan dito, eh, di ba?
2: Tsaka yun, si Ma'am Kat, parang sinasabi niya na pinapakaang-kaang lang, tinetenga.
1: Parang on their own, di ba? Ganun lang sila. Eh. Parang walang pakialam sa kanila. Hindi maganda yun. Ngayon, para po mabigyan tayo ng update, hingi tayo ng updating guild po dyan, ay makakausap po natin ang Chief ng Public Information Service at ng tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning po, sir.
20: Yes, Sir Robert at Ma'am Doris, magandang umaga at gayon din sa lahat po. Isang ligtas na araw po sa lahat.
2: Opo. Sir, nasa public information po kayo. Pero ang reklamo po ng mga ilang residente doon na apektado ng sunog.
1: Sa Barangay Bagong Bayan sa Quezon City. Noong June 18 po ito, doon sa 30-story condominium.
2: Wala po kayong binibigay daw na impormasyon sa kanila. At parang itinatago nyo pa. Parang pakaangkaang po. Utay-utay po yung impormasyon na ibinibigay sa kanila.
1: Oo, ang reklamo, sir, ay niwala daw kayo reported na wounded, pero ang dami daw nilang nasa ICU ngayon.
2: Oo.
20: Opo, ang ipinarating na report po ng Quezon City Fire District dito po sa National Headquarters ay meron naman pong reported na 23 no na individual na difficulty in breathing no due to smoke exposure at karamihan nga ay nasa hospital. At dalawang occupants din ang sustained minor laceration, kaya total of 25 po sa initial na assessment sa nangyari noong June 18. At patungkol naman doon sa update, sa kasalukuyan po ongoing pa po yung investigation, although last 23 of June ay nakapag-issue na ang BFC sa pamamagitan ng Quezon City Fire Department, Fire District, yung property recovery and clearing permit. Ibig sabihin na June 18 nangyari, after 5 days, ay inisyuan sila ng recovery and clearing permit. Ang purpose nito ay para magkaroon na ng entry sa premises to recover and salvage mga belongings within the burned premises. So ang initial na investigation na ginawa ay ang sunog po ay nag-trigger talaga dahil sa sunog sa basement area. Ito yung refuse room kung saan landing yung garbage chute sa may garbage bin, kasi ang building kasing involved dito ay mayroong garbage chute no, at located ito sa hallway at meron namang fire dumper. Ibig sabihin ay may parang door no sa dumper sa bawat floor. Pag nagtapo ng basura, diretso doon sa refuse room located sa basement. At ang naulat ay nasunog yung refuse room or yung doon sa landing ng mga garbage. Kaya ang usok po ay umakyat pataas hanggang doon sa topmost floor at dumaan ito sa nasabing garbage chute. Ito po ay open vertical. Although bawat palapag, meron niyang smoke dumper, no? Yung bawat pinto nga. Pero yun nga ang tinitingnan ng ating mga investigador. Kaya kasulukuyan ongoing pa rin po ang pagkakalap ng mga salaysay, lalo na sa mga testigo din, eyewitnesses, ganyan din yung mga nasa hospital, ay well, patuloy pang naglalakap ng mga corroborative statement po. At nakapag-submit na rin po sila ng mga debris and electrical wires for electrical analysis dito sa aming arson laboratory unit para makita kung ano ang talagang dahilan ng sunog. So ongoing pa rin po ang pagkakalab ng mga impormasyon. Bakit po, una sa lahat, no, ay nagkaroon ng stack effect. Yung ibig sabihin, yung usok na nanggaling sa apoy sa basement ay umibabaw hanggang sa 29th floor. At dahil hindi properly extracted o hindi gumana yung extraction, napuno pababa na pababa kasi ang chemistry kasi ng usok ay umiibabaw siya, pero pag hindi siya nakasingaw ay pababa siya ng pababa. Kaya ito yung kung tawagin na stack effect, no? At lumabas to sa mga respective na pintuan o yung tapunan ng mga garbage chute sa bawat palapag. Kaya napuno ng usok. Kaya yun yung isa sa mga ginagawang investigasyon. Kasi again, no, yung every chute kasi opening must be equipped ng automatic or closing smoke damper or yung fire door na assembly. Para
1: sir, may report din po, sir, na hindi daw gumana, reklamo ng ilang residente.
2: Ano daw, hindi gumana?
1: Walang alarm, walang water sprinkler. Na-identify po ba kung totoo itong report ng mga residente?
20: May mga nakapagbigay ng statement na narinig nila yung alarm pero hindi matagal. May mga other portion naman ng gusali na talagang walang narinig. So patuloy yan sa ginagawang investigasyon ng mga investigador assigned sa nasabing sunog. Kaya yun yung sinasabi natin na kumukuha pa tayo ng mga corroborative statement para patunay talaga na walang nangyaring failure of alarm system doon. No? At maliban doon yung ano yung smoke extraction system, no, yun yung tinitingnan kung bakit may technical failure or technical na hindi gumana ang smoke extractor. Kaya ang ginawa ng ating mga responders doon, yung mga portable na extractor ng smoke extraction ang ginawa doon para matanggal yung mga nasabing mga toxic na mga
1: usok doon. Sir, last na lang, doon sa incident na to, so kung susumahin, yung effect po ng usok and all, may mga nadala po sa ospital. Ganun po karami ito na mga nadala sa ospital because, syempre, grabe yung pag nahinga mo yung toxic. Eh.
2: Correct.
20: Sa nakalat na impormasyon no, ng Quezon City Fire District ay 23 po na yung mayroong difficulty of breathing. Kaya ang iba pa raw doon ay nasa ICU at iba ay nasa critical na condition pa, lalo na may mga comorbidity. No?
1: Opo.
20: Yun po ang patuloy na ginagawang investigasyon. At we ensure no, na lalo na yung mga involved, no, yung mga residente doon, na gagawin namin ang lahat ng makikita doon para mailagay sa final investigation report. Again, wala pa tayong any report na nire-release. Ang binigay lang natin sa management yung property recovery and cleaning permit last June 23 para magbigay daan na pwede na silang maglinis, pwede nang pumunta doon sa involved na burned premises po.
2: Ayan, okay, sige po. Aabangan po natin lahat, lalo na ng mga apektadong residente,
1: maraming
2: ang inyong pong report.
1: Eh.
2: Oo, maraming naghihintay.
1: Sir,
2: in the meantime...
1: Thank you very much, sir, sa napakaliwanag
20: yes, sir,
1: po
20: Robert,
1: na explanation.
20: Opo, Ma'am Doris, makakaasa po lahat ng mga nag-aabang po para sa talagang extensively at thorough investigation at ang actual report po.
1: Thank you, sir. At siyempre, sa mga responde nating bombero at emergency units.
2: Thank you for your service.
1: Si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang chief ng Public Information Service at tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Thank you, partner.
2: Kala ko magaganto ko.
1: Wala naman.
2: Ah, sorry.
1: Bago tayo magbabay time,
2: yes.
1: Bati ko lang ng happy birthday.
2: Ay, sino yan?
1: Aha. Bati ko lang ng wala ba pa happy birthday dyan, Bea? Happy birthday kay Sir Adino Sabeniano ng Batobalani, Paracale, Camarines Norte. Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Happy birthday din kay Friends Jacob Salak ng Pampanga. Napakabait na bata nito, partner. At kay happy birthday din po. Happy birthday! Kay Sir Mark Delamines, Apunog, happy birthday. Diyan din sa Pampanga.
2: Happy birthday. Muli, happy birthday kay Pau Atienza. Bumabawi ako kasi hindi namin nabati ni Alvin.
1: Masarap na kita
2: ang nabati namin yung laing.
1: Yung laing, dinala ko sa Senate, inulam ko.
2: Di ba, sarap?
1: Sarap.
2: Maraming salamat sa iyo, partner. I'll see you tomorrow.
1: See you tomorrow, 8:59. Bye-bye.
2: Bye.
0: Bigornia, Robert Mano.

sorry, not gonna amaze. Body a beauty in a face. Dahil sa'yo din na maliligaw. Talo ko pa na ka ways. Mula unang naka-date, tanda ko pa kung anong date.

0: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.
1: Magandang araw po sa inyong lahat ng Webes. Isang makulimlim na araw ng Webes sa inyong lahat. Pag-usapan natin ang kwento ni Junie at ang abuloy. Alam mo, magandang negosyo yan, ha? Yung aabuloyan ka lang. Ang problema nga lang, hihiga ka forever. Huwag naman. Oh, tumayod ng marangal at patas, mag-iwan ng malinis na pangalan para mabuting karma lang ang iyong makuha pagdating ng anihan. Ayun, tama na naman yan, mga kapuso, ano? Sa lahat ng pagkakataon at aspeto ng ating buhay, mas magandang lumalaban po tayo ng pantay lamang. Patas, no? Ang laban, yung wala kang inaagrabyado. O yung when I say pantay, pantay yung kabutihang ginagawa mo, hindi yung pantay na hihiga ka, ha? Balik na naman tayo sa hihiga. Anyway, papadudot na Barangay Love Stories na sa inyong Barangay LS 97.1 Forever Number 1.
0: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Bakit kailangan nyo pang magpanggap bilang manggagamot?
3: Kasi doon ako madaling magkakapera. Maraming taga rito sa atin na naniniwala pa rin sa mga katulad ko.
2: Naghahanap buhay sila, Tito. Kaya lumaban naman sana kayo ng patas.
3: Anong lumaban ng patas pinagsasasabi mo dyan? Hindi ba ako lumalaban ng patas?
1: Masarap maghanap buhay kung ang kinikita ay bunga ng pinagpaguran mo. Ngunit kung ang halagang hawak mo ay mula sa panloloko, asahan mo din ang karmang maaaring dumapo sa iyo. Ikaw, ano sa tingin mo ang karma ng ganitong klase ng tao? Pakinggan ang kwento ni Junie sa Barangay Love Stories, hashtag BLS Abuloy.
0: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

Masarap maghanap buhay kung ang kinikita ay bunga ng pinagpaguran mo. Ngunit kung ang halagang hawak mo ay mula sa panloloko, asahan din ang karmang maaaring dumapo sa iyo. Ikaw ka, barangay, ano sa tingin mo ang karma ng ganitong klase ng tao? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Pati na rin po ang mga nakikinig ngayong araw. Magbabakasakali po ako na mapili at mabasa ninyo ang sulat ko sa mismong araw ng undas. Laking pasasalamat ko po kapag nagkataon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Junie, 29 anyos. Taga-Aklan na po ako ngayon, pero nangyari po ang kwento ko noong nakatira ako sa Antique. Lumaki po ako na walang ama. Ang tumayong tatay ko po noon ay yung stepfather ko na si Tito Domeng. Kaya nang mamatay ang nanay ko ay siya na lamang ang naiwan sa akin. Hindi niya ako pinabayaan kahit na hindi naman niya ako kadugo. Aminin ko po agad sa inyo na matatakotin po akong tao. Madali akong magulat at nagbubutil-butil po talaga ang pawis ko kapag nakakaramdam ako ng takot. Mula pagkabata po kasi ay nakakakita ako ng mga ligaw na kaluluwa. Malakas din ang pakiramdam ko tuwing may kakaibang elemento sa paligid ko. Laki ako sa probinsya at marami ng kababalaghan ang naranasan ko na hindi ko pa nakikwento sa iba. Wala rin akong pinagsabihan noon na nakakakita ako ng mga ligaw na kaluluwa. Pero isa lang ang nasiguro ko noon. Bukas ang third eye ko kaya nakikita ko sila. Hindi yun naging madali sa akin dahil madalas akong nasasabihan na maluwag ang tornilyo. Masakit po para sa aking masabihan ng ganon dahil hindi ko naman ginustong magkaroon ng ganitong kakayahan. Kaya naman tuwing natatakot ako ay tinutumbasan ko na lamang yon ng dasan. Hindi naman ako araw-araw nakakaranas ng kababalaghan, pero tuwing nakakakita ako ng isang ligaw na kaluluwa ay binabangungot po ako, Papa Dudut. At noong malaman ni Tito Domeng ang tungkol sa kakayahan ko ay ginamit niya ako sa panggagamot niya. Marami pa rin po kasi noon sa probinsya yung mga naniniwala sa tradisyonal na manggagamot. Sa mga ganong manggagamot lumalapit ang mga tao kapag walang sapat na perang pampaospital. At yun nga po ang naging trabaho ng stepfather ko, Papa Dudut. Noong bata pa po ay bilib na bilib ako sa kanya sa paniniwalang nakapanggagamot nga talaga siya. Pero nang lumaki na at nakapag-isip ng mabuti ay saka ko lang napagtanto na malaking kalokohan lang pala ang lahat, Papa Dudut.

0: Ba't di pa tayo maandar?
1: Titingnan ko muna yung gulong, Tito. Flat yata.
0: Ha? Ngayon pa talaga?
1: Pudpud na kasi yung gulong itong tricycle eh. Sa susunod na linggo ko pa sana balak palitan. Kaso inabutan na ngayon.
0: Paano ngayon yan?
1: Papalitan ko na lang sandali.
0: May dala ka bang ekstrang gulong?
1: May naikarga naman ako sa likod, Tito.
0: Mabuti naman. Bilisan mo na lang. Mag-aalas 11 na ng gabi. Teka, bababa muna ako nang mapalitan mo yung gulong ng maigi. Yung mga gamit mo pang-ayos, nadala mo rin ba?
1: Lagi lang naman nandito sa likod yon. Buti na lang talaga naisipan kong ikarga tong gulong kanina. Kung hindi, baka dito na tayo magpapalipas ng gabi.
0: Hindi tayo pwedeng magpalipas ng gabi rito, Junie.
1: Bakit naman, Tito?
0: Basta!
1: Nga pala, Tito. Ano ba talagang sakit nung matandang ginamot nyo kanina?
0: Nung matandang babae? Siyempre, nag-imbento lang ako ng sakit. Pero mukhang maayos naman yung kalagayan ng matanda. Dala na lang siguro ng edad kaya nanghihina. Hindi na nga makatayo eh. Ikaw ba naman abuti ng mahigit 80 anyos? Hindi mo ba nakita kanina kung gaano katanda yung ali?
1: Hindi naman ako pumasok sa bahay nila, kaya hindi ko na nakita yung matanda. Kayo lang naman kailangan dun.
0: Umamin ka nga. Napipilitan ka lang bang sumama sa akin? Paano tayo paniniwalaan ng mga ginagamot ko kung hindi mo ipinapakitang suportado mo ako sa ginagawa ko?
1: Mali naman kasi naman loko tayo ng ibang tao, Tito.
0: Totoong herbal naman yung pinababayaran ko sa kanila. Hindi ko nga lang alam kung magagamot nun yung sakit na meron sila. Pero hindi ko nakasalanan yun. Sila tong may kailangan sa akin.
1: Yun na nga, Tito eh. Kailangan nila kayo kasi wala silang pampa-ospital. Nagtiwala sila sa inyo. Pero naging katiwa-tiwala ba kayo?
0: Hindi na mahalaga kung nagtiwala sila sa akin o hindi. Hindi ko naman sila gagamutin sa ikalawang pagkakataon. Kung wala akong nagawa para sa kanila sa unang beses na lumapit sila, malamang kukuha na ng panibagong manggagamot yung mga yun.

0: Junie, kaninong aso yung nasa may likuran mo?
1: Malay ko po, di naman tayo taga rito. Tsaka, anong aso sinasabi nyo? Wala naman ako nakikita.
0: Tumingin ka sa likuran mo.
1: Anak ng, kanina pa ba yan dyan?
0: Bugawin mo, baka mamaya, hindi lang basta aso yan. Nasa liblib na lugar pa naman tayo. Wala tayong maihingan ng tulong dito.
1: Shoo, alis! Umalis ka rito! Hoy!
0: Ano ka ba? Hindi naman umaalis eh. Batuhin mo na!
1: Tito, alam niyo namang may ginagawa pa ako rito eh. Kung kayo na lang kaya bumato.
0: Naduduwag ka lang yata eh.
1: Ay, pambihira naman oh. Bibilisan ko na lang dito para makaalis na tayo.
0: Ano, Junie? Wala na bang ibibilis yan?
1: Tapos na ako, Tito. Pwede na kayong sumakay. Oh, ayos lang ba kayo?
0: Paano ako magiging maayos kung may umaalulong na aso malapit sa atin?
1: Aso lang naman yan, Tito. Tara na, uwi na tayo.
0: Kinilabutan ako ron ah.
1: Bakit, Tito? May nakita ba kayo kanina?
0: Wala. Pero nakakatakot kapag sa harapan mo mismo umalulong yung aso.
1: Hindi naman sa inyo nakaharap yung aso kanina habang umaalulong.
0: Kahit na, hindi pa rin maganda yun. Lalo na't hindi naman natin alam kung saan ang galing yung asong yun. Sandali, alam mo ba kung anong ibig kong sabihin?
1: May naaamoy silang masamang espiritu.
0: Hindi lang yun. May mamamatay rin.
2: Papadudot, kahit nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yun, ay nagpanggap na lamang ako kay Tito na hindi apektado sa mga nangyari. Ang totoo po kasi ay may nakita akong binata, siguro ay mga 18 o 19 years old siya, kung saan mismo nakaharap yung asong kalye. Kahit na hindi ko titigan ay alam kong isa na naman yung ligaw na kaluluwa. Dahil sa aming dalawa ni Tito ay ako lamang ang nakakakita ng mga ganon. May pamahiin kaming pinapaniwalaan tuwing may umaalulong na aso. Meron daw itong nakikitang masamang espiritu o di kaya'y may mamamatay. At sa pagkakataong yun ay kami lang naman ni Tito ang magkasama, kaya ganoon na lamang ang kabang naramdaman ko. Dahil sa nangyari ay hindi na naman ako nakatulog ng maayos sa pag-uwi namin. Pasado alas 12 na noon nang lumabas ako ng bahay para manigarilyo. Nakapatay na lahat ng ilaw sa bahay at hindi na ako nag-abala pang buksan dahil wala naman sana akong balak magtagal sa labas. Pero habang nakaupo ako roon at humihit-hit ng sigarilyo, ay bigla na lang may humawak sa magkabilang balikat ko. Paglingon ko, wala namang tao. Nang ibalik ko noon ang tingin sa harapan ko ay ramdam ko na nagkakabutil-butil na ang pawis ko sa noo, nang makita ang isang batang lalaki na nanlalalim ang mga mata at maputla ang mga labi niya. Nang kumurap ako ay bigla na lamang itong nawala, Papa Dudut.

0: Parang antok na antok ka. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi?
1: Naalimpungatan kasi ako kagabi. Ang ingay ng mga aso ng kapitbahay. Tahol lang tahol.
0: Hindi naman siguro tayo sinundan ng asong nakita natin kagabi, no?
1: Si Tito talaga. Di makamove on dun sa aso. Huwag nyo na kasing isipin yun. Hindi naman tayo sinundan ng aso. Kung sumunod yun at humabol sa atin, dun kayo matakot. Baka aswang na yun.
0: bakit tawang-tawa ka dyan? Parang di ka duwag ah. Saka alam mo namang mapamahiin akong tao. At ikaw, alam kong naniniwala ka rin sa multo. Kaya huwag ka nang magtapang-tapangan dyan.
1: Mag-almusal na lang tayo, Tito.
0: Tapos na ako, kanina pa. Kumain ka na dyan. Naglaga ako ng kamote at itlog para sa almusal. Ayusin mo yung sarili mo. Hindi pwedeng paantok-antok ka sa pupuntahan natin mamaya.
1: Tito, baka naman pwedeng mamasada na lang muna ako. Kayo na lang pumunta ron sa gagamutin nyo. Hindi naman ako kailangan dun eh. Kayang-kaya nyo na yun.
0: Ano? Seryoso ka ba? Hindi pwede. Walang mag-aatid sa akin papunta ron.

0: Kung gusto nyo, ihahatid ko na lang kayo. Pero hindi na ako sasama sa inyo sa panggagamot.
1: Bakit? Ayaw mo na ba akong tulungan?
0: Hindi naman sa ganun, Tito. Hindi na kasi kaya na konsensya ko yung ginagawa nyo. Hindi naman talaga kayo nakakapanggamot eh.
1: Yung bibig mo! Baka may makarinig sa'yo.
0: Pwede namang manghilot na lang kayo. Bakit kailangan nyo pang magpanggap bilang manggagamot?
1: Kasi doon ako madaling magkakapera. Maraming taga rito sa atin na naniniwala pa rin sa mga katulad ko.
0: Naghahanap buhay sila, Tito. Bawat halagang binabayad nila sa inyo, pinaghihirapan nila yon. Kaya lumaban naman sana kayo ng patas.
1: Anong lumaban ng patas pinagsasasabi mo dyan? Hindi ba ako lumalaban ng patas? Kung nagtatrabaho sila, nagtatrabaho rin ako. Pinaghihirapan ko rin yung ibinabayad nila sa akin. Alam mo, kaya di ka umaasenso kasi masyado kang madrama sa buhay. Ano sa tingin mo, pangdrama sa radyo buhay mo? Umayos ka nga. Hindi mo na problema kung paano nila kinita yung pera nila. Ang mahalaga, binabayaran ka. Ganun lang yun. Kung hindi mo titibayin yung sikmura mo, magugutom ka talaga.
0: Maraming paraan para kumita nang hindi ka nanloloko ng mga tao, Tito. Ginusto niya lang talaga yung ganyang gawain, kaya nakasanayan niyo na.
1: Tigilan mo na nga yan. Huwag mo na akong pangaralan. Mag-asikaso ka na. Sasama ka sa akin mamaya.
0: Sabi ko ho, ihahatid ko na lang kayo mamaya. Susunduin ko na lang kayo kapag pauwi na. Tawagan niyo na lang ako.
1: Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kailangan nga kita ron.
0: O sige, sasama ako. Pero magkalinawan po sana tayo. Yun na yung huling beses na sasama ako sa inyo. Kasi sa susunod na pilitin nyo pa akong sumama, mapipilitan na akong sabihin sa mga ginagamot nyo na peke kayong manggagamot.
1: Kung marunong kang tumanaw ng utang na loob, hindi mo gagawin yan sa akin.
0: Pwede naman akong tumanaw ng utang na loob sa ibang paraan. Pero hindi sa gusto nyo, Tito. Kapakanan nyo lang din naman ang iniisip ko eh. Paano kung malaman ng mga nagpapagamot sa inyo na hindi naman talaga nakakatulong yung ginagawa nyo? Paano kung karmahin kayo sa panloloko nyo sa kanila? At yung pinakamalalang pwedeng mangyari, paano kung may mamatay ng dahil sa inyo?
1: At bakit naman may mamamatay ng dahil sa akin?
0: Maiintindihan nyo rin yung sinasabi ko pagdating ng araw, Tito. Pero sana, hindi na tayo umabot sa puntong yon.
2: Papa Dudut, ilang beses ko nang sinubukan na patigilin na si Tito sa ginagawa niya. Tuwing may inilalapit sa kanya na may lagnat o pananakit ng katawan, ang matik na sinasabi niya ay napaglaruan daw ng elemento. Minsan naman ay sinasabi niyang may nagbabantay na kaluluwa at doon niya ginagamit ang kakayahan ko. Sinasabi niya na may nakikita akong kaluluwang gumagambala sa kanila kahit na ang totoo ay wala naman talaga. Dahil kung meron man ay hindi na kakailanganin pang magsinungaling ni Tito. Tuwing sinasabi ko sa kanya na ayoko nang sumama sa panggagamot niya ay ginagamit niya ang utang na loob ko sa kanya para hindi ako makawala. Batid ko na may sarili naman akong pag-iisip at kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko, Papa Dudut. Pero hindi ko naman siya magawang iwanan dahil wala na siyang pamilya o malapit na kamag-anak doon sa lugar namin. Hanggang isang araw ay hindi ko akalain na aabot na rin si Tito sa puntong pati mga taong malapit sa amin ay biniktima na rin niya para sa pera. Nagkasakit noon, Papa Dudut, ang nanay ng kaibigan ko. Naging magkaklase kami ni Chito noong high school at magkapitbahay lang din kami. Dahil ilang araw nang masama ang lagay ng nanay niya, ay nagpasya na siyang lumapit kay Tito Doming sa pag-akalang may maitutulong ito sa kanila para gumaling.

0: Magbabalik ang Barangay Love Stories.
1: Forever.
2: Barangay LS
3: 97.1.
4: Stronger forever.
5: Tayo na.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Lahat ng bills due today!
4: Chill lang! Magbayad sa GCash G-Bills, your bills-in-one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Barangay Love Stories.
7: Ang lamig!
8: Teka, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Aww.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
10: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
11: Place your bets. Player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
10: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
0: Sign up and play now at bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
12: Ma'am, si Odi po. 168 pesos and 12 centavos.
13: Ay, wala akong barya.
12: Ay, wala akong panukuli.
13: Walang sukli.
12: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash.
2: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
15: Mga kabarangay, aminin natin, kapag may diabetes is o high cholesterol, parang lahat bawal. Bawal ang matamis, bawal ang soft drinks, bawal ang crispy pata. Pero dega, may good news ako. Hindi lahat bawal. Hindi lahat. Isang malaking no. Pwede kang magsabi ng malakas na yes. Yes to GlucoPro, ang super fiber drink na tumutulong magpababa ng blood sugar at cholesterol. Inumin to with meals at sabayan ang tamang diet at healthy lifestyle. At hindi ito yung typical fiber drink na parang gamot. Masarap kaya ito. Winter melon na winter melon ang lasa, pero no sugar added. Cholesterol-free at non-gelling pa, kaya smooth and refreshing. Pwedeng araw-arawin kasi bagay sa lahat ng meals. Kaya sa mga kabarangay kong sawa na sa puro no at gusto ng masarap pero hindi nakaka-guilty, say yes to Super Fiber Drink. Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
6: Number one.
16: Forever.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: May mga bagay ba na hiyang sa inyo? Yung subok nyo na, kaya laging yon ang binibili nyo. Ganyan ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko. At kasama na dyan ang gamot na iniinom ko. Pagdating sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapalit-palit ng brand. Dahil alam kong merong hiyang sa akin. Naranasan ko na kasi noon na sumubok ng iba sa nakasanayan ko. Pero hindi maganda ang naging epekto sa akin. Kaya mula noon, Right Med lang talaga. Ilan taon na akong umiinom ng mga gamot ng Right Med. At dito talaga gumagaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ang laging nasa isip ko tuwing bibili ako ng gamot, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. Abot kaya, dekalidad, at doctor prescribe pa. If symptoms persist, Consult your doctor.
16: Taga saan ka?
17: Taga Malabon!
16: Taga saan ka?
17: Taga Barangay LS!
21: Isang grupo ng magtutropa na ginagawang musika ang mga pangyayari sa buhay nila. Live na live sa sikat sa barangay, ang Bandang Eksena. Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number one and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
22: Di mapagtududahan, di matututulan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number one. Super Radio DZWB ang number one AM station. At Barangay LS 97.1 ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
23: Barangay LS 97.1. 97.1
24: Barangay LS.
25: Stronger.
26: Forever.
27: Habang buhay!
23: Number 1. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
28: Love
29: Papa Dudut, hindi ako kasama ni Tito noong ginagamot niya ang nanay ni Chito. Kahit anong kasing pilit niya ay namasada na lamang ako. Pero bago niya puntahan ang nanay ng kaibigan ko ay sinabihan ko na si Chito na sa ospital na lamang dalhin ang kanyang ina para makasigurado. Pero dahil walang sapat na pera ay nagbaka sakali siya sa kakayahan ni Tito Doming. Hindi ako mapakali noong araw na yon dahil bukod sa kaibigan ko si Chito ay alam ko namang hirap din sila sa pera. Nang makauwi ako noon ay nalaman ko na nagbayad pala ito ng 500 piso kay Tito Doming. Tinanong ko siya kung ano ang ginawa niya sa nanay ni Chito at ang sinabi niya lang daw ay may nagambalang elemento ang nanay ng kaibigan ko. Nagbigay lang siya ng pangontra at herbal na hindi naman talaga makakatulong sa kalagayan nito noon. Umasa ang kaibigan ko na magiging mabuti na ang kalagayan ng nanay niya at hindi na kakailanganin pang dalhin sa ospital. Pero ilang araw lang ang lumipas, ay pumanaw ito. Huli na nang malaman ni Chito ang sakit na ikinamatay ng nanay niya at hindi ito naagapan. Sinisi niya si Tito Doming sa panloloko nito sa kanila, kaya ang nangyari ay sinugod kami sa bahay, Papa Dudut.

0: Ay, salamat. Nakauwi rin.
1: Nasaan yung tatay-tatayan mo, manloloko? Sabihin mo, gusto ko siyang makausap.
0: Ha? Teka, bakit?
1: Huwag ka na magbahang-bahangan! Sigurado ako na alam mo yung kalukuhan na ginagawa ng tatay-tatayan mo! Hindi siya totoong manggagamot, di ba? Peke siya! Pati kami niloko niya!
0: Teka lang, tol, huminahon ka muna. Pag-usapan natin to ng maayos.
1: Pag-usapan ng maayos? Namatay yung nanay ko! Nagawan ko pa sana ng paraan na mailigtas siya kung hindi lang sana kami niloko ni Mang Domeng!
0: Tol, sinabihan naman kita, di ba? Sinabi ko na sa'yo na sa doktor mo nalang dalhin nanay mo.
1: Anong gusto mo palabasin? Nakasalanan ko kaya namatay nanay ko? Ako ba'y nanloko dito? Palabasin mo na si Mang Domeng! Siya gusto ko makausap, hindi ikaw!
0: Kauuwi ko lang. Hindi ko alam kung nandyan na siya sa loob.
2: Ano nangyayari dito?
1: Buti naman nagpakita ka! Napakasinungaling mong matanda ka! Sabi mo gagalingan nanay ko! Tingnan mo kung nasa siya ngayon! Nasa morgue!
2: Teka sandali, bakit naman ako yung sinisisi mo? Ginawa ko lang naman kung anong makakaya ko. Pero hindi ko hawak kung anong magiging kapalaran ng nanay mo, iho.
1: Kung di nyo sana sinabi na gagaling na si nanay, nakagawa pa sana kami ng paraan! Sana sinabi nyo na lang yung totoong kalagayan niya! Hindi yung pinaikot nyo pa kami!
2: Iho, hindi ako doktor na nakakagamit ng mga aparato para matuko yung sakit ng nanay mo. Nakakapanggamot lang ako base sa kakayahan ko. Kaya hindi mo ako dapat sisihin sa nangyari sa kanya. Masama na yung lagay niya bago mo pa siya inilapit sa akin. Kung talagang malala na yung sakit niya, kahit ilang orasyon pa't pangontra ibigay ko sa kanya, wala na ring silbi yun.
1: Kasi wala kayong silbi! Peki kayong manggagamot! Nanluloko lang kayo ng mga tao para magkapera!
2: Iyo, ikinalulungkot ko yung nangyari sa nanay mo. Pero sana, huwag mo namang isisi sa akin yung pagkamatay niya.
1: Mananagot ka sa nangyari kay nanay!
0: Tol!
1: Huwag mo na subukan ipagtanggol to matanda!
2: Wala akong kasalanan sa pagkamatay ng nanay mo, Chito. Tanggapin mo na lang na hanggang doon na lang yung buhay niya. Tsaka sa tingin mo, kung nadala mo siya sa ospital nung araw na pinagamot mo siya sa akin, makakaligtas pa siya. Kakailanganin mo muna ng malaking halaga bago siya asikasuhin sa ospital. Nagkamalas-malas lang kasi sa akin pa napatapat. Ako patuloy yung nasisi.
1: Napakawalang puso niyo talaga! Hanggang ngayon ayaw niyo pa rin aminin na nagkamali kayo!
2: Umuwi ka na at asikasuhin mo na lang yung burol ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Magbibigay naman ako ng abuloy.
0: Tito naman, tumigil na kayo.
1: Hindi ko kailangan ng abuloy mula sa inyo. Itabi nyo na lang yon. Kasi baka isang araw, isa naman sa inyo ang mangailangan ng abuloy.
2: Aba, pinagbabantaan mo ba kami?
1: Hindi ko na kailangan gawin yon. Karma na, bahala sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Magbibigay ako ng pang-abuloy ko sakali. Aalis na ako, pero tandaan nyo yung mga sinabi ko!
2: Hindi ko gusto tabas ng dila ng kaibigan mong yun, Junie. Masyadong mayabang. Kung pagbantaan ako, ganun-ganun na lang.
0: Hindi nyo na sana pinatulan. Natural lang na mataas pa yung emosyon ng tao. Isa pa, hindi man kayo yung direktang may kasalanan sa pagkamatay ng nanay niya, may kasalanan pa rin kayo kasi niloko nyo sila. Ay, ganun ba talaga kahirap humingi ng tawad para sa inyo? Imbis na sa sitwasyong to, kayo yung magpakumbaba. Lalo nyo pang pinalala.
3: Papa Dudut, gustuhin ko mang makipaglamay kina Chito ay hindi ko nagawa yon. Sa takot na magkagulo lamang kapag nakita niya ko roon. Inirespeto ko na lamang ang gusto ng kaibigan ko at para makatulong kahit papaano ay palihim akong nagpaabot ng kaunting abuloy para sa yumaon niyang ina. Nakisuyo lamang ako noon sa pinsan niya, ang kaso ay nalaman pa rin niya na sa akin galing ang pera kaya ipinabalik niya, Papa Dudut. Dahil na sa tapat lamang ng bahay namin ang pinaglalamayan, ay hindi ko mapigil ang kilabutan tuwing napapatingin ako sa kabaong ng nanay ni Chito. Minsan kasi ay namamalik mata ko. Yung mukha kasi ng nanay niya na nakalagay sa tarpaulin ay parang buhay na buhay na nakatitig sa akin. Kung ano-ano ang kababalaghan ng naranasan ko, lalo na noong unang gabi pa lamang ng lamay. Maghahating gabi na kasi noon nang tumayo sa gitna ng kalsada yung aso ng kapitbahay namin. At saka sunod-sunod itong umalulong habang nakaharap sa bahay namin. Ayaw ko na sanang mag-isip ng kung ano-ano, Papa Dudut, pero parang may nais itong ipahiwatig sa amin ni Tito Doming. Sa ikalawang gabi ng lamay ay hindi na ako nakatiis. Sinubukan ko nang kausapin si Chito para personal na humingi ng tawad sa kanya at magpaabot na rin ng pakikiramay.

0: Tol, pasensya ka na. Dumiretso na ako rito sa bakuran nyo.
1: Di ba sabi ko sa'yo, ayoko makita pag mumukha mo dito? Ano yan? Naguugas kamay ka ngayon?
0: Tol, hindi. Gusto ko lang talaga makiramay. May pinagsamahan naman tayo eh. Kung ano man yung nagawa ni Tito, hindi naman ako kasama ron. Pinigilan ko rin naman siya eh. Ikaw rin, pinigilan kita.
1: Ano ngayon gusto mong gawin ko? Pasalamatan ka?
0: Hindi, hindi naman sa ganun. Gusto ko lang makiramay, yun lang.
1: Ay, ano pang magagawa ko eh, nandito ka na. Baka gusto mo magkape, may mainit na tubig pa rin sa kusina.
0: Hindi na. Hindi na ako magkakape. Gusto ko lang talagang sabihin na pasensya ka na talaga.
1: Hanap ka na lang na mauupuan mo. Konti pa lang naman yung tao dito sa lamay.
0: Sige, pero baka kailangan mo rin ng tulong. Kahit tagabigilan ng kape o biskwit, pwede ako. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako mag-uwi.
1: Huwag na. Huwag ka na mag-abala. Kaya ko na to.
0: Oh, sige. Ikaw bahala.
1: Magkalinawan lang tayo ah. Hindi porkit hinahayaan kita rito, eh pwede na rin pumunta rito yung tatay-tatayan mo. Magkakagulo talaga kami pag nakita ko siya rito.
0: Mukhang hindi naman talaga siya pupunta kung sakali. Tol, pwede ko bang silipin si tita?
1: Pwede naman. Sige, sumilip ka.
0: Grabe, nakakagulat talaga itong nangyari kay tita. Ang lakas-lakas pa niya noong nakaraan. Binibiro pa nga niya ako tuwing nakikita niya akong dumaraan eh.
1: Hindi kasi nagsasabi si nanay na may nararamdaman na pala siya. Sana may nagawa man lang ako para sa kanya.
0: Ayaw lang siguro ni tita na maging pabigat sa'yo, kaya hindi niya sinabi. Ano nga palang sakit niya?
1: Pancreatic cancer. Nakita ko yung itinago ni nanay na papel sa mga gamit niya. Nagpa-check up na pala siya noon pero hindi niya sinasabi sa akin.
0: Pero di ba inaaya mo siyang magpa-check up nitong mga nakaraang buwan? Nung sinabi mo na may napapansin ka sa kanya?
1: Inaaya ako siya pero ayaw niya sumama. Hindi niya raw gusto yung amoy ng ospital eh. Ang sabi niya, pag nasa loob siya ng ospital, para siyang unti-unting pinapatay. Ay, kaya naman pala niya nasabi yun kasi nanggaling na siya ron. Naalala ko yung araw na yun. Maghapon siyang nawala. Tapos ang sabi niya lang, nag-aanap siya ng pwedeng pasukan bilang kasambahay.
0: Talagang ayaw niya na nag-aalala ka. Kaya kahit nahihirapan na, hindi pa rin nagsasabi.
1: Tama ka. Ayaw niyang mamroblema pa ako sa gastusin. Hindi ko rin kasi alam kung saan ko kukunin yung pera kung sakali. Pero sakit-sakit sa parte ko. Nawala man lang ako nagawa para dugtungan yung buhay ng nanay ko. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko rin kung bakit namatay si nanay.
0: Huwag mo nang sisihin yung sarili mo. Wala na tayong magagawa. Wala na siya eh. Ipagdasal na lang natin yung kaluluwa ni...
1: Tol, bakit?
0: Nanay mo, nandito siya.
1: Ano? Seryoso ka?
0: Sinabi ko naman sa'yo noon na nakakakita talaga ako ng mga ligaw na kaluluwa, di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi kita niloloko.
1: Pero bakit nakikita mo siya rito? Kaya mo ba siyang kausapin?
0: Nakikita ko lang siya. Pero wala akong kakayahan na kausapin siya.
1: Sa tingin mo, galit ba sa akin nanay ko?
0: Hindi ko masasabi.
1: Ha? Namatay yung kandila? Siya ba may gawa nun?
0: Teka, kumalma ka nga. Maraming nakikipaglamay ngayon. Baka matakot mo sila.
1: Paano ako kakalma kung alam ko nandito yung kaluluwa ng nanay ko? Tapos namatay pa yung kandila. Anong ibig sabihin nun?
0: Ipinaparamdam lang niya na nandito siya. Wala naman siyang intensyon na takutin tayo.
1: Nandito pa rin ba siya?
0: Oo. Nasa tabi mo.
1: Tol naman! Huwag mo naman akong takutin ng ganyan!
0: Totoo yung sinasabi ko. Pero hindi mo naman kailangan matakot.
1: Si nanay talaga oh. Mahal ko naman siya pero wag naman sana siya magparamdam ng ganito. Baka pag nagkataon, dalawa na kaming paglamayan dito.

Papadudot, nagtaka po ako noon dahil noong yung kaluluwa ng nanay ni Chito ang nakita ko ay hindi ako nito dinalaw sa panaginip ko. Sa katunayan, iyon pa lamang ang unang pagkakataon na nakatulog ako ng maayos matapos makakita ng kaluluwa ng yumao. Tungkol naman kay Tito Doming, kahit nalaman niya na wala na ang nanay ni Chito ay hindi man lang siya humingi ng tawad at hindi pa rin siya tumigil sa panggagamot niya. May iba na namang gumaling sa tulong niya pero iyon ay dahil simpleng lagnat lamang talaga ang sakit nila at wala nang sintomas ng iba pang mga sakit. Pero bukod sa nanay ni Chito ay may nabanggit sa akin si Tito na may isa sa mga ginamot niya ang tuluyan ng namaalam. Ang malala doon, hindi pa rin siya nakonsensya sa ginawa niya. Papadudod, hindi ko alam kung bakit napakabigat nang pakiramdam ko nang umuwi sa bahay ni Tito matapos niyang ibalita na namatay yung matanda habang dinadasalan niya. At kaya ginabi siya ng uwi ay dahil may dinaanan pa siyang lamay ng gabing yon. Pagkagaling sa lamay ay diretso na agad siya pa uwi sa bahay. At hindi na naisipang pang magpagpag, dala ng kalasingan.

0: Magbabalik ang Barangay Love Stories.
1: 4EVER.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Mga kabarangay, heto na naman muli ang bubuo at magpapasaya ng Sabado evening nyo. Tara na't makisaya sa GMA Radio Super Barangaya sa darating na June 27, Sabado, alas 5 ng hapon. Dadayo naman ang Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City. Para sa isang super unforgettable na gabi, makikipagkulitan dyan ang inyong paboritong Barangay LS DJs na sina Papa Johan at Miss Malaya, kasama rin ang ating Super Radio Anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo. Siyempre, di mawawala ang ating Super Card Games, Dance Fitness, Singing Lodi at ang inyong mga paboritong GMA Sparkle Artists na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Hindi lang yan, may chance pa kayong manalo ng cash prizes, GMA Afford the Box at brand new Android phone. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Sabado, June 27, alas 6 ng gabi para sa isang puno ng saya at papremyo sa Super Barangayan. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Potency Plus Zinc Advance. Sige lang kasi protektado ka. Sangguniang barangay ng Barangay 185, Caloocan City. Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Stronger forever.
0: Barangay LS 97.1.
1: Stronger forever.
5: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
7: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
8: Stronger forever!
9: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
10: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
11: Mas malinaw na ba kahit gabi?
10: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
12: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga kabarangay, isa na namang masayang Sabado afternoon ang pinagsaluhan natin sa Barangay Live Studios nitong June 20 sa Robinson's Antipolo. Nakipagkulitan sa atin ang kwelang si Lady Gracia at syempre ako, ang storyteller ng ating mga puso, ang inyo pong papadudot. Lalo pang naging espesyal ang hapon dahil sa ating kapuso, Nadj Zablan, at GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Juan Bryan. Congratulations din sa lahat ng mga maswerteng nanalo sa ating mga papremyo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, mga kabarangay. Dahil sa inyo, nakapaghahatid kami ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa para sa lahat. Gusto mo rin bang marinig ang Barangay Love Stories live on stage? Stay tuned lang at abangan kung saan susunod na pupunta ang inyong Papa Dudot at ang Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygon 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 Forever in partnership with Robinson's Antipolo.
14: Tagasan ka?
15: Taga-Malanday!
14: Tagasan ka?
15: Taga-Barangay LS!
0: Stronger!
15: Natibay!

0: Barangay LS 97.1 Forever Number 1 Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
1: Papadudot ng minsang umuwi si Tito ay nagtaka ko kung bakit may mga dala siyang pagkain. Noong tinanong ko siya kung saan galing yon, ang sabi niya lang ay bigay lang daw yon ng mga ginamot niya. Binigay lamang bilang pasasalamat. Pero syempre hindi ko siya nagawang paniwalaan dahil malakas talaga ang pakiramdam ko noon na may ginawa na naman siyang kalokohan. Ilang araw lang mula nang mapansin ko yung mga dalang pagkain ni Tito Doming ay nalaman ko na nagsusugal na rin pala siya sa mga pinupuntahan niyang lamay. Kung saan sana siya nakakarating noon dahil sa kaadikan niya sa pagsusugal. Hindi lang yon ang ginawa niya. Inamin niya rin sa akin na noong natalo na siya sa sugal ay natukso siyang kumuha ng pera sa mga abuloy doon mismo sa tabi ng kabaong noong pinaglalamayan. Naggarit ako sa kanya. Sa halip kasi na magtino siya dahil sa nangyari sa nanay ni Chito ay lumala pa siya at umabot pa nga sa puntong ultimo patay ay nagiging biktima na rin niya. Pero ang mas inaalala ko po noon ay yung nalabag ni Tito ang pamahiin sa patay. Bukod sa hindi siya nagpapagpag, nag-uwi rin siya ng mga pagkain galing sa lamay pati na rin yung perang kinuha niya mula sa abuloy.

0: Ang tagal naman ni Tito Doming.
1: Ano bang nangyayari dun sa tatay-tatayan mo? Parang madalas ginagabi ng uwi ah. Hindi pa nagpapasundo sa'yo.
0: Ewan ko ba ron? Hindi na nga ate nang gagamot kasi nakahanap na ng bagong libangan.
1: Bakit? Ano na naman naisip niyang gawin?
0: Ayun, na-addict na sa pagsusugal sa lamay. Pati abuloy dun sa patay, pinapakialaman niya raw pag natatalo siya. Nakakahiya tuloy dun sa pamilya ng pinaglalamayan.
1: Di ko rin maintindihan niya si Mang Doming. Ayos naman siya nun eh. Akala ko nga, totoong nakakapanggamot siya. Kasi diba, nung sumasakit yung tiyan ko, siya lang ang nakapagpawala nun.
0: Dahil siguro yun sa herbal na pinainom sa'yo.
1: Teka, matagal mo na bang alam yung modus niya?
0: Hindi. Kailan ko lang din nalaman na peke pala siya.
1: Paano mo nalaman?
0: Ay, ayoko na pag-usapan. Ako kasing nahihiya para kay Tito.
1: Sige na, sabihin mo na. Wala na rin namang mawawala.
0: Nalaman ko yun nung ako naman yung nagkasakit. Ayaw niya akong gamutin. Eh namimilipit na ako nun sa sakit ng tiyan.
1: Kasi alam niyang hindi ka niya magagamot. Kaya pala nagpa-ospital ka na lang nun.
0: Tapos ayun, appendicitis na pala. Kung hindi naagapan, baka nauna pa akong pinaglamayan kesa sa nanay mo.
1: Ay, nga pala tol. May sasabihin talaga ako sa iyo eh, kaya pumunta ako rito sa inyo.
0: Ano yun? Mukhang seryoso yan ah.
1: Kagabi kasi, nakita ko si nanay sa panaginip ko. Malungkot siya tapos umiiyak. Nung nagising ako, nakita ko siya sa kwarto ko.
0: Ha? Paano nangyari yun?
1: Hindi ko rin alam eh. Basta nakita ko si nanay. Sigurado akong siya yun.
0: Kung ganon, nakakakita ka na nga.
1: Tol, hindi naman ako bulag.
0: Sira, nakakakita ng mga kaluluwa yung ibig kong sabihin.
1: Alam ko naman, binibiro lang kita. Masyado ka kasing seryoso eh.
0: Pero seryoso nga, pareho na tayo?
1: Hindi ko pa sigurado yan. Si nanay pa lang naman yung nakita ko.
0: Hay, baka naman guni-guni mo lang yun kasi mismo na yung nanay mo.
1: Tol, sigurado ako sa nakita ko. Akala ko nga, nananaginip pa rin ako nun eh. Pero kahit nakailang kurot na ako sa sarili ko, totoo pala talaga.
0: Ibig sabihin, bukas na rin yung third eye mo. Ay, good luck sa'yo.
1: Bakit?
0: Yun kasi yung dahilan kaya madalas akong binabangungot. Buti na lang, laging nagigising si Tito Doming pag narinig niyang sumisigaw ako. Pero minsan, kusa naman ako nagigising. Kaya iniisip ko na lang na baka hindi ko pa talaga oras.
1: Masamang damo ka kasi, kaya hindi ka pa natutuluyan.
0: Bakit ikaw? Anong klaseng damo ka ba? Tito! Akala ko mamaya pa kayo.
2: Kaya ba nagpatuloy ka ng busita rito?
0: Tito, hindi naman pumunta rito si Chito para makipag-away sa inyo. May pinag-uusapan lang kami.
2: Wala akong pakialam sa pinag-usapan yung dalawa. Hoy Chito, umuwi ka na rin sa inyo.
0: Tito, wag naman kayong ganyan
1: tol,
0: kay Chito.
1: Ayos lang. Alis na ako.
0: Sige tol. Pasensya na.
1: Ayos lang. Itong tatay-tatayan mo yung mukhang hindi maayos. Baka nilaamo na ng konsensya niya. Tanggap niya na Dr. Kwakwak siya.
2: Bastos ka! Umalis ka na rito! Pag di ako nakapagpigil, baka bambuhin ko yung mukha mo!
1: Pasalamat kayo, Mang Doming. Dahil kaibigan ko tong anak-anakan nyo. Kasi kung hindi, sisiguraduhin ko na kayo naman yung paglalamayan dito sa bahay nyo.
3: Papadudot, mabuti na lamang at hindi nagkasakitan ng mga oras na yon sina Chito at Tito Doming. Hanggang sa pagkakataong kasing yon ay hindi pa rin sila nagkakaayos. Sa pag-uwing yon ni Tito Doming ay napansin ko kagad ang butil-butil na pawis niya mula sa kanyang noo. Pati na rin sa ibang parte ng kanyang katawan. Parang pagod na pagod siya. Nang tanungin ko siya ay sinabi niyang masama raw ang pakiramdam niya. Hanggang sa nauwi na nga sa trangkaso ang sama ng pakiramdam ni Tito. Binantayan ko siyang magdamag, pinainom ko siya ng gamot at pinunasan ang katawan niya para bumaba ang lagnat niya. Pero walang nagbago sa nararamdaman niya, Papa Dudut. Kahit alalang-alala na ako noon sa kalagayan niya, ay pilit pa rin niyang sinasabi na ayos lamang siya at mawawala rin yon. Pero makalipas ang isang linggo, hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Tito Doming. Ang pinagtataka ko lamang noon ay tinubuan na rin siya ng malalaking butlig sa katawan. Nagtutubig po yun at kapag pumutok na ay nagiging sugat naman. Batid kong nahihirapan na noon si Tito kaya sinabi ko na sa kanyang dadalhin ko na siya sa ospital. pero hindi po siya pumayag. Ang katwiran niya ay wala rin naman kaming pampaospital at ayaw niya ring may iba pang makaalam tungkol sa kalagayan niya. Pinagbigyan ko naman siya pero habang tumatagal ay napapansin ko rin ang paglaki ng kanyang tiyan. Hindi ko po noon maintindihan kung anong nangyayari kay Tito kaya humingi ako ng tulong sa ibang mga kakilala namin. Pero noong dadalhin na namin siya sa ospital ay saka naman siya binawian ng buhay. At sa unang gabi ng lamay niya ay may nangyari na kababalaghan.

0: tol. Naikiramay ako.
1: Salamat.
0: Grabe. Wala pang isang buwang nalilibing si nanay. Tapos ngayon, si Mang Doming naman yung pinaglalamayan. Ay, pasensya ka na nga pala sa mga nasabi ko noon sa kanya. Nadala lang ako ng galit.
1: Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Naiintindihan ko naman yung nangyari.
0: Salamat, tol. Pero sa tingin mo, ano kayang kinamatay ni Mang Doming?
1: Hindi ko rin alam. Hindi rin kasi matukoy kung ano yung sakit niya.
0: Hindi kaya nabarang si Mang Doming? Kasi kung kulam lang, posibleng magamot pa siya eh. Kasi mula nung naglabasan yung mga sugat niya sa katawan, ilang araw lang ang itinagal niya. Yung barang kasi, tol, intensyon talaga na patayin yung taong dinapuan ng sumpa.
1: Pero sino namang gagawa nun kay Tito Doming?
0: Malay mo, may iba pa siyang nakaalitan. Basta ako, hindi ko magagawang magpakulam o magpabarang ng tao. Kahit na malaki pa yung kasalanan sa akin.
1: Eh ngayong napag-usapan na natin yung barang, suspecha ko, baka isa sa mga pinagnakawan niya ng abulo yung nagalit sa kanya.
0: Hindi malabong mangyari yun. Pero mahirap din mambintang. Mahirap patunayan kung sino yung nagpabarang kay Mang Doming eh. Lalo na kung hindi naman natin kilala kung sino yung mga galit sa kanya.
1: Kahit naman loko-loko si Tito Doming, nakakaawa pa rin siya. Tsaka siya na lang yung meron ako. Ngayong wala na siya, mag-isa na lang talaga ako sa buhay.
0: Ako rin naman eh. Si nanay na lang yung meron ako tapos nawala pa.
1: Wala man lang sa mga kamag-anak ni Tito Doming yung dumating para makiramay. Sinubukan ko naman silang kontakin. Pero mga wala raw pamasahe. Uy, ayos ka lang? Bigla ka na lang natahimik dyan. Huwag mo sabihin may nakikita ka na naman.
0: Tol, tingnan mo yung bangkay ni Mang Doming.
1: Bakit? Anong meron?
0: Tingnan mo yung bandang leeg niya. Parang may gumagalaw eh.
1: Ano namang gagalaw dyan? Ikaw talaga, mananakot ka pa.
0: Seryoso ako. Tingnan mo, ayun oh. Parang may uod.
1: Ha? Oo nga. Pero paano magkakauod yung bangkay ni Tito? Eh unang gabi pa lang naman ang lamay niya.
0: Mukhang binarang nga si Mang Doming, tol. Ganyan daw kasi yung nangyayari kapag namatay sa barang ang isang tao eh. Hindi pa rin nawawala yung sumpa kahit patay na siya.
1: Uy! Bakit natapon yung mga abuloy? Nasagi mo ba yung garapon?
0: Hindi. Ang layo ng kamay ko.
1: Pasuyo naman, tol. Ikaw na mamulot ng mga barya. Sisindihan ko lang tong kandila. Namatay na naman eh.
0: Ay, sige. Ako na pupulot sa mga barya. Uy, ano ba yan? Huwag ka humarang. Nakita mo na ngang may pinupulot dito eh, tsaka ka patatayo sa harap ng kabaong. Uy, Manong! Pwede po bang umatras muna kay sandali? Pupulutin ko lang itong mga barya oh.
1: Uy, sinong kausap mo dyan?
0: Yung Manong na nakatayo dito sa... Ha? Mang Doming! Tol! Nandito siya! Tol! Ano? Nakikita mo rin ba siya?
1: Oo, nakikita ko rin siya. Pero huwag ka na magpahalata. Tayo lang yung nakakita sa kanya. Baka matakot yung mga tao dito sa burol kapag nalaman nilang nakikita natin yung kaluluwa ng pinaglalamayan.
0: Pero... Sige na nga. Grabe naman oh. Bakit nagpapakita sa akin si Mang Doming? Hindi naman ako yung nagpabarang sa kanya.
1: Nakita ko rin naman yung nanay mo nung burol niya. Teka, kilala mo ba yon?
0: Sino?
1: Ayun oh. Yung binata na nakatayo ron sa may poste. Kanino ko pa siya napabansin na nakatingin dito. Akala ko naman kanina napatingin lang. Pero paglingon ko nandun pa rin siya. Hindi umaalis.
0: Oo nga no? Titig na titig siya sa kabaong ni Mang Doming. Hindi kaya kamag-anak niya yan?
1: Wala siyang kamag-anak dito.
0: Eh sino yun?
1: Hindi ko nga alam. Kaya nga tinanong kita.
0: Ha, tol! Nawala yung binata!
1: Teka, saan naman pumunta?
0: Ewan ko, ang bilis na wala eh. Tumingin lang ako sa'yo sandali, paglingon ko, wala na siya.
1: Hayaan mo na, baka napadaan lang.
0: Baka nga.

Hindi na rin naman ako nagkaroon ng pagkakataong makausap ito dahil bigla na lamang itong nawala sa kanyang pwesto. Kung saan namin siya nakita ni Chito. Pero nang makapag-isip-isip ako noon, saka ko lang

kabilang na binuro si Tito Doming at hindi ko na yon pinatagal dahil kakaunti lang naman ang pumupunta sa lamay. Siguro'y dahil nabalitaan na rin nilang peking manggagamot si Tito. Hindi na rin ako nagtataka kung maraming galit sa kanya, pero doon sa hinala ni Chito at ng iba pa naming kakilala na binara nga siya ay hindi rin ako nakakasigurado, lalo na't wala namang makakapagpatunay doon. Sabi naman ng ibang kapitbahay namin ay binarang man o hindi ay isa pa ring malaking karma ang dumapo kay Tito dahil sa mga panlulokong ginawa niya at sa pagnanakaw ng abuloy sa mga lamay na pinupuntahan niya para magsugal. Sa lahat ng iyon, buhay niya ang naging kapalit. Nang ilibing na si Tito ay isinama ko na rin lahat ng mga gamit niya sa panggagamot. Yung ibang gamit naman niya na naiwan ay sinunog ko na lamang gaya ng bili ng mga nakakatanda doon sa amin. Masama raw kasing mag-iwan ng mga gamit ng isang taong namatay, lalo na kung namatay sa pambabarang. Mula nang mawala si Tito ay ramdam ko na hindi niya nilisan ang bahay niya. Madalas pa rin siyang nagpaparamdam, kaya naman nagpa siya na akong lisanin na ang bahay na yon. At ngayon nga po ay nandito na ako sa Aklan at isinama ako ni Chito sa trabahong inaalok niya sa akin. Ang kaso ay hindi ako natanggap dahil bumagsak ako sa medical. May problema kasi ako sa baga. Pero para hindi ako matenga ay nagtitinda na lamang ako ng street food sa palengke gamit ang pinagbentahan ko ng tricycle. Ibinenta ko yon bago umalis sa Antique. Yung bahay naman ni Tito ay ibiniling ko na lamang sa mga kakilala namin doon. Sabi ko ibibisitahin ko na lamang yon kapag dadalaw ako sa puntod ni Tito tuwing undas. Hanggang sa ngayon ay nakakakita pa rin ako ng mga ligaw na kaluluwa. Pareho na kami ng kaibigan kong si Chito. Kung hanggang kailan ko ito mararanasan, yon po ang hindi ko alam. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Junie.

barangay, tunay ngang mas masarap mabuhay kung ang lahat ng pinakikinabangan natin ay mula sa ating pinaghirapan. Kung kaya naman nating mabuhay ng lumalaban ang patas, ay huwag na po tayong manlalamang ng ating kapwa dahil ang karma ay hindi natin alam kung kailan darating at kung kanino tatama ito. Nakakalungkot man ang nangyari sa amaamahan ng ating sender, mga kapuso, na si Junie ay nakapagbigay din naman po ito ng aral para sa mga taong mas piniling gumawa ng mali para mabuhay sa mundong ito. Tayo po ang gumagawa ng mga desisyon natin sa buhay, kaya anumang pagkakamali natin ay nasa sa atin pa rin ang pananagutan. Ang tanong, ano ang pipiliin mo? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Pero sa bandang huli, maaaring may ganti sa iyo at may epekto sa iyo ang mga kasamaang iyong nagawa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ito namang yan sa Barangay Love Stories, sa Barangay LS 97.1 Forever, number 1.

0: Umiti sarap tinola na gusto ng lahat? Kaya! Basta luto mo yan with Knorr Chicken Cubes.
1: Ma'am, si Odie po. 168 pesos ang 12 centavos.
2: Ay, wala akong barya.
3: Walang barya!
1: Ay, wala akong panukuli.
3: Walang sukli.
4: Ay, dapat ng GCash Pay Online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization bago bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
5: Gabby Concepcion as the Pogi President.
6: Ayoko pang pag-usapan yung bagay na yan at mas lalong ayoko pag-usapan yung pagiging presidente.
7: Hello po sa inyong lahat. Ako po si Melody.
5: Sanya Lopez as the pretty Yaya.
8: Prince Charming, that just happens in fairy tales, not in real life.
5: We're bringing back the dream love team.
9: Pag ako nagkaroon ng pamilya, gusto ko tatlong anak.
10: Kota na pala, sir, kasi tatlo na sila.
9: Gusto ko sanang tagdagan pa.
5: First Yaya, simula Lunes, 9:35 p.m. sa GMA, 11:25 p.m. on GTV.
11: Nagising ka?
12: Taga Bulacan.
11: Nagising ka?
12: Taga Barangay LS!
0: Isang grupo ng magtutropa na ginagawang musika ang mga pangyayari sa buhay nila. Live na live sa sikat sa barangay, ang Bandang Eksena. Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number one and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
5: Di mapagtududahan, di matututulan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number one. Sume Radio, DZWB, ang number one AM station. At Barangay LS 97.1, ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
13: Barangay LS 97.1.
14: Barangay LS.
0: Stronger.
11: Pinatibay!
0: Forever.
11: Habang buhay!
13: Number one.
15: Hanapin niyo po kami sa lahat ng social media platforms. At syempre, again, sabayan po kaming napapanood everyday sa TikTok at sa Facebook po ng Barangay LS 97.1. Sa ating kwento ngayong araw na ito na pinagbidahan ni Junie, at aminado po siya, no, na siya po ay may third eye at nakikita po niya yung mga entity na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao at walang kakayahan, yung mga sarado ang third eye. Pero siya po sabi niya, bukas na bukas po ang aking third eye. Alam niyo, sa bahay namin, bukas din ang third eye ko. Oo. Kasi minsan kapag madumi sa bahay, nakikita ko yung mga dumi. Ako lang ang nakakakita nun. Kaya ako lang yung may third eye. De joke lang. Anyway, masisipag yung may mga third eye kasi pag nakitang may kalat, naglilinis ka agad. Yan, yan ha. Alam nyo, ang paniniwala ng karma, yan ay paniniwala na nauso yan sa India. At dito sa atin sa Philippines, na-adopt natin yan. Yung tinatawag na karma, no? Yung kung ano yung ginagawa mo sa ibang tao na kasamaan, eh babalik sa'yo. Kaya, well, rule of life naman, di ba? Ayaw mo naman na gagawin sa'yo, di mo mong gawin sa kapwa mo. Ganun yan, mga kapuso. Pero again, paalala po natin sa lahat, tayo po yung manalangin, ipagdasal po natin ang mga kaluluwa ng ating mga yumao na mga mahal sa buhay. Hindi man po tayo makapunta, eh tayo po ay manalangin ng mataimtim para hindi po tayo dalawin. De, joke lang yun, ano? Para nang sa ganun, syempre, iparamdam natin sa kanila na hindi natin sila nakakalimutan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Maraming salamat everyone. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila. Ito po ang programang Barangay Love Stories sa Barangay LS 97.1 Forever. Number 1.

Thank you.

This is a normal night for us.

Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang News Radio ngayon. Pakita po ating balita sa ating bansa at sa buong mundo. Ako si Paolo Barcelon. Simulcast tayo sa News Radio Philippines YouTube channel sa 89.5 at 1620 kHz sa Manila SDR, 99.5 Cool FM at YouTube channel ng Cool TV. Muli po sa ulo ng mga balitang nasa News Radio ngayon. Banta ng panibong pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban, Leyte, napigilan ng mga otoridad. Labi ng nasawing Ateneo basketball player na si Divine Adili na ibalik na sa Nigeria. At Queen of All Media Chris Aquino nag-surprise visit sa Itbulaga. Anong tingin niya sa umuong love team ng anak niyang si Bimby at Riza May Dizon? Una sa ating mga isang posibleng pag-atake sa paaralan sa Leyte ang napila ng mga otoridad sa Tacloban City. Sa isang pulong balitaan kaninang hapon, sinabi LG Secretary John Vic Remulla na nakatanggap siya ng tip mula kay Senator Bam Aquino ugnay ng umano'y nagbabantang magsagawa ng mass shooting sa isang paaralan sa Leyte. Agad namang inataasan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na imbestigahan ang natanaimporto. Natunto ng mga investigador ang pinagmula ng banta sa isang 14 anyos na estudyante ng Tolosa National High School. Bukas sa isang CIDG na gumawa ang estudyante ng ilang Facebook account para maglat ng mga mensaheng nagbabanta ng pag-atake sa paaralan. Kumalat ang mga post sa social media at nagdulot ng pangamba sa mga mag-aaral ng guro. At ding binura ng user ang post matapos makipag-ugnayan ang mga otoridad. Narito po ang tinig ni Secretary John Vic Remulla.

0: pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National, Leyten National High School.
1: Dahil mas bata sa 15 o 15 taong gulang ang suspect, hindi ito ay kinulong at sa halip ay dinala sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development. Kalauna na ibinalik din ito sa kanyang pamilya, alinsunod sa mga probisyon ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon sa PNP, walang natuklasang konkretong plano, kasabwat o access sa baril ang estudyante. Sinabi din ni Remulla na maaaring hindi totohanan ang banta, ngunit hindi rin ito maaaring ipagwalang bahala dahil posible itong mauwi sa karahasan. Paunang lumabas sa investigasyon na may kaugnayan ng insidente sa mga personal at pampamilyang suliranin ng estudyante. Posible rin umanong nakakaroon sa kanya ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban noong Lunes. Patuloy naman ang investigasyon habang mananawagan ng pamahalaan sa publiko agad i-report ang mga kahinahinalang banta online. Muli po, ang tinig ni Secretary John Vic Remulla.

0: Ito po ay panawagan ko sa lahat ng mga netizens na rin. Kung may makita po kayo na kahit anong threat, imminent threat, or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence to be inflicted, please call 911 and inform right away. Gano'ng ka-importante ang 911? Within 1 minute of the shooting, tumawag ang teacher sa 911 sa Leyte. Within 5 minutes of the call, dumating na kagad ang first responders.
1: Yan po ang tinig ni Secretary John Vic Remulla. Pinatututukan din ng DILG ang posibleng pagbabawal o regulation sa ilang video game titles sa Pilipinas, bunsod ng posibleng ugnayan nito sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nanawagan si DILG Secretary John Vic Remulla na o sa Kongreso na pag-aralan ng posibleng regulasyon o pagbabawal sa ilang marahas na video games. Partikular na binanggit ng kalihimbang larong Gorbas na pansamantalang hinarang ng mga otoridad kasunod ng Tacloban school shooting. Ayon ni Remulla, posibleng nakatulong ang pagkakalantad sa mga ganitong laro sa pagiging manhid ng ilang kabataan sa karahasan. Gayunpaman, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang totoong dahilan sa naganap na pamamaril. Nauna nang sinuspinde ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang Gorbas matapos ang pamamaril sa Tacloban City kung saan 3 ang nasawi at 20 naman ang nasugatan, 2 dyan nasa ICU pa rin hanggang sa mga oras na ito. Sa isang pahayag, nabi naman ng Gorbas na sila'y makikitulungan sa investigasyon at pareho silang pinangalanan ng Gorbas sa media coverage at pansamantalang iblinak sa Pilipinas. Ayon sa Gorbas, mayroon itong milyong-milyong manlalaro na nagpapakita para sa physics, creativity at freedom sa isang sandbox environment. Kapag daw may gumagawa ng isang bagay na monstrous, the cost runs far deeper and far longer than any game they happen to play. Those problems exist long before anyone opens an app. Sabi din ng Gorbas na patuloy sila makikipag-cooperate sa mga otoridad sa Pilipinas at patuloy rin ang kanilang pagpapatuloy na papalakas ang larong ito. Sa iba pang mga balita, sugatan naman ang isang 29-anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng 2 hindi pa nakikilalang sospek sa bahay ng Pantukan, Webes ng Tanghali. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Irish Parangan, officer in charge ng Pantukan Municipal Police Station, katatapos lamang dumalo ng bima sa kanyang graduation sa kolehiyo ng Pantukan nang magganap ang insidente. Lumabas na umano sa paaralan ng biktima ng abangan nito ng isa pang sasakyan. Mula rito, bumaba ang 2 armado at pinaputukan ang biktima ng 4 beses. Ang biktima ay bagong tapos ng Bachelor of Technology in Livelihood Education in Home Economics. Agad itong isinugod sa ospital matapos ang insidente at nasa matatag ng kalagayan o stable na kalagayan. Patuloy naman magkasagawa ng hot pursuit operation ng Philippine National Police upang matunto ng mga sospek na tumakas matapos ang pamamaril. May natukoy ng person of interest sa mga investigador na may kinalaman sa krimen. Hindi pinapangalanan habang patuloy ang masusing investigasyon. Kabilang sa mga tinitingin ng motibo ng pulisya ang umano'y love triangle at personal na alitan. Patuloy naman ang pagkalap ng ebidensya upang matukoy ang sanhi ng pamamaril. Sa kaugnay na balita ay natasaran ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. ang kanyang hanay na reviewin ang pagpapatupad ng mga batas at regulasyon sa baril matapos ang nakamamatay na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Artates, layunin ng review na matukoy ang mga posibleng butas o kahinaan sa kalukuyang sistema ng gun registration at ownership na maaaring sinama ng ilang individual o grupo. Sisilipin ng PNP ang kabuuan ng usapin upang makabuo ng mga hakbang na magtitiyak ng responsible gun ownership at kaligtasan ng publiko. Kumaba sa investigasyon na ang 14 anyos na suspect sa school shooting sa Tacloban ay gumamit ng 9mm pistol na nakarehistro sa kanyang tiyahin na isang police staff sergeant. Isang caliber 38 revolver naman na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu ang ginamit ng isa pang CICL na suspect. Ngunit ayon kay Narcates ng suriin ng mga investigador ang serial number na nasabing 38 caliber revolver, natuklas ang tumutugma ito sa isa pang baril na nasa buhol. Dahil dito, pinaghihinalaang may irregularidad sa paggamit o pagtatala ng mga serial number ng mga baril. Dahil sa natuklasan, nasasagawa na ng mahusig investigasyon ng Philippine National Police upang matukoy ang mga taong posibleng sangkot sa nasabing modus. Kabilang sa sinisilip ang security agency at mga pangalang nakalagay sa mga dokumento ng pagpaparehistro ng mga baril. Sinabi ni Narcates na mahalaga ang investigasyon upang matukoy kung kinakailangang baguhin o higpitan ang proseso ng pagtatalaga at monitor ng serial number ng mga baril sa bansa. Patuloy na magsasagawa ng habang ang PNP upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Sa balitang school violence pa rin po mga kalamaw at mga kasmile, isang estudyante naman ang nasugatan sa isang insidente ng pananaksak sa Negros o Negros Occidental. Isang grade 9 student ang nanaksak sa labas ng Julio Ledesma National High School sa San Carlos City, Negros Occidental. Ayon sa paunang investigasyon, nagmula ang insidente sa personal na alitan ng dalawang mag-aaral. Agad namang naaresto ng mga pulis ang suspect at nabawi rin ang ginamit na patalim. Dumating ang insidente sa panahong nakatutok ang publiko sa mga kasong karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Susunod, malabinang nasawing Ateneo basketball star na si Devine Adili nakarating na ng Nigeria. Ang detalye at iba pang mga balita sa pagbabalik ng News Radio ngayon.

Wala kaming commercial. Pero commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Lid ka ran na wala. Wala kaming yan, Chong.

Nagbabalik po ang newsroom ngayon. Kambyo tayo sa ibang mga balita. Nakabalik na sa Nigeria ang mga labi ng nasa wing Ateneo Blue Eagles basketball player na si Divine Arili. Ayon sa pahayag ng Ateneo de Manila University, sinamahan ito ng isang Hesuitang pari hanggang sa ibalik si Divine sa kanyang mga magulang. Pinasalamatan din ng Ateneo ang Nigerian Embassy sa Pilipinas sa pagtulong nitong agad na maiuwi si Divine pabalik ng Nigeria. Samantala, sa panayam naman sa kapuso mo Jessica Soho ng GMA Public Affairs, binilinan ng ama ni Divine na si Elias Adili ang Ateneo Men's Basketball Team na magpatuloy lamang sa kanilang paglalaro. Samantala, naging makabagbag damdamin naman ng libing kahapon ng teammate ni Adili si Rene Baterbonia, kung saan din nagsana mga taga-agusan at iba't ibang taga-suporta ang kanyang paghahatid o ang paghatid kay Rene sa kanyang huling hantungan. Emosyonal namang nagpaalam ang ina ni Rene na si Rovelin nang magpaalam sa kanyang pinakamamahal na Bobby. Pakinggan po natin. Sa ibang balita, ay pinatupad na ng Senado ang 30-day preventive suspension order laban sa nakakulong na senador na si Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog, Hunyo 22 pa lamang ipinaalam na sa tanggapan ni Senator Estrada na suspendido siya mula noong na yon. Dahil dito, hindi rin siya makatatanggap ng sweldo at benepisyo dahil hindi nagagawa ni Senator Estrada ang kanyang mga tungkulin bilang miyembro ng upper chamber. Sa kabila nito, mananatili umanong bukas ng opisina ng mambabatas dahil automatically lifted ang suspensyon ng senador makalipas ang 9 araw. Nauna na ang sumuko si Senator Estrada matapos siyang sampahan ng reklamong graphic corruption sa ombudsman kaugnay ng pagtanggap niya umano ng lampas 570 million pesos na kickback sa flood control projects noong nakaraang taon. Sa balitang impeachment naman po tayo mga kalamaw at smiley, sa tila malalaman na ng taong bayan ng kasagutan kung sino nga ba si Mary Grace Piatos. Balak kasi ng prosekusyon ng House Prosecution Team na ipresenta si Mary Grace Piatos bilang testigo sa isasagawang trial laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-impeachment trial brief na nakuha ng GMA News Online, nakatakdang iharap si Mary Grace Piatos bilang saksi kaugnay ng umano yung patanggap nito ng confidential funds. Unang naging sentro ng pansin ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 sa mga pagdirig ng kamera tungkol sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Lumitaw ang kanyang pangalan sa mga acknowledgement receipt bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng pondo. Ngunit sa magdinig din ng kamera, inihayag ng Philippine Statistics Authority na wala itong nakitang birth record, death record, o anumang opisyal na dokumento para sa isang taong nagngangalang Mary Grace Piatos. Kabilang din sa mga pangalang lumitaw sa mga resibo ng confidential

misuse o dahil sa umano'y misuse ng mahigit 600 milyong piso ng Rizal Funds. Noong Pebrero, sinabi ng kampo ni Duterte na handa sila ipaliwanag ang paggamit ng mga alias sa mga dokumentong may kinalaman sa confidential funds kabilang ang pangalang Mary Grace Piatos. Samantala, nakalista rin bilang saksi si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang para sa Article 2 ng impeachment complaint. Nakatuon ang nasabing article sa paratang ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Mali o hindi tumang entry sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN at pagpapatuloy ng ilang interes sa negosyo. Ayon pa sa pre-trial brief, ang papatotoo si Carandang ukol sa kanyang naging investigasyon sa mga bank account at transaksyon ni VP Sara at ng kanyang ama na si detained former President Rodrigo Duterte. Matatanda ang sinibak si Carandang noong 2018 sa panahon ng administrasyong Duterte matapos ilantad ang mga umano'y bank transaction ng pamilya habang nagsasagawa ng investigasyon ng Office of the Ombudsman. Ngunit noong Mayo ngayong taon, ibinasura ng Korte Suprema ang pagkakatanggal kay Carandang at sinabing walang jurisdiction ang Office of the President para magpataw ng parusa sa kanya. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial ni VP Sara sa Hulyo 6. Sa atin naman pong ulat panahon, as of 8 p.m. today ay nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility si Severe Tropical Storm Mekhala na kilala bilang Francisco sa Pilipinas. Samantala, namataan naman ang paglakas ni Bagyong Gardo sa Severe Tropical Storm category at masusi itong binabantayan ng PAGASA. Batay sa 11 p.m. weather advisory ng Weather Bureau, asahan ng malakas na ulan dahil sa habagat ngayong gabi hanggang bukas ng gabi sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, habang makakaranas naman ng malakas na pag-ulan mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng gabi sa Zambales at Bataan. Maari umanong lumakas ang ulan sa Bumbiterias at maaring mapalakas din ang ibang pag-ulan sa mga ibang lugar na kalapit na bundok at elevated areas. Babalik po ang News Radio ngayon makalipas ang ilang paalala. Diyan lamang po kayo.

Nagbabalikan News Radio ngayon sa ating pong Globe Balita. Dalawang malalakas na lindol ang naganap sa iba't ibang panig ng mundo ngayong June 25 na nagdulot ng pangamba sa Japan at Venezuela. Sa Japan, yumanig ang isang magnitude 6.9 na lindol sa silangang baybayin ng Honshu. Naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng bansa kabilang ang kabisera ng Japan na Tokyo. Ayon sa Japanese authorities, walang inilabas na tsunami warning matapos ang pagyanig. Wala rin agad na iulat na mga nasawi o nasugatan dahil sa insidente. Samantala, dalawang magkasunod na malalakas na lindol ang tumama sa Venezuela sa loob lamang ng halos isang minuto. Batay sa datos ng United States Geological Survey o USGS, unang naganap ang magnitude 7.2 na lindol bago sinundan ng mas malakas na magnitude 7.5 na pagyanig. Wala pang isang minuto ang lumilipas. Dahil sa magkasunod na pagyanig, gumuho ang ilang gusali sa kabiserang Caracas at nagdulot ng pinsala sa mga apektadong lugar. Kapit na mga smileys at mga kalamaw, narito na po ang busina sa petrolyo. Posibleng muling bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos magtala ng pagbawas ng mga presyo sa ikatlong araw ng trading sa world market. Bagtay sa paunang tansya, maaring mabawasan ng hanggang 70 sentimo kada litro ang presyo ng diesel. Posible rin ang 30 sentimong bawas sa gasolina at 60 centavos naman sa kerosene. Subalit may natitira pang dalawang araw ng trading na maaaring magbago sa kasalukuyang price range. Dahil dito, hindi pa tiyak ang lawak ng posibleng rollback sa presyo ng kasunod ko. Ayon kay Jetty Petroleum President Lopelias, may potensyal na magkakaroon ng bawas presyo ngunit hindi ito kasing laki ng ipinatupad noong nakaraang Martes. Posible rin umanong manatiling walang magbago ang presyo depende sa galaw ng world market. Samantala, sa Amerika ay natasan ni U.S. President Donald Trump ang pagsasagawa ng investigasyon sa mga pamayanang langis. Ito ay matapos mabahala na hindi agad naramdaman ng mga motor ang pagbaba ng presyo sa mga gasolinahan sa kabila ng pagmura ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Mailang motorista sa Pilipinas ang nagsasabing mabagal ang pagpapatupad ng mga bawas presyo kumpara sa paggalaw ng presyo sa world market. Pero ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi nakikita ng Department of Energy ang pangangailangang magsagawa ng katulad na investigasyon sa mga oil companies sa Pilipinas. Paliwanag ni Garin, sa loob ng nakalipas sa dalawang buwan ay patuloy na binabantayan ng DOE ang mga presyo ng langis at ang ipinatutupad na price adjustment ng oil companies. Idinagdag pa ng kalihim na iba ang kung saan lingkuhan ang pag-aanunsyo ng price adjustment kumpara sa Amerika na halos araw-araw ang pagbabago ng presyo depende sa galaw ng oil. Patuloy naman binabantayan ang mga motorista at ang industry ng oil industry ang mga susunod na araw ng trading para malaman kung magkakaroon nga ba ng bagong rollback o walang galaw sa presyo ng mga petroleum products sa susunod na linggo. Kabalita na sports, bad news para sa mga tennis fans. Natapos na ang paglalakbay ng kinaguriang dream duo ni na Pilipina tennis sensation Alex Ayala at American tennis legend Venus Williams sa doubles competition ng Brad Holmberg Open matapos silang mabigo sa quarterfinals ngayong Huwebes. Tinalo ang Filipina-American tandem ni na Teresa Mihalikova at Olivia Nichols ang ikalawang seed sa torneo 6-2 sa center court. Naging maganda ang simula ni na Ayala at Williams matapos makuha ang maagang bentaha sa unang set sa mga score na 2-1 at 3-2. Pero nakabawi ang kanilang mga katunggaliwatan ng maayos na laro at tuluyang nakuha first set. Patuloy naman ang laban sa kalawa at ikatlo set. At sa kabila man ang pagkatalo, naging makabuluhan ang dream pairing ni Ayala at Williams dahil sa kanilang unang paglalaro bilang magkapareha, tinalo nila sina Alexandra Osborne at Catherine Harrison sa unang round sa score na 6-3, 6-4. Nakatanggap din ng malakas na suporta sa mga manonood ang tambalan ng batang Pilipinang tennis star at 7-time Grand Slam champion. Samantala, nakatatang buli magsanib versus at tinagurang duo ni na Venus Williams at ng kanyang kapatid na si Serena Wimbledon. 6 na beses silang naging kampiyon sa doubles Wimbledon at may kabuuan silang 14 Grand Slam doubles titles. Para kay Ayala, nagbigay ang Brad Holmberg Open ng magandang karanasan o mahalagang karanasan sa paglalaro sa grass court
bilang paghahan sa Wimbledon. Papasok siya sa prestigyosong torneo bilang 29-seeded player sa singles competition. Sa July or sa June 26 naman ilalabas ang official na singles draw para sa Wimbledon. At bilang panghuli sa ating balitang showbiz, sorpresa ang nagpakita kaninang tanghali si Queen of All Media Chris Sakino nang bisitahin niya ang set ng noontime show na Eat Bulaga para suportahan ang kanyang anak na si Bimby na nagsilbing guest co-host ng programa. Lumapit naman sa kanya si na Bimby at kapwa-host na si Riza May Dizon upang magmano at makipagkumustahan. Nagbirong sinabi ni Aquino kay Dizon na halika ng kanyang future mother-in-law na agad namang sinunod ng young host habang nagtatawanan ang mga nasa studio. Binigyan din ng payo ni Chris si Riza May kaugnay ng mga ulat na nakararanas ito ng bullying o napangaapi. Aniya, huwag na lamang pansinin ang mga nambubuli dahil success is the best revenge. Pinuri din ni Aquino si Dizon sa pagunang itsura nito at pahaging na iniuugnay ang pagiging masaya ng host sa tila kanyang malapit na pakikipagkaibigan kay Bimby. Nagtanong din si Chris kung maaari siyang maging guest host sa mga susunod na episode ng Eat Bulaga na sinagot ng masigabong palakpakan at hiyawan mula sa mga dabarkan sa loob ng studio. Bago ang kanyang television guesting, nagbigay si Chris ng update tungkol sa kanyang kalusugan at inam niyang nakaranas siya ng post-COVID fatigue syndrome at matinding pag-atake ng rheumatoid arthritis na pinaiting umano ng kasalukuyang panahon. Pinasalamatan din ni Chris ang mga supporters ni Bimby na siya naman yasam sa kanyang pagiging guest co-host ng Eat Bulaga. At yan po kuna ng mga balitang nasa News Radio ngayong araw, June 25, 2026. Sundan lamang ang official social media channels ng Smile Network at News Radio Philippines para sa iba pang balita. Isalamat ating mga kalamaw sa Cool TV, Cool FM, 89.5 at 1620 kilos sa Manila SDR at sa Tigon o TVH Group of Networks sa sabay simulcast ng ating balitaan ngayong gabi. Ako po si Pablo Barcelon sa Smile Network News and Current Affairs. Para sa mga balitang totoo, kumpleto at napapanahon, ito po ang News Radio ngayon.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong question? Isa lang yung story sa confessions.lgd.net o pumunta sa ltg.network/confessions via text o document man yan, walang problema. Kahit iba ang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Malalang, sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa social media channel sa Smile Radio at Laura Tagimik.

0: programa ka ng weekend.
1: Correct.
0: Oh, hindi ka po pwedeng, hindi ka po pwedeng gumising ng tanghali pala bukas.
1: Bawal.
0: Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Lunes. Ako po si Johnson Manaba.
1: Ako naman po si Christian Yosores.
0: Pero walang maglilipad ng channel, ha, walang BBTU. Susunod na po ang Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ingat po kayo and happy weekend.
1: Happy weekend po. Ingat.
0: Good night.

0: ganyan, dapat ganyan o ganyan. Ay, naku, Jory, sini marunong pumindot. Parang panggising tayo eh, ganyan. Taupo, gising na, bago na, 6:01 in the morning, wakey-wakey! It's a Friday.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
3: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Good morning! Let's go! Oy, nawala yung bed ko, parang walang bed. Pero arriba-arriba po tayo, narito na mga may init na, yun pala naman, Jory, Friday, na Biyernesan. Ito na po mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. Mr. Gising to ha, reporting morning. Napigilan po sinasabing isa pantangkang pag-atake ng estudyante sa paralan sa Leyte. Miyerkules, tumawag si Senator Bam Aquino kay DILG Secretary John Vic Remulla matapos makatanggap ng impormasyon sa sinasabing usap-usapan sa mangyayaring mass shooting sa Tacloban City. Natuklasan ang Facebook post ng 14 anyos na sinasabing magkanong mamaril at manaksak sa Tolosa National High School. Nampuntahan po ng mga pulis ang bahay, natuklasang gumawa ng estudyante ng maraming Facebook account at ipakalat ang takay nagdulot ng pangamba sa publiko. Binura na ang post at account pero hindi nakikipagtulungan ang estudyante dahil sa takot na maparusahan. Ito yung babae, di ba Archie? O ito yung babaeng estudyante, 14 years old. Ayon kay Romulla, posibleng issue sa pamilya ang motibo sa tangkang pag-atake at maring maimpluensyahan o naimpluensyahan ng estudyante sa pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Pinaimbisigan na sa kamera ang mga insidente ng karahasan sa paralan kabilang ang pamamaril sa Tacloban City. Ayon din po sa Senado, meron din. May imbestigasyon din sila sa July 1. Samantala, inilipad na sa kustudiyan ng DSWD ang dalawang estudyanteng sangkot sa pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Tatlo estudyante ang namatay habang 20 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Nananatili naman sa intensive care unit ang tatlong estudyanteng malubhang nasugatan pero nasa maayos ng kondisyon. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect habang hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod na rin sa juvenile justice and welfare law. Sa ilalim po kasi ng batas, walang criminal liability ang 15 o ang mga 15 anyos pababa pero nakatakdang sumailalim sa intervention program. Paliwanag ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Trisha Claire Oco, lilimitahan ang bisita at access sa internet ng dalawang suspect para matutukan ang rehabilitasyon. Aminado naman ang lokal na pamahalaan ng Tacloban City na may mga kabataang nasasangkot sa gulo dahil mistulang alam na mapapalaya dahil sa edad. Sa totoo lang po, hindi lang sa Tacloban, kahit dito sa Metro Manila, ganun ang pag-iisip ng mga bata, ano po? Noong Marso, isang bata ang nahulihan ng improvised na baril at patalim pero dinala lang sa City Social Welfare Office. Sugatan ng isang college graduate matapos ang pamamaril sa labas ng kolehiyo sa Davao City o sa Davao de Oro. Pauwi ng biktima matapos ang graduation sa kolehiyo sa pantukan ng barilin ng dalawang armadong sospek. Nasa maayos ng kondisyon ng biktima ay sinugod sa ospital matapos magdamo ng 4 na tama ng bala sa katawan. Noong nakarang buwan, namatay din ang kapatid ng biktima matapos pagbabarilin dahil naman sa mistaken identity. Sinasabing napagkamalan ng sospek na ang kapatid ang target kaya pinagpabaril. My goodness. Patuloy pong pagtugi sa mga suspect na pinaniwalang gun for hire habang may natukoy ng person of interest sa krimen. Habilang sa iniimbisigahang motibo ang love triangle o personal na galit sa biktima. Anim na minuto makalipas ay ika-anim ng umaga, nanawagan ng DILG sa Kongreso na amyandahan ng Juvenile Justice and Welfare Act. Kasunod po ito ng pagkakasangkot ng mga minor de edad sa insidente ng karahasan sa loob ng paralan. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mahalagang gawing basehan sa pagpapanagot ang intensyon at hindi po ang edad. Ayon kay Remulla, ginagamit din bilang drug courier ang mga 14 anyos na bata dahil walang criminal liability sa ilalim ng batas. Nanawagan din ang kalihim sa mas mahigpit na patakaran sa pagmamayari ng baril matapos matuklasang galing sa pulis ang isang baril na ginamit sa pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Isinulong din ang tuluyang pagbabawal sa larong gore box na gumagamit ng iba't ibang armas. Inatasan naman ang PNP Anti-Cybercrime Group na bantayan at alisin ang mga kumakalat na video at larawan sa social media kaugnay ng insidente ng karahasan sa mga paaralan sa Tacloban City at Cavite. Walang epekto sa mga kabataan ang social media ban sa Australia. Sa pag-aaral, wabas na nakalulusot sa ban ang mga minor de edad dahil gumagamit ng account na nakarehistro sa matatanda. Natuklasan ding gumagamit ng peking account at private browser ang mga kabataan para makagamit ng social media. Disyembre na nakarang taon, yung ipinagbawal po sa Australia ang paggamit ng social media sa mga 15 anyos pababa para maprotektahan ang mga kabataan sa online bullying. Dito sa Pilipinas, wala pang patakarang nagbabawal sa mga kabataan gumamit ng social media. Noon na sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mga mararas na online games at pag-aralan ang panukalang layong pagbawalan ang mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media. 8 minuto makalipas sa ika-6 ng umaga, sa ibang balita naman tayo, posible pong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, bumaba ng 70 centavos ang diesel, habang 30 centavos naman sa gasolina at 60 centavos sa kerosene. Lalo pa pong nadagdagan yan sa pang-apat na day of trading, pero mamaya alas 7 na po sa newscast. Ha? Hindi pa kasama sa kwenta ang presyuhan sa trading ngayong araw at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Naniniwala si Jet Petroleum President Leo Pelias na posible pang masundan ang rollback sa Martes. Lalo na lang inanunsyo ng Amerika na halos balik normal ng sitwasyon sa Strait of Hormuz at nakakatawid na ang mga barkong may kargang langis. Pero sinabi din po ni US President Donald Trump na paimbestigahan yung mga oil companies dun sa kanila. Para sa kanya, hindi pa po sapat yung rollback. Kaya tanong ko dun sa report ko sa post ko kahapon, sa Pilipinas ba dapat din natin gawin yon? O hindi natin pwedeng gawin dahil meron tayong State of Energy Emergency? Kung meron man po tayong dapat sitahin ay ang Department of Energy, dahil ang Department of Energy ang nagkikwenta kung magkano po ang taas o baba kada linggo. So ang mga kumpanya na lang isunod lang ng sunod. Kaya lang, nung ginawa na pong range ng DOE, naturalmente, kung ako negosyante, anong pipiliin ko sa range, hindi yung pinakamataas pag-increase at yung pinakamaliit pag-rollback. Hindi ho ba? Ay naku, mamaya-maya kakusapin natin si Director Rino Abada kaugnay sa kanyang forecast for next week. Pero ito po muna, muling isinailalim sa Yellow Alert ng Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 6 na oras ang Yellow Alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Punso dito ng forced outage na mahigit 20 planta habang 16 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Noon na lang sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itiraas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas. Kaya maganda-maganda umaga po sa lahat ng mga taga-Eastern Visayas. Ako balita ko, halos lahat na Eastern Visayas, yung mga Visayas at mga Waray. Waray maupay. Ako po, Diyos po. Sa bagay, wala naman nagre-reklamo. At willing naman magbayad lahat, okay lang. Ano po? Pati na rin sa mga kababayan ko dyan sa Negros. Kaya pa? Ha? Kaya pa? Ano pa kaya sa atin? Kaya. Sarang pa ka mo. Ha? Pwede ganun. Ano? Sarang na nyo pa? Magbayad? Miskanta ko? Ang inyong bill? Wow, tingin, grabe. Alam mo naman sa Negros, ha? Ang sa Negros po, ang kwarta, ginapiko, ginapala. Yaba. Like, sabi lang po, hindi po nila yung totoo. No? Po, sabi lang nila yung mga taga-Negros, mayayabang. Kasi ang pera daw ay pinipikot, pinapala. Hindi naman totoo. Ang dami mahirap din sa Negros, ha? Ang laki ng tinas nyo dyan, ha? Dahil po dito naglatag ng kondisyon ng ERC hinggil sa pagkontrata naman ng dagdag na reserbang kuryente ng National Grid Corporation of the Philippines para hindi mauwi sa brownout ang yellow alert na pang ika-45 araw na kahapon. So kung yellow alert ulit later, today, ika-46 days na. Na yellow alert po ang Visayas. Ibig sabihin po ng yellow alert, manipis ang reserbang kuryente na kapag may isa o dalawang planta pang dagdag na pumalya, ay mauwi na po yan sa red alert. Ano po? Lagay po na ng panahon na panatili ng bagyong Gardo ang lakas nito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan sa layong 1,280 kilometers sa silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. Taglay lakas ng hangin umabot ng 95 kilometro per hora at pagbugsong 115 kilometro per hora. Inaasahang lalabas po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Gardo ngayong umaga o mamayang hapon. Daw na lumabas ng bansa ang bagyong Francisco kagabi. Piit naman po tayo sa balitang politika. Ipipresenta ng prosecution team ng Kamara si Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isinumiting pre-trial brief ng prosekusyon, nakatakdang tumistigo si Mary Grace Piatos hinggil sa sinasabing pagtanggap ng confidential funds mula sa office of the Vice President noong 2022. Ay, so to, after all, totoong tao pala yung Mary Grace Piatos. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang birth record ang pangalang Mary Grace Piatos. O paano yun? Paano mong testigo yun? Baka alias. Mary Grace Piatos. Ano po? Tumanggi si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na kumpirmahin ang listahan ng mga testigo pero iginiit na mahalaga si Mary Grace Piatos para patunayan ang akusasyon laban sa Vice Presidente. Kabilang sa unang article of impeachment, ang manumalyang paggastos sa confidential funds ng OVP at Department of Education. Sa ikalawang artikulo naman po inaasahang ipipresentang testigo ng prosekusyon si dating Ombudsman Melchor Carandang para patunayang iniimbestigahan ang mga bank account at transaksyon ng pamilya Duterte. Titistigo naman sa ikatlong artikulo hinggil sa panunuhol ang ilang dating opisyal ng DepEd na nakatanggap ng cash envelopes. Isinama naman testigo sa ikapat na article sa kaugnay po sa pagbabanta kay Pangulong Marcos ang court sheriff na si Abe Andres. Ito po yung sinapak ni Vice President Sara Duterte noong 2011 para patunayang may kakayahang maging marahas ang Vice Presidente. Natapos ang pagmamarka ng ebidensya kaya isinara ng pre-trial conference at nakatakdang magpalabas ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order para sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. Dinagdagak ko ng one. July 6 po, Lunes yan ha. Hindi naman nabuksan at namarkahan ng selyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manasseh Scarpio matapos kontrahin ng defense team. Pero maaari pa rin hilingin na buksan at pamarkahan ang mga dokumentong laman ng kahon sa mismong araw o sa mismong paglilitis. Alas 6.14, pero nangyari sa mga ano natin, sa mga radio patrol reports natin, wala. Alas 6.14.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: O, standby Radio Patrol kayo susunod. Nilinaw po ng Japanese Embassy na libre pa rin ang temporary visa para sa mga turistang Pilipinong pupuntang Japan. O, ano yung tataas? Kami nakala ko may tataas yung parang dudoble. Ano yun? Kasunod po ito na anunsyong tataas ng singil sa single entry at multiple entry visa sa mga turistang papuntang Japan simula Hulyo. 15,000 yan o mahigit 5,600 pesos ang single entry visa mula sa kasalukuyang 3,000 yen o mahigit 1,100 pesos. Oo nga, so ano nga yung isa na libre pa rin? Ano bang kaibahan ng temporary visa at saka yung single at hindi pa pareho lang yun? Mamaya, maghanap nga tayo ng ano dito, ng eksperto, no? I-explain natin, sinalilito din ako eh. Ano yung libre? Ano yung sinasabi niyo sa item na libre? At ano naman yung tataas yung single entry? Kasi single entry at multiple entry refers to the kind of visa that you get. Pag single entry, isa lang. Pag multiple entry, over a period of time. Abot naman po, may get 11,000 pesos ang multiple entry visa sa mahigit 2,000 pesos. Sa Japanese Embassy, sakop ng dagdag singil ang mga Pilipinong nag-apply ng temporary visitor visa para sa mga hindi lalagpas ng 10 araw ang pananatili sa Japan. Eh, syempre, pag nagbakasyon ka dun, hindi ka naman naabot ng... Meron bang nagbabakasyon kamil sa inyo dito na 90 days dun sa Japan? Hindi naman. Ako nga, hanggang 2 na yung bakasyon ko eh. Eh, siguro yung todo na isang buwan. No? Pero sobrang haba naman nung ano... Nung 10 araw na bakasyon, bagay papayagan ko ng company 90 days. Ano po? Pero standby radio patrol. Gising na si Honey Reyes ng BDO. Honey, ikaw nauna ngayon. At si Dr. Mario Fistin ay pinapabati po ng isang happy birthday bukas si Crisanto Batol ng Arlington, Virginia. Na magiging 100 bukas. Oh, talaga nga naman. Isang siglo na po kayo. Mang Crisanto Batol. Oh, happy, happy birthday po. Regularly watching Gising Pilipinas from nasan bang lugar yun sa Amerika? Binigit ko na, di ba? Arlington, Virginia. Ayan ha, Sir Crisanto Batol. Happy 100th birthday. Oh, talaga nga ba ng buhay ni Sir Crisanto ha? Happy birthday po. Magandang umaga din kay Grace San Mateo at kay Ted Ku. Happy weekend at happy birthday. Pakipindot mo nga dyan, Joris, yung happy birthday. Kasi suki natin ito eh. Birthday ni Paulo Ubalde ng Virac Catanduanes. Happy birthday. Happy birthday. Oh, ayan, dinobli-dobli pa Paulo Ubalde para sa'yo. Unahin natin si Zeus Ligaspi. Go, Zeus!
4: Alvin, tatlong sakay ng ambulansya ang nagtamo na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos nitong sumalpok sa isang SUV sa Quezon Avenue at Dituazon Street sa Quezon City. Mag-aalas 2 ng maling araw kanina na mangyaring insidente. Sa CCTV video, kitang galing ang SUV sa Dituazon Street at biglang sinalpok ng ambulansyang binabaybay ang Quezon Avenue. Huli sa video ang mabilis na pagpapatakbo sa ambulansya. Sa lakas ng pagkakabangga, tumagilid ang SUV at tumangga sa Center Island ang ambulansya. Ayon sa MMDA Metro Base, nagtamo na sugat ang driver ng ambulansya at dalawang sakay nito. Hindi naman nasugatan ang mga senior citizen na sakay ng SUV. Iniimbestigahan pa ng Quezon City Police District Traffic Sector ang insidente. Pasado alas 3 sa madaling araw nang maialis ang mga sakot na sasakyan sa kalagyan ng balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Ay Zeus, yung tinapa mo dito sa newsroom mo kinuha, sayang! Kung nag-expire na Zeus, ha? Kunin mo kaya yung matapay. Ha?
4: Yes, Alvin, dadaanan natin yung mga
0: tinatapay. Wala na. Wala na. Hindi wala ka nang dadaanan. Expired na kahapon.
4: Pwede pa.
0: Pwede pa yan? Okay. Thank you. Maraming. Tama, Zeus Legazpi. Hindi sayang kasi may pa-sponsor yung may pabigay yung gardin. Sayang na may tinapay. Kainin niya. Nalo, Saita, go, Nel.
5: Yes, good morning, Alvin. Arestado ang isang staff member na tinutulugan man sa pagkakasunod na pamamaril sa bayan ng San Andres at Lopez sa Quezon noong Abril ay kinasawi ng apat individual. Kilala ni Police Brigadier General Hazel Marantan, Regional Director ng PNP Calabarzon, ang suspect na si Alias Jerome na nakatala bilang number one regional most wanted person. Sinakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa dalawang bilang ng kasong murder na kapwa walang nirekomendang piyansa. Nauna na sumuko sa mga otoridad ng umano'y driver at ng motorik po sinakyan ng gunman na nagbigay ng mahalaga impormasyon sa mga otoridad na naging daan para maaresto ang suspect. Abril 6 ng pagbabarilin at papaslang kung sina alias Jerry at Baby sa sitio daw bang i-playsite sa Nares, Quezon. Bukas sa investigasyon na biktima lamang ng Dominican identity ang mag-asap. Abril 6, muling matake ang riding tandem sa Lopez Diversion Road sa barangay Dangan ng Lopez Quezon kung saan naparinaman sina alias Jose at niya kapwa land agents na itinuturing na tunay na target ng suspect. Ayon kay Quezon Police Provincial Director Police Colonel Romulo Albacea, posibleng motibo sa krimen ay ang alitan sa atian ng komisyon sa bentahan ng lupa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Raj Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Isunod natin si Manong Rod Izo. Ay, bago si Manong Rod 621.
6: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Manong Rod, Ison, kayo na po, Manong Rod.
6: Good morning, Alvin. Isang bangkay ng lalaki ang na-recover ng Philippine Coast Guard Bataan Station sa inilatag na search and retrieval operation sa vicinity waters ng barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Naunang nakitang may isang lalaki ang lulutang-lutang sa lugar na naunang itinawag sa mga operatibo ng Coast Guard Station Bataan. Mabilis ang naging pagtugon ng PCG Bataan at Substation Bagak bilang bahagi ng kanilang misyon sa ilalim ng ICAR program. Sa pakikipagtulungan ng Bagak Police at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, MDRRMO at iba pang ahensya, nakuha ang mga labinang lalaki sa karagatan at dinala na sa proper authorities para sa disposisyon. At yan alitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ison, DCMM.
0: Thank you, maraming salamat, Rod.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Thank you, Radyo Patrol. Oy, patihin daw muna natin yung Nikki Bigornia, Islanan. Nakamonitor ngayon. Anong ginagawa mo? Hagaw mo gumising, Nick. Agluluto. Magluto mo nga si Tito Alvin ng sunny side up na egg.
7: Good morning!
0: Hindi pa ako kumakain kasi may ano kami, may annual physical exam kami. Iba, di ba may fasting? O, Bigornia, huwag mo na akong dala ng breakfast, ha? O, kasi si Bigornia, gising na rin, eh. Huwag kang magdala ng pagkain dahil bawal akong kumain hanggang alas 8:30 magpapakwa tayo ng dugo, ha? Kailangan natin yan, ha? Kayong mga empleyado na mag-undergo po ng annual physical exam, ay samantalahin po ninyo dahil para sa atin yan. Para po yun sa mga gagawa, para ma-check po yung kalusugan natin. Importante po yan, kahit medyo tinatamad na kayo. Excuse naman yan, eh, di ba? Pag maba ang pila, hindi po kayo aabsinan. Tsaka dapat hindi muna kayo nagtatrabaho din, ano? Eh, kasi syempre, nahilo-hilo ka pa dahil nag-fasting ka simula kagabi hanggang ngayon dahil nga po sa mga blood tests. Maganda-maganda umaga sa iyo, Ma'am Elsie Balion Florentine. Happy weekend now. At ganun din si, sinong pinapa-shoutout ni Ma'am Elsie? Si Maria Dulce Orate pala at si Ma'am Lina Ho, ang mga barkada mo, ha? At si Ma'am Nona Damian at si Elbe Benitez at si Lady Yems and Tiger Lily. Mga dabar cards pala ito ni Ma'am Elsie. Ganoon din si Bev H na pinap-congratulate ang kanyang pamangking si Kyle Justin Suliman na nag-graduate naman ng Magna Cum Laude. Wow! BS Computer Science sa AMA sa Makati. Happy birthday sa kanyang sister na si Christine Suliman Lapuz ng San Jose del Monte, Bulacan. Maabos sa Josh Kyle Edith, magandang umaga sa iyo pa attendance check at si Sarah Concepcion sa oras na 6:23. Kailan po natin mag-commercial dahil sa ating pagbabalik. Kakausapin natin si DOE Director Attorney Rino Abad. Alamin po natin kung ano bang magiging takbo ng presyo. Masusundan ba yung rollback? Kasi sa kwento ko, lapang 1 peso eh. Pero pababa. O eh, wako sa kwenta ng... Ang mas mangingibabaw po ay ang kwenta ng Department of Energy. Attorney Rino Abad sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday weekend na!
2: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
2: Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi.

0: Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Ang programang ito ay atid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Walang masama na pagkaroon ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Pag-ibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ba dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya? Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Athletes 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Responsible gaming at Bagcore.ph.
1: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
4: Jerko Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus.
5: Silymarin plus supplements is the generic name. Liver Aid Pro. If assist, consult your
6: doctor. At tulong sa Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Mula noon hanggang yun, patuloy tayo magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: AM DZMM.
10: Gising Pilipinas!
11: Good morning!
10: Kasama si Alvin El Chico.
12: Gising Pilipinas.
13: Sabi ni Ma'am Delo, si Ma'am Rodela, namisi ba si Rodela Romero ng DOE? Sabi ni Ma'am Del, bago si Rina, pabati ko muna kay inunaan si Boss Rino. Attorney Rino, wait lang ha. Tayo natin si Ma'am Del ha. Bago si Rino, sabi niya, pabati kay Ken Lorenz I. Romero. We love you, kuya. Birthday niya today. Happy birthday ha, kay Ken Lorenz Romero. Pati kay, sino bang kasama mo dyan palagi sa sasakyan? Alfred Estilan. Yan. Ng Department of Energy. Maraming mga taga-Department of Energy na nakamonitor sa atin eh. Attorney G, maganda umaga sa iyo. Watching Teleradio from Cebu. At si Ma'am LC Balyon Florentine, good morning. Punta na natin si Attorney, si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Attorney, maganda umaga po sa inyo, sir.
14: Sir Alvin, magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
13: Mukhang good news naman po ulit sa Martes, Attorney Rino, o bad news na?
14: Well, hintayin ho natin yung Friday, no? Pero dun sa apat na araw, meron na ho tayong ini-expect na rains na may aabot ng rollback ng konti to, because of the range na inaalaw, baka mayroon range to also to an increase. Pero sa range na yun, talagang alanganin, Sir Alvin, no, may konting rollback to may konting increase.
13: Sige nga, pakilatag mo nga, Attorney Rino, isa-isayin nga po natin. Ano po? Alaintindihan ko yung sinasabi ni Attorney Rino kasi may range na po silang binibigay. So ang range, ibig sabihin ng range niya is from negative to positive. Ano po? Sige, isa-isayin natin sa gasolina, magkano sa palagay mo?
14: Baka umabot tayo sa rollback na 50 centavo to an increase of 150.
13: Anak ng range, malaki yung range.
14: Dalawang piso ho ang range eh.
13: Ah, okay. So, 2 pesos yung range. Sama. So, from negative 50, ibig sabihin negative 0.50 up to positive 1.50.
14: Yes.
13: Tama. Okay.
14: Sa gasolina po yan.
13: Sa gasolina. Sa diesel?
14: Sa diesel is 0.81, no? To 0.81 rollback to an increase of baka mga around 1.20. Apat na araw ito, Sir Alvin.
13: Yeah, apat na araw. May isa kaya crucial yung last day ngayon, yung last trading day today. Kerosene?
14: Yeah. Kerosene would be around rollback of 60 centavo to as high as 1.40.
13: Nice.
14: Increase. Opo.
13: Kaya
14: so,
13: lang.
14: Dito ho. Dito nakita natin yung tatlong products tumatawid from rollback to increase. So, yun o yung in-explain ko earlier.
13: Tama po. Pero ang kritisismo naman po, yung

0: Kritik naman ng mga consumer, ng mga motorista, Attorney Abad, ay kung sakasakaling ma-finalize na po yan, ano po, at bahagya lang naman ang ginalaw today, at ganyan nga po yung range pagdating ng Sabado o Lunes, ang pipiliin po daw syempre ng mga oil companies is yung mas malaki pag, pag-increase at pag-rollback naman, yung maliit naman, ano po, eh pag ganyan na may range, ang pipiliin daw niya ng mga oil companies, eh di yung increase.
1: Well, Sir Alvin, sa ground, no, dahil nga ito din ang clamor ng oil industry. At true enough, nung nagkaroon na ito ng agreement, ang una kasi one number lang. So ang reklamo talaga is hindi ho pwede yung isang numero sa lahat kami. So bigyan mo kami ng range because magkakaiba yung ordering schedule namin, magkaiba yung premium, insurance, freight namin. So, mula naman noon, tumahimik na ang industry at natanggap na itong range. So, isa hong magandang naging epekto yun ng pag-uusap. At pangalawa, on the ground, sabi nila, kami nang bahala mag-compete. Anong the range? Lalaban na lang ho kami kasi kung magkaharapan na ho kami at siya ay halimbawa 1 peso, pwede ko naman ibaba ng 50 centavo ang aking adjustment.
0: Mm.
1: So, mayroong element pa rin ho ng competition on the ground. So, yun ho ang inaasahan natin na hindi straightforward, puro sila nandun sa pinakamataas.
0: So, ang ibig sabihin, bagamat halimbawa i-anunsyo ng mother unit ng pinaka-head office nila ay pare-pareho, pagdating sa ground or sa field or sa actual na gasolinahan, nagkakatalo din, nagko-compete sila. That's what you're saying.
1: Sir Alvin, ganun ho talaga na-obserbahan natin. Kasi gaya nga ng nadadaanan ko, mayroong 68.40. Mayroon din 68.80. So talagang naglalaban-laban eh. So in the end, basta hindi lang ho lumabas dun sa range, ayos na rin ho yun. Kasi total, yun naman ang hiningi ng industry. At of course, nire-respeto din natin yung point of view nila na hindi ho sila one number fit to all. So, yun na nga ang naging resulta. At true enough, pinangako naman ng industry, after this, tatahimik na kami, okay na kami dun. So, okay na sila. So, maganda na rin ang naging resulta ng usapan.
0: Apo. Pagay mo ba, Attorney Abad, ay dapat ding gayahin ang ginawa sa Amerika dito sa atin? Si US President Donald Trump po ay nagalit, ano, kasi para sa kanya, hindi na po fully implement yung reduction sa world market, sa pumps sa US. Sa US, everyday, nagbabago yung presyo. Hindi ho ba sa atin, lingguhan, dapat bang imbestigahan o kasuhan din yung mga oil companies dito sa atin o hindi naman?
1: Well, mahirap din ho yung... Well, hindi natin masabi sa US, pero kung wala silang implementation ng emergency power, deregulated din naman sila. Pero di sa atin kasi nagkataon, meron tayong EO110 at narapat na nga natin yung intervention ng government. Hindi na ho na-implement all through and through yung oil deregulation. So habang nandyan yan, patuloy ho nating ginagamit yung emergency power until mawala na rin ho yung impact or effect nung Executive Order 110.
0: Okay.
1: No, wala. Ultimately, babalik ho tayo sa batas natin. Kasi itong emergency power lang ho ito. Hindi ito as in the legal regime natin. Ang regime ho talaga natin is yung deregulated regime. Okay. Ngayon, kung babaguhin yan, then dapat ang baguhin talaga yung batas mismo.
0: Tama. Ibig sabihin, sa Pilipinas, DOE ang nagdidikta sa loob na ng 2 buwan ng taas-baba ng presyo kada linggo.
1: Opo, for now that we have the emergency power. But pag nawala yan, ang matitirahong legal framework ay yung oil deregulation. And if that will be changed, dapat idaan sa Congress.
0: Okay, one last. Kailan yung tansya mo na babalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo, Director Abad? Yung dating 50 to 60 pesos lang per liter bago ang gyera, hindi pa po tayo nababalik doon. Ano po? Mga kailan kaya babalik sa dati yan?
1: Sir Alvin, consistent po ang mga projections ng mga oil market reports. Nung nakaraang 3 linggo, nag-report sa amin, nag-present ang nag-request

0: request kami ng presentation from Global Plats, 6 to 12 months. From projection is kung matuloy yung MOU, maganda nga na natuloy talaga based dun sa projection. Kaya yung projection na yun, talagang aligned sa nangyari ngayon. So 6 to 12 months. Next year ho talaga yan, January to July. Ang sabi lang is makabalik na yung level ng supply from the Persian Gulf before the conflict, which is around 21 million barrels per day. Ngayon, nasundan din ho yan ng kahapon, meron ding presentation sa amin yung Argus. So consistent din sila, ay hindi immediate yung magiging pagbabalik ng level. It's not the price, Sir Alvin, ha. Ang ating reference is pagbalik ng original level ng supply before the conflict vis-a-vis yung price at that time. So ang atin na lang sabihin at ang price natin before February 28 is around 50 to 60 peso per liter. So yun ho ang tingin natin na magiging implication naman sa price come after 6 to 12 months na adjustment.
1: Kaysa na lang pala may papahabol yung LPG. Kasi sabi ni Rigasco President Arnel T, aba malaki-laki yung asahan sa LPG na rollback sa, kailan ba yung July 1? Wednesday, next week, ano, Director Rino. Nakikita nyo ba malaki-laki nga?
0: Well, Sir Alvin, it's high time. In fact, isa yan sa nagiging topic ng discussion with Global Plats, with Argus. Kasi noong June, nag-increase pa rin eh ang contract price ng Saudi Aramco. Where in fact, doon naman sa liquid fuel, yung mean of plat Singapore natin sa gasoline, diesel, kerosene, as early as first week of May, nagbabadya na siya ng pababa. Unti-unti. Pero itong surprisingly, nung magkaroon ng CP, contract price ng June, aba, umincrease pang LPG, I think it's high time. Natama talaga yan. Dapat bumaba na rin siya kasi hindi naman siya kaiba doon sa gasolina eh. Galing din naman siya sa crude oil. At yung naapektuhan naman sa atin ng malakihan ay yung crude oil supply ng Persian Gulf. So ngayon kung maaayos, maganda na yung development doon sa Persian Gulf, wala hong ibang pupuntahan yan. Dapat bumaba na. And it's good to note na meron ng initial report. Hindi kami kasi, Sir Alvin, nagsasabi ka agad unless makuha talaga namin yung contract price for July. But the industry, meron ho sila kasi nagtitrade talaga sila. So nakikita na ho siguro nila along the month of June hanggang katapusan ngayong June na pababa na ang price. And it's good to note na nagsasabi na sila sa public na yun na ang nararamdaman nila at yun ang na-experience nila.
1: Oh, sana nga po kasi ang mahal pa rin po ng LPG. Sabi ng mga kumain natin, ang mahal ng gasol, hindi po wag gasol. Kasi gasol brand po yun, Petron yun. Ha? Nasaan nakasanayan yung gasol? LPG, ang mahal pa rin ha. 1,000, magkanong range mo ngayon dyan? I think may abot pa rin ng 1,600, ano?
0: Meron pa rin ho, sarapin. Pero yung napakataas na yan, alam naman natin may isang brand dyan na because of the quality ng kanyang cylinder, no?
1: Anong kaya, brand ba ito? Anong brand ba itong nuknukan ng mahal? Yan ba yung Eastern ba?
0: Grabe, hindi ko na lang po sasabihin.
1: Pero, Sulain. Actually, ang Sulain ang mahal. Ang Sulain din mahal, ha?
0: Hindi ko din natin masabi, no? I think may...
1: Hindi ako, nakikita ko lang kasi nadadaanan ko.
0: Pero alam mo naman natin sa ground kung ano yung mababa at doon sa website ng DOE, makikita naman doon yung price monitoring nila at mamili o sila doon kasi halos kinumpleto namin yung monitoring ng bawat brand.
1: Sige, very good. Magfa-follow up na lang kami. Thank you, Attorney Abad. Magandang umaga po at mabuhay ang Department of Energy.
0: Magandang umaga ulit sa ating mga kababayan.
1: Thank you. Maraming salamat kay Attorney Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Teka muna. 6:40!
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: ay di sunod na po natin kaagad dahil baka maputol na sa Amerika po ito. Nasa Chicago si Dr. Raymond Narag, Associate Professor, Criminology and Criminal Justice, School of Justice and Public Safety ng Southern Illinois University

0: Carbondale. Mamay, ganun silang school. School of Justice and Public Safety. So, isang professional na criminologist, si Dr. Raymond Narag. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Narag.
1: Magandang umaga rin po at magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig.
0: Opo, si Alvin po ito. I pretty sure po, alam po ninyo na pinagdidebatehan ngayon dito sa Pilipinas, kaugnay po ng pamamaril sa Tacloban, yung pagpapababa po ng age of discernment, yung criminal liability po ng bata. Ano po? Kasi ngayon 15 po, ano? Makakasolve ba ng problema pag binaba po natin yung criminal liability, yung age of criminal liability ng mga bata na nasasangkot sa krimen?
1: Unang-una, ako'y nakikisimpatiya sa pamilya ng mga nasawi at lalo na ganoon din sa mga nasaktan and sa buong siyudad ng Tacloban. Nandito ako ngayon sa Pilipinas kaya nasusundan ko lahat ng diskusyon, lahat ng news reports about this incident. With regards dun sa katanungan po ninyo na makakasagot ba na ibaba natin yung age of minimum criminal responsibility, hindi. Yung 15 years old pababa ay mababa na ang sa edad.
0: Opo.
1: And based po sa siyensa, yung mga batang ito ay hindi pa develop ang kanilang yung maturity, brain maturity nila. Yung kanilang executive functioning hindi pa kumbaga fully develop at hindi po nila alam yung tama at mali. Right? Gayunpaman, hindi naman sinasabi ng batas na huwag parusahan itong mga batang ito.
0: Opo.
1: Mayroong proseso ng pagpaparusa. Yun nga lang, yung accountability na in-exact ay hindi punitive accountability, kundi ang kanyang in-exact ay what we call rehabilitative accountability.
0: Hmm.
1: Ibig sabihin, sila ay nasa isang secured setting. Nakakulong pa rin sila, doon tawag natin ay hindi detention, hindi jail or imprisonment. Rather, it's more of a secured housing.
0: Mm.
1: And sila po ay nag-undergo ng intensive rehabilitation treatment. So, hindi solusyon yung pagbaba ng edad sapagkat hindi niya maapektuhan yung pagdetermine nila ng right or wrong kasi yung mga bata talaga ay hindi nakakapag-develop pa ng kanilang discernment, yung maturity nila sa mga ganitong edad. But at the same time, yung batas ay mayroong ginawa para sa ganon mapanagot sila and at the same time, hindi na sila uulit sa mga ganitong karumal-dumal na gawain.
0: Apo, so ibig nyo sabihin, Dr. Raymond, even in this day and age na napaka-advanced po ng teknolohiya, kumpara po nung panahon natin, nung tayo lumalaki, ibig nyo po sabihin, hindi porket alam niya ang tama o mali, kasi sabi, alam niya, pinlano pa nga, yun pa yung findings ng mga pulis, ano po, na parang pinlano pa yung atake. So, hindi ibig sabihin na alam na niya kung ano ang tama at mali at that age, yung 15 anyos po at saka yung 14 anyos.
1: That is correct. Case-to-case basis ang ating pag-evaluate, kaya mayroon tinatawag na discernment at yun ay tinalaga sa mga judicial authorities with the assistance of social workers, psychologists, para sa ganun ma-establish natin yung facts of the case, right? Ngayon, kung yung batang talaga na yan ay age 15 and above at may discernment, sila po ay mapapanagot, right? They will be treated with a juvenile justice mechanism na kung saan sila ay kakasuhan, sila ay ikukulong, and once found guilty, sila rin po ay itadaan sa justice system. Doon to sa age 12 to 15, right? And ako sinabi ng batas po natin, wala po silang criminal liability, pero mayroon pa rin silang pananagutan, tulad ng sinabi ko kanina. Now, so sinabi mo ngayon about our next generation right now, na lalo tayo, yung mga bata ngayon na exposed to social media, very young age, ang tindi na nila ng exposure.
0: Opo.
1: Well, pari mong titignan sa other side, right? Ngayon, mas matindi ang mental health maladjustment ng mga bata. Dahil sa bata pa lang sila, super duper exposed na sila sa mga violence, right? And hindi ibig sabihin na super exposed sila sa violence and nagmamature sila, right? Maaring ang magiging tendency ay sila ay nagde-develop ng antisocial personality. Ang galing-galing nila makapag-usap online, pero kapag offline, very awkward sila. At yan ngayon yung tendency. And hindi sila makapag-express ng kanilang conviction, rejected sa kanilang mga peers, kung kaya nagkaroon sila ng mga coping mechanisms like going to the internet, accessing this violent content, and pagmamali nila yung online sa real life. And akala nila na kapag gumawa sila ng mga itong bagay, magkakasyon, makikilala sila, magkakapangalan sila. So, totoo, maraming exposure, totoo na sa panahon ngayon, iba yung kanilang development. On the other hand, research do suggest that this is much more of a burden to our young people. Kaya kung ibababaan mo lalo yung age of criminal responsibility, mas lalong mga bata na non-serious or non-violent ay mapapasama din dito. We are all going to treat them as adults. And babalik tayo sa panahon na ikukulong natin sila sa isang siksikang kulungan, magtatagal sila, they will expose to criminogenic tendencies. At pag sila'y lumaya, they are becoming even worse of a threat to our society.
0: So sa makatuwid, Dr. Narag, hindi po solusyon sa problemang ganito ang pagpapababa ng age of criminal liability. Maybe you should be called to the Senate or the House hearing kasi pag-usapan po nila yan tsaka pinagdidebatehan po. Hindi po pwede na kami or media or senador or politiko. Dapat ang kinakausap natin yung mga eksperto. Kagaya po ninyo, you are a criminologist. Ano po? Hindi solusyon sa problema ang gagawin, ang plano nating pagpapababa ng age of
1: sabi ko, I'm very willing to share my research. I teach comparative criminology and criminal justice and also juvenile delinquency all over the world. I see many countries that families actually pinapataas nila yung minimum age, right? Most countries are at our level. May mga countries din even higher, 16. For example, Argentina, 16 po yung kanilang minimum age.
0: Pero mas may mababa din, Doc. Diba? May 12. Parang may nabasa ako na 12 or some...
1: Yes, may countries din as low as 9. My countries are low as 10, 11, 12 years old.
0: Diyan ba sa Amerika, anong edad nila? Yung may
1: iba-iba po. Iba-iba. Depende po sa state.
0: Sa state.
1: Sa Amerika, alright, may mga states na 14 years old, may mga states na 15, may mga states na 12.
0: Opo.
1: Depende po sa state. And what we found is that walang correlation dun sa juvenile involvement crime, yung age of minimum criminal responsibility. Right? May mga napakababa but still very high juvenile involvement. Because it actually is a predictor. It's a predictor is for one, yung nilang family exposure. Kung yan ay nagkaroon ng monitor sa mamilya. Two, yung mental health burden, kung sila ay maladjusted, antisocial sila. Three is yung exposure sa violent content sa internet. And that's one of the most problematic issues at our time. And yung kanilang in-access sa mga violent content and sila po ay naladala sa mga ganyan usapan. And then fourth is access sa guns and other weapons ng mass marker yung mga weapons niya. So yun talaga ang issue, right? Sa mga states, sa Amerika, na mataas ang gun ownership, sa mga states na mataas ang social media extent, sa mga lugar na very low supervision or school supervision, doon mataas ang juvenile crime. Hindi yun sa age, regardless of age.
0: Okay, so tayo po, nakaka-discuss tayo ng issue dahil hindi naman po tayo involved. But let's take the point of view of the families of the victims. Ano po? Kasi yun, naghahanap po ng hustisya. Ano po? So paano kaya ang magiging hustisya naman nila kung ang magiging parusa lang sa nag-cause po ng trahedya ay isang taon lang na detention sa DSWD kasi nga rehabilitative ang purpose, ano po? Although yung isa kinasuhan naman po, pero dahil minor nga, baka doon din mauwi sa rehabilitative na stance, ano po? how paano naman natin mabibigyan ng hustisya kung ikaw ay tatay na matay, ang anak mong 13 o 14, nanay ka, namatayan ka ng only child mo, paano mo sila mabibigyan ng hustisya kung ganun-ganun lang, Doc?
1: Actually, ako po ay nakikiramay sa pamilya tulad ng nabanggit ko kanina at nararamdaman ko, ako ay isang magulang din, yung concern na po na ganyan. Pero hindi po sinasabi ng batas na wala po silang parusa, right? Pinaparusahan sila. Ang sinasabi lang natin dito ay dahil bata sila, tamang pagpaparusa ang ating ibibigay. Right? From punitive accountability to rehabilitative accountability. Medyo mali kasi eh, yung lumalabas ng balita. It's more about fake news. It's more about politicizing the issue na lumalabas na walang parusa sa mga bata na ito ay kumbaga small pat at the back at ikaw laya ka na. No. Mayroon tayong tinatawag na 12 to 15 years old, Section 20A of the amendments in the Juvenile Justice Welfare Act says that yung social welfare office or yung local DSWD or even the lawyer, the power lawyer, can immediately file to the court for involuntary commitment. And dito, nasa secured setting siya. I've been to many bahay pag-asas in the Philippines, right? Some are good. Mayroon silang mga rehab programs. They isolate individuals. Mayroon silang intensive treatment. But still, many bahay pag-asas are struggling, right? And mayroon naman mga nakita ng mga bata na nakulong ng 7 taon, 5 years, 7 years. Bata pa sila, right? Hanggang matanda na sila, 22 years old. They started being in prison when they were 14, 15, hanggang 22, right? It is because the law allows for involuntary commitment. Mm. And evaluation niya ng judge at the minimum of 1 year, kung titignan yung kanyang pagbabago, it could be extended to 2 years, 3 years, 4 years, dependent. So we are very rehabilitative in that regards.
0: Yeah.
1: And of course, the law says that there should be resources, personnel, with the capability to overcome yung criminal thinking patterns sa mga bata, yung kanilang engagement sa violent conduct, etc. Right? So yun yung vision ng batas. Yun yung vision ng batas. Now, paano sabi, sila po ba ay nakatanggap ng hustisya? All right? So, yeah. Of course, gusto natin 20 years, 30 years, 50 years.
0: Yun ang nasa isip, Doc. Yun yung parang traditional. Parang an eye for an eye, pinatay mo to, o 20 years habang buhay. Parang ganun ang pag-isip na hindi dapat ganun.
1: Oh. And that's what's happening in many other countries. And now they are realizing that, you know, life without imprisonment for juvenile offenders have created so much problems in their criminal justice system. Right? Yeah. Napupulungan nila because they stay for 30 years, 40 years, 50 years. Even if there are already, you know, signs and signals of reform and rehabilitation, right? Mga bata mga ito, 4, 12, 13, 14, 15, 16 years old, hindi pa nila alam kung anong tama at mali. Hindi sila tulad ng adults, right? Kung adults ang nakagawa na ngayon, then we can go for very punitive responses. Okay. Pero mga bata ito eh, right? Okay. At ang danger po kasi dito, if we allow this for one case, we allow this for all other cases. Kahit mga nagkakaraklus lang, kahit mga nagbabandalize, everybody will be treated the same way.
0: That's right.
1: And then it will lead to the problem that we had prior to this law, right?
0: Tama.
1: On 2006, before that, anong nangyayari sa mga pulungan natin? Nag-umapaw ng mga bata, yung bunso, yung pelikulang bunso noon, right? Nakita natin. Nandun sila sa adult jail, they are criminalized, they are socialized to criminal networks, paglaya. It's a bigger problem for us. In fact, nung tinatupad itong batas na to, every year bumababa ang juvenile crime. Bumababa ang juvenile delinquency.
0: Opo. So, siguro dapat ipaliwanag nyo, sa inyong mga exposure, Dr. Raymond, yung difference ng rehabilitative and punitive. Ano po? Dapat
1: yes,
0: doon tayo
1: sir.
0: Sa rehabilitative. Kasi tao yan, may chance pa yan na magbago. Na magbagong buhay at maging productive member ng society. Rather than punitive, na ikukulong mo siya at may expose siya sa ibang hardened criminals, eh wala na siyang chance na magbago. Talagang criminal na siya buong buhay niya. Ano po?
1: That's correct. Opo.
0: Okay. Thank you, Doc. Maraming salamat for your insights. Patatawagan ka namin ulit from time to time pag may ganitong diskusyon, Doc, ha? Thank you po.
1: Wala. Maraming salamat sa pagpapaudlak naman sa akin na makapagsalita sa inyong programa.
0: Mabuhay ka, si Dr. Raymond Naraga, Associate Professor, Criminology and Criminal Justice School of Justice and Public Safety ng Southern Illinois University, Carbondale. Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat. Kaya tuloy-tuloy lang natin yung debate. Maganda din na mapag-usapan para mabuksan pong isip natin ano ba ang purpose. Kasi pag tiningnan mo lang, pag ikay sinaktan, ano ba ang tendency mo? Eh, re-risk back. Pwede naman pwedeng punching bag mo lang ako. Eh, ito may namatay po eh. Kaya maintindihan mo rin yung mga magulang kung bakit po sila naghahangad ng hustisya. Eh, dun sa appreciation ng hustisya, kailangan ipaliwanag po sa madlang people na hindi naman pare-pareho ang hustisya. Ano po? Hindi po siya palaging an eye for an eye, a tooth for a tooth. Di ba nakalagay sa Biblia yon? Ay, yung iba, di ba? Nagnakaw ka. Anong ginamit mo sa pagnanakaw? May ganyang bansa, ha? Kamay. Akin ang kamay mo, putulin natin yan. Nanilip ka. Anong ginamit mo sa panilip? Mata. Tanggalin yung mata. Mga ganon. Hindi na po ganon. Ano po? Kailangan po rehabilitative kasi yung bata, may chance pa pong magbago. At kahit sabihin mong moderno na yung age ngayon, hindi. 13, 14, 15, iba pa rin pong mag-isip po yan. Iba pa rin kumpara po sa adult. 6:57! Wala na. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday!
2: Gising! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Basta AM, DZMM!
11: Ilong Ranger?
12: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
11: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
12: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
11: Sipon agad?
12: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-
13: Z Plus 40. Kunilab quality yan.
14: Elephrine HCL. Ornament malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang husay!
16: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everest partner mo in the world?
15: Siyempre, it's you, babe.
16: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Partner, ano na rin? Ay, ang bilis na kamay, pinindutagan. Hindi, babatiin ko lang si Doktora Jessica D. Oh, partner, yung mga salamin ko, ha?
18: Nice.
0: Oh, Camille, sponsor ko na si Doktora Jessica D, ang Ideal Vision sa aking mga eyewear. Yaman din lang na hindi nyo ina-actionan yung mga request ko ng mga sponsors. Ang tagalan nun figure niya, di ba?
18: Oo naman.
0: Oo.
18: Parang
0: thank you, ha? Thank you sa Ideal Vision kay Dr. Jessica D sa aking mga eyewear.
18: Good morning mga, po, Doktora.
0: Pananda yung binigay sa aking eyewear ni Doktora. Thank you, Doc. Maraming salamat. Ideal Vision, thank you.
18: Thank you, Doc. Eh, paano naman ako?
0: Eh, hindi ka pa, kailangan magkapirmang kayo.
18: Ah, okay. Oo. May bloodletting ito.
0: Ay, kailan patingin ba ng salamin mo? Ano ba, mang bagay ata sa'yo yung mga malalaki din, yung parang donyang donya ka. Oo.
18: Parang
0: matrona, yung parang matrona.
18: Ayaw ko.
0: Oh, denial, kahit si Tenta na yung edad.
18: Nagbeberat pa.
0: Radyo Patrol, palita alas 7 sa pagbabalik ng
19: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
17: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo, posible na namang bumaba sa susunod na linggo.
18: Bagyong Cardo lumakas habang nagbabanta sa Hilagang Luzon. Bulkang Mayon muli namang nagbuga ng lava.
0: Tatlong estudyanteng nasugatan sa Paamaril sa Tacloban City. Nananatili sa Intensive Care Unit. Dalawang minor de edad na sospek inilipat sa kustudiya ng DSWD.
18: Estudyante sugatan sa Paamaril matapos ang graduation sa Davao de Oro. Isa pang tangkang pag-atake sa paaralan sa Leyte na pigilan naman ng mga pulis.
0: Mary Grace Piatos, si Pipersintang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Port Sheriff na sinapak ng Vice Presidente kasama rin sa testigo ng prosekusyon.
18: Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla pinagpapaliwanag sa pagtakas sa Senado ng puganting si Senador Ronald De La Rosa.
0: Dalawang pasaherong senior citizens sugatan matapos bugbugin ng lalaking namamalimos sa Muntinlupa City.
18: Sa showbiz spotlight, posibleng reunion ng Spice Girls. Usap-usapan sa social media.
0: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, June 26, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
18: Ako naman po si Doris Bicornia.
0: Detalye. Lagay muna ng panahon, napanatili ng bagyong Gardo ang lakas nito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 1,280 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay lakas na hangin umaabot ng 95 kilometro per ora at pagbugsong 115 kilometro per ora. Inasa ang lalabas ng Pilipinas ang bagyong Gardo ngayong umaga o mamayang hapon na nalulumabas ng bansang bagyong Francisco kagabi.
18: Naitala ang lava effusion o pagbuga ng lava ng Bulkang Mayon sa Albay kagabi. Tumagal ng ilang oras ang pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng bulkan na mahigit 100 araw nang nag-aalboroto. Naitala rin ang pagdausdos ng pyroclastic density currents o uson at pagguho ng mga bato. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
0: Muling isinailalim sa yellow alert ng Visayas grid kahapon. Tumagal ng 6 na oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Buso dito ng forced outage na mahigit 20 planta habang 16 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Nauna lang sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng maraming private utilities at electric cooperative sa Visayas. Dahil dito naglatag ng kondisyon ng komisyon hinggil sa pagkontrata ng dagdag na reserbang kuryente ng National Grid Corporation para hindi mauwi sa brownout ang yellow alert.
19: Isa lang o dalawa na mag-outage na planta dahil nga manipis na yellow alert na, baka pa magkaroon ng load dropping or red alert.
0: CERC Chairman Attorney Nino Juan.
18: Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 4 na araw na kalakala ng world market, bumaba ng 70 centavos ang diesel at kerosene, habang 80 centavos naman sa gasolina. Pero sa range adjustment ng Department of Energy, posibleng may rollback na 50 centavos o tumaas ng 1 peso and 50 centavos ang gasolina, habang 81 centavos naman na bawas presyo o 1 peso and 20 centavos sa pagtaas sa diesel. Ang kerosene posibleng bumaba ng 60 centavos o tumaas ng 1 peso and 40 centavos. Iginit ni Energy Director Rino Abad na may kompetisyon pa rin ang mga oil companies, kaya may range ang galaw sa presyo.
20: Ang reklamo talaga is hindi ho pwede yung isang numero sa lahat kami. So bigyan mo kami ng range because magkakaiba yung ordering schedule namin, magkaiba yung premium, insurance, freight namin. On the ground, sabi nila, kami nang bahala mag-compete along the range. Yun ho ang inaasahan natin na hindi straightforward, puro sila nandun sa pinakamataas.
18: Naniniwala naman si Jetty Petroleum President Leo Bellas na posible pang masundan ang rollback sa Martes.
21: Kung ang ibibigay kasi na i-establish na range ng DOE would be merong nakikita namin may rollback sa kami possible no movement or increase, no, pero yung lower range po talaga nakikita naman natin na may possible rollback.
18: Nauna nang inanunsyo ng Amerika na halos balik normal na ang sitwasyon sa Strait of Hormuz at nakatatawid na ang mga barkong may kargang langis.
0: 6 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Ibang balita naman po tayo, inilipat na sa kustudiya ng DSWD ang dalawang estudyanteng sangkot sa Pamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. 3 estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa Pamaril sa San Jose National High School. Nananatili sa intensive care unit ang 3 estudyanteng malubhang nasugatan pero nasa maayos ng kondisyon. Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder, a serious physical injuries ang 15-anyos na suspect habang hindi kinasuhan ng 14-anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law. Sa ilalim ng batas, walang criminal liability ang mga 15-anyos pababa pero sa intervention program. Paliwanag ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Attorney Claire Oko, lilitahan ng PBC at access sa internet ng dalawang suspect para matukan ang rehabilitasyon.
22: Sa hinahandad na adult, kasi covered pa po sila ng RA 9344 which provides procedural law or the process how to handle yung mga below 18. So, iba lang yung proseso nila compared sa adults. Pero, responsible din sila doon sa krimen. Kailangan natin sila doon responsible din sa krimen. Iba lang yung pag-handle sa kanila.
0: Aminado na lokal na pamahalaan ng Tacloban City na may mga kabataang nasasangkot sa glo dahil mistulang alam na mapapalaya dahil sa edad.
23: No, may mga rambol din ako nare-respondihan sa barangay na yan ang mga sinasabi ng mga bata na karang pinagtatawanan pa nga kami. May mga nakawan din na pangyayari na mga bata talaga yung involved sa aming barangay na sasabi na lang nila na hindi naman sila mahuli, makakalabas naman kasi sila kaagad kasi bata pa sila.
0: Noong Marso, isang bata nahulihan ng improvised na baril at patalim pero dinala lang sa City Social Welfare Office.
18: Napigilan ang sinasabing isa pang tangkang pag-atake ng estudyante sa paaralan sa Leyte. Miyerkules, tumawag si Senador Bam Aquino kay DILG Secretary John Vic Remulla matapos makatanggap ng impormasyon sa sinasabing usap-usapan sa mangyayaring mass shooting sa Tacloban City. Natuklasan ang Facebook post ng 14-anyos na grade 10 student na sinasabing nagpaplanong mamaril at manaksak sa Tolosa National High School. Nang puntahan ng mga pulis ang bahay, natuklasan gumawa ang estudyante ng maraming Facebook account para ipakalat ang banta. Kaya nagdulot ng pangamba sa publiko. Binura na ang mga post at account pero hindi nakikipagtulungan ang estudyante dahil sa takot na maparusahan. Ayon kay Remulla, posibleng issue sa pamilya ang motibo sa tangkang pag-atake at maaaring ma-impluensyahan ang estudyante ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City.
24: Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao, tingin nila, ay ginawa dun, kaya ko rin to. Any threat is considered live until it is neutralized.
18: Pinaimbestigahan na sa kamera ang mga insidente ng karahasan sa paaralan, kabilang na ang pamamaril sa Tacloban City.
0: Alas 7:00. Sugatan ng isang college graduate matapos pagbabarilin sa labas ng kolehiyo sa Davao de Oro. Pauwi ng biktima matapos ang graduation sa kolehiyo ng Pantukan ng barilin ng dalawang armadong suspect. Nasa maayos ng kondisyon ng biktima, nagtamo ng apat na tama ng bala sa katawan. Noong nakarang buwan, namatay din ang kapatid ng biktima matapos pagbabarilin dahil sa mistaken identity. Sinasabing napagkamalan ng suspect na ang kapatid ang target kaya pinagbabaril. Tinutugis pa ang mga suspect na pinaniniwala ang gun for hire habang may natukoy ng person of interest sa krimen. Kabilang sa iniimbisigahang motibo ang love triangle o personal na galit sa biktima.
1: There was a love quarrel by her ex na parang yung malaki na po, naging grudge na po, no? Nauwi po sa ganitong ano pangyayari. And previously din, namatay yung kapatid niya. Regarding shooting incident din. Tapos, it was mistaken the identity na siya yung target. So, yun nga, pagka ano, nakakita ng opportunity sa graduation niya, parang dito siya gianohan.
0: Si Pantukan Police Officer in Charge, Lieutenant Colonel Irish Parangan.
18: Nanawagan ang DILG sa Kongreso na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Kasunod dito ng pagkakasangkot ng mga menor de edad sa insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mahalagang gawing basehan sa pagpapanagot ang intensyon at hindi ang edad. Ayon kay Remulla, ginagamit din bilang drug courier ang mga 14 anyos na bata dahil walang criminal liability sa ilalim ng batas. Nananawagan din ang kalihim sa mas mahigpit na patakaran sa pagmamay-ari ng baril matapos matuklasang galing sa pulis ang isang baril na ginamit sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Isinulong din ang tuluyang pagbabawal sa larong gore box na gumagamit ng iba't ibang armas. Noong 2022 hanggang 2025, umabot ng mahigit 1,000 ang school-related incidents na kinasasangkutan ng mga bata. Naresolba ang mga insidente sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso, social welfare at community-based intervention. Para kay Dr. Raymond Narag ng Southern Illinois University, hindi dapat ibaba sa 15 anyos ang age of criminal liability dahil hindi pa developed ang maturity ng bata.
3: Yung 15 years old pababa ay mababa na ang sa edad.
0: Opo.
3: And based po sa siyensa, yung mga batang ito ay hindi pa develop ang kanilang yung maturity, brain maturity nila, yung kanilang executive functioning hindi pa kumbaga fully develop at hindi po nila alam yung tama at mali. Hindi naman sinasabi ng batas na huwag parusahan itong mga batang ito.
18: Nauna nang isinulong na ibaba sa 12 hanggang 10 taong gulang ang edad ng criminal liability sa bansa.
0: Alas 7:13, naiuwi na sa Nigeria ang labi ng namatay na Ateneo basketball player na si Divine Adili. June 8, namatay si Adili at Rene Baterbonia matapos malunod sa team building activity sa Dipahulaw, Aurora. Noong Miyerkules, inilibing na si Baterbonia sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Nakatakda naman tapusin ng NBI ngayong araw ang investigasyon sa pagkamatay ng mga biktima. Inaasahan ding haharap sa NBI ngayong araw si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap.
18: Walang epekto sa mga kabataan ang social media ban sa Australia. Sa pag-aaral ng ilang eksperto, nakalulusot pa rin ang mga menor de edad dahil gumagamit ng account na nakarehistro sa matatanda. Gumagamit ng peking account at private browser ang mga kabataan para magkaroon ng access sa social media. Disyembre ng nakaraang taon, ipinagbawal sa Australia ang paggamit ng social media sa mga 15 anyos pababa para maprotektahan ang mga kabataan sa online bullying. Dito sa Pilipinas, wala pang patakarang nagbabawal sa mga kabataan gumamit ng social media. Abril, inihain ni Senate President Sherwin Gatan ang panukalang pagbabawal na gumamit ng social media ang mga 15 anyos pababa.
0: Alas 7:15 sa labas ng bansa, walang Pilipinong naapektuhan ng dalawang malakas na lindol sa Venezuela. Mahigit 160 na napaulat na namatay habang halos 1,000 ang nasugatan sa lindol sa Caracas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Venezuela na pinayuhang manatili sa ligtas na lugar at sumunod sa abiso ng mga otoridad. Nagpadala naman ng rescue teams ang Amerika para tumulong sa search and rescue operation sa Venezuela.
18: Nilinaw ng Japanese Embassy na libre pa rin ang temporary visa para sa mga turistang Pilipinong pupuntang Japan. Kasunod dito ng anunsyong tataas ang singil sa single entry at multiple entry visa sa mga turistang pupuntang Japan simula sa Hulyo.

15,000 yen o mahigit 5,600 pesos na ang single entry visa mula sa kasalukuyang 3,000 yen o mahigit 1,100 pesos. Aabot naman sa mahigit 11,000 pesos ang multiple entry visa mula sa mahigit 2,000 pesos. Ayon sa Japanese Embassy, hindi sakop ng dagsingil ang mga Pilipinong nag-a-apply ng temporary visitor visa para sa hindi lalampas ng 60 araw na pananatili sa Japan.

0: Sasyon laban sa vice presidente. Kabilang sa unang article of impeachment na manumalyang paggasto sa confidential funds ng OVP at Department of Education.
1: If ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented, I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? If ever nakasama si Mary Grace Piatos.
0: Sa ikalawang artikulo, ipipresentang testigo ng prosekusyon si dating Ombudsman Melchor Carandang para patunayang inimbestigahan ang mga bank accounts sa transaksyon ng pamilya Duterte. Detestigo sa ikatlong artikulo hinggil sa panunuhol ang ilang dating opisyal ng DepEd na nakatanggap ng cash envelopes. Disinama namang testigo sa ikapat na article of impeachment kaugnay ng pagbabanta kay Pangulong Marcos ang court sheriff na si Abe Andres na sinapak ni VP Sara noong 2011 para patunayang may kakayahang maging marahas ang vice presidente. Kasama rin sa listahan ng mga testigo si Defense Counsel Michael Poa na dating Education Undersecretary. Handa si Poa na magsilbing testigo hanggat hindi matatanong sa papel bilang abogado ni VP Sara.
2: Kami naman nila ay pwede naman lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the vice president, wala naman sigurong problema.
0: Natapos ng pagmamarka ng mga ebidensya, kaya isinara na ang pre-trial conference para hindi na buksan at namarkahan ang selyadong kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manasseh Scarpio matapos kontrahin ng defense team. Pero maaari pa rin hilingin na buksan at pamarkahan ang mga dokumentong laman ng kahon sa mismong paglilitis.
3: Pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman sina Senador Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng pagtakas sa Senado ng puganteng si Senador Ronald De La Rosa. May 15 araw ang mga respondents para maghain ng counter affidavit sa reklamong obstruction of justice. Nagugat ang reklamo ng grupong Tindig Pilipinas sa sinasabing coordinated effort para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Mayo 14, tumakas si De La Rosa sakay ng SUV ni Padilla. Ilang oras matapos ang pamamaril sa Senado, wala pang pahayag sina Cayetano, Padilla at Aplasca sa utos ng Ombudsman.
0: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
3: 7:20 na kaya.
0: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvac. For details, www.tourism.gov.ph.
4: Araw-araw, paghahatid natin balitang kumpirmado at sigurado sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit

0: Puna DZM and Teleradyo ang magiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng unang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Ibinasura na sandigan bayan ng hiling ni Senador Jinggoy Estrada na pagsamasamahin ang kinakaharap na kasong graft at plunder kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa mga flood control project. Sa resolusyon ng anti-graft court, walang basihan para pagsamahin ang mga kaso dahil maari lang maantala ang proseso lalo't magkakaiba ang transaksyong sakop ng bawat kaso. Hawak ng 5th Division ang kasong plunder at graft kaugnay ng 350 million pesos na flood control project sa Metro Manila at Oriental Mindoro, habang hawak naman ng 2nd Division ang isa pang kasong graft na may kaugnayan sa 213 million pesos na proyekto sa Bulacan. Kinumpirma naman ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na epektibo na simula noong Lunes ang suspensyon sa nakakulong na si Estrada. Noon na iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi maaaring magsilbing Senator Judge sa impeachment trial si Estrada dahil sa suspensyon bilang senador.
3: Sinampahan ng reklamong cyber libel sa Department of Justice sina Senador Alan Peter Cayetano Rodante Marcoleta at 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Nagugat ang panibagong reklamo ni dating Senador Antonio Trillanes sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee na pinangunahan ni Marcoleta kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Iginiit ni Trillanes na walang parliament immunity ang dalawang senador dahil hindi na Senate President si Cayetano at Chairman ng Blue Ribbon Subcommittee si Marcoleta nang gawin ang pagdinig noong June 3. Nakabuo ng quorum ng 12 senador kaya binakante ang lahat ng pwesto sa Senado.
4: Habang patuloy silang nagpapagamit dun sa mga political handlers nila, bagong kaso yon. Kasi ganun po ang libel eh. Every occasion na sinasabi nila yon would be another count ng cyber libel. Para ano to? Magtanda kung ano man yung pinapo sa kanila rito o binigay sa kanila. Tignan natin kung katumbas yan ng perwisyong kakapi nila.
3: Sa ngayon, submitted for resolution na ang naunang reklamo isinampa ni Trillanes laban sa mga bagmen.
1: Alas 7:05, nakadang sampahan ng 1.6 billion pesos na kasong tax evasion ang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Kasunod po ito ng pag-

0: at malversation kaugnay ng 92.8 million pesos na peking control project sa Pandi, Bulacan. Kasama naman si Alcantara sa mga state witnesses kaugnay ng Amaya.
1: Iniutos ng Malacanang na resolbahin ang issue ng right-of-way sa LRT1 Cavite Extension Project. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na gusto ni Pangulong Marcos na matapos na ang proyektong pinondahan ng higit 64 billion pesos para sa mga pasaherong bumabiyahe sa Southern Metro Manila.
2: Ang nanabimbin ang nanabing proyekto at hindi dapat ang taong bayan ang magdurusa sa pag-delay nito. Hindi po gobyerno ang dahilan ng delay sa pag-usad ng proyekto nito, kaya sabay-sabay nating kalampagin ang iba pang stakeholders na makipagkaisa at makipagtulungan na huwag maging balakid sa mabilisang pagtatapos ng proyekto.
1: 2024, natapos ang phase 1 ng proyekto, kaya umaabot na ang biyahe sa Dr. Santos Station sa Parañaque City. Pero hindi pa tapos ang Las Piñas, Zapote at Ñog Station sa Bacoor City sa Cavite. Nauna nang itinanggi ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar ang akusasyong hiniling nilang ibahin ang alignment ng riles sa Ñog Station para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may property ang kanilang pamilya.
0: Alas 7.28, ito na kinikwento mo sa akin, partner.
1: Oh.
0: Sa Muntinlupa City, sugatan ng dalawang senior citizens matapos bugbugin sa loob ng pampasayrong jeep sa Alabang Zapote Road. Sa viral video, sumakay ng jeep ang suspect at pinagtulong ang bugbugin ng tatlong lalaki. Bumaba ang tatlong lalaki kaya pinakiusapan ng lalaking biktima ang suspect na bumaba na rin ang jeep. Pero nagalit ang suspect at ilang beses na sinaktan ng biktima. Hindi pa nakontento, sinuntok din ng suspect ang isa pang senior citizen na pasahero sa katumakas. Natimbog sa follow-up operation ang suspect na inaming namamalimos siya sa jeep para makapunta sa Parañaque City. Pero hindi niya maalalang sinaktan ang mga biktima. Nakakulong na ang suspect na maarap sa reklamong physical injuries.
1: Grabe, no?
0: Oh, hindi niya maalala.
1: Kaya tinatanong ko kung meron bang criminal liability ang mga seniors. Pumanaw na ang senior high school teacher na nabangga ng SUV na minamaneho ng anak ni Marikina Vice Mayor Del De Guzman. June 13, nagtamo ng pinsala sa ulo si Alexander Cruz matapos mabangga ng driver na si David De Guzman. Sinasabing nagpositibo sa alcohol driver na inaresto pero nalaya matapos mapagpiansa. Pero dahil sa pagkamatay ng biktima, sinampahan ng driver ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Nangako ang Marikina Police na hindi bibigyan ng special treatment ang SUV driver.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating show with Spotlight. Usap-usapan sa social media ang posibleng reunion ng Spice Girls kasama ng 30th anniversary ng kanilang kantang Wannabe. Ayon sa miyembro ng girl group na si Mel B, pinag-uusapan na ang posibleng reunion pero wala pang kumpirmasyon. Nabuo ang Spice Girls noong 1994 at huling beses na sama-samang nagtanghal sa London Olympics noong 2012. Samantala, mapapanood na sa free TV ang Oh My God tuwing 10:30 a.m. hanggang 11 a.m. mula
0: Oh Lunes, My God! Sorry. Nakiri daw ako.
3: Simula sa Lunes, abangan ng Oh My God sa Kapamilya Channel, AllTV2, A to Z at Kapamilya Online Live. Maraming salamat po sa ating mga kapamilya na patuloy po na sumusuporta at nanonood po
0: anong
3: sa
0: oras ABS-CBN ba
3: News YouTube channel.
0: Anong
3: finally,
0: oras,
3: sa free TV na po tayo.
0: Kaya nga, anong oras nga, anong oras lalabas sa free TV?
3: 10:30 a.m. siya every day.
0: Every day?
1: Wow!
3: Yes.
1: Oh my God!
0: Oh no, ang dami mong trabaho ang gagawin kung every day pa na, daily show.
3: Totoo.
0: Oh no!
3: Pero Masaya, masaya to.
0: Kailangan marami kang bangkong guest partner.
3: Oo, tama. Live, live, sabi ba yan? Sabi niya, okay. Albino po ka daw eh.
0: Hindi, si Bigor.
3: Si, nakaupo na si Dorian.
0: Si Bigor niya yung representative.
3: Dapat Alvin at Chico din.
0: Hindi, wala, wala kang mapapala sa
1: akin. Dapat si Alvin. Oo, pero ano yan ah, isang malaking milestone sa career ng isang, oh my God!

0: Uy, yes.
1: Congratulations. Congratulations. So 10:30 to 11 or 11:30. Is it an hour or 30 minutes?
0: 10:30 to 11 a.m.
1: Ah, 30 minutes lang.
0: Monday to Friday.
1: Pero everyday po yan.
2: Everyday.
1: Kaya congratulate. Saan mapapanood? Kapamilya Channel? Ano pa?
0: Kapamilya Channel, All TV2, A to Z, at Kapamilya Online Live.
1: Very good. Very good.
2: Nice, congratulations. Nice, nice.
0: Meron din sa iWant. Meron din sa iWant.
1: Congratulations, yeah. Ganiel. Ganiel Christian, maraming maraming salamat. Diyan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigonia.
1: Ako naman po si Alvin El Chico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy on a Friday weekend!
4: Radyo Patrol, Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Wiz alas 2 ng hapon. Anong nararamdaman? Kwento yan dahil ako po, si Chat Ami, alas 3 ng hapon. Updated pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at aumbayan sa ATM. Anong tingin mo? Kasama Sandro Ocha at Maan Pagal alas 4:30. Masuming tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Bigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
4: Basta AM/MM. Balitang kumpirmado. Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Boses nagigising sa umaga.
4: Alvin El Chico.
3: Doris Bigornia.
4: Gising Pilipinas.
1: Mamaya na kayo magjigan, magtrabaho muna tayo, ha? Si Jane, si Jane Galang naka-monitor sa ating magandang umaga sa iyo. Pa isang linya lang po ito at ang dami niyo, ha? Ceci Lopez. Maganda umaga sa iyo. Ano daw, pakibati yung mga kaibigan ko magbi-birthday bukas, Rosemary Platon and Josephine Inzon.
2: Yan. Go. Joray De Vera, good morning daw, nanonood mula sa Santa Cruz, Laguna, at si Morel, kumusta kayo? Mabuti naman. From Northern California.
1: Oh, okay.
2: Mauril and Josie, si Gabo, rich, good reviews, rating, but the violence can be dangerous.
1: Oh. Oh,
2: what's your opinion on that, Alvin?
1: Naku, hindi ko napanood kasi.
2: Ako din, hindi ko napanood.
1: Eh, pero action series naman ata kasi yun.
2: Ah, ganun ba?
1: Oo.
2: Ano bang papel ni Coco Martin doon? Pulis?
1: Hindi ko rin napanood kasi. Hindi siguro, hindi siya siguro pulis kasi kung pulis, hindi naman mahaba ang buhok ng pulis. Alam mo pwedeng ganun ang buhok ng pulis?
2: Eh, kung undercover cop. Alamin natin yan mula sa Oh My God.
1: Flor Lalisa Oleda magandang umaga sa iyo. Ano daw, ako karta ginapiko, pala, pero ang utang ginabuldos.
2: Ano daw?
1: Na mga mayayabang mga partner.
2: Ah.
1: Si Ricky Sobrevega, magandang umaga sa iyo. Pinapabati niya ng happy birthday kay Juna Zamudio Kusay. Hey. O, papalain kayo ng may kapatid.
2: Si Francis Marhaina Aga from Francis Padilla at Mama Eta Padilla from Giratan, Albaya.
1: Si Mariliza Pancho, pinapabati ng belated happy birthday ang besi niya, si Amelita Hayona. Salamat po, Wawaliza Pancho.
2: Si Ami Ignacio, pabati daw, suki daw natin siyang tagapakinig. Nakiki-update from Teacher Ami, taga-summer lang po ako.
1: Thank you.
2: Sana mapansin. Ayan na po, ayan. Ma'am Teacher Ami.
1: Pasasaan ba't mapapansin ka rin?
2: Correct.
1: Kasi ang dami. Rene Ibardulaza, from Mountain View, Mariveles. Ayan, napansin natin ha. At si Bonbon Ramos, watching from Riyadh.
2: Yan.
1: Ang dami partner, go. Hmm.
2: Yung aking amiga na si Pacing Hidalgo, nagtatampo na rin, partner. Alam mo, sinabi ang text, Iha, do you still remember me?
1: Marami kasing nagpapabati sa totoo lang. Kaya hindi natin napi-perfect.
2: Pacing, hello.
1: Si Gemma Peñaranda from Pilar Abra, pinapabati yung kapatid din si JP Tenorio ng Baguio City. Governor.
2: Si Ulgen Gaa, mula daw alas 5 ng umaga, nakabukas na ang TV nila. Pabati naman po, lagi ako nakatutok sa DZMM.
1: Thank you.
2: Una sa public service. Happy 40th anniversary. Thank you.
1: Thank you, Ma'am Lina. Magandang umaga. At si Alanis Kim Bautista, magandang umaga sa iyo. Sige, partner, tuloy mo lang.
2: Si Lito Gamboa.
1: Tama ba? Pangit naman yung Gamboa. Gamboa yan.
2: Lito, Gamboa ng Baguio City, lagi din nanonood sa atin. Gayon din si, nabasa mo na to, si LC Balion Florentin.
1: Oh, palagi yan.
2: Sara C. ng LA, California. Happy Friday morning daw sa'yo, Mr. Energy, Energy,
1: Thank
2: Energy.
1: Thank you. Magandang umaga din sa'yo, Ella Ong. Mamaya naman yung iba partner, pakuha mo na si Lorraine. Kasi si Jason nandiyan na rin eh.
2: Okay.
1: Si Jason Yang, ang president po ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA. Mamaya, ipaklear natin yung sa Japan. Ikaw ba nagbasa ako?
2: Oo, ako.
1: Okay, hindi ko rin maintindihan.
2: Pero totoo, nananatili sa dating rate yung pang-tourist. Pang-tourist. Magkano ba yung tourist?
1: Eh, ano yung tumaas?
2: Wala.
1: Hindi, meron. May tumaas na visa. Mamaya, ipapaliwalag ni Jason yan, ha?
2: Ano naman si Lorraine, ang init ang ulo.
1: Si Lorraine, ha?
2: Lorraine, napakalat-kalat sa Barangay Project 6, Quezon City po yan, dahil sa ating pamimigay ng limpak-limpak na salapit ni Lorraine. Lorraine, hello!
6: Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, Gising Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show, diba, nasa radyo na rin, Chumichika. At ngayong Biyernes ng umaga nga Kuya Alvin na Ate Doris ay nakisakay ako sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay Project 6, Quezon City, kung saan kasama natin ang iba't ibang parte ng kanilang organisasyon dito sa kanilang barangay. Kaya kamustahin natin ang isa sa kanila. Hello po, Nanay!
10: Yes,
6: po. Hello po, good morning!
10: Good morning, good morning!
6: Ano alam po ninyo?
10: Liberty Songer po.
6: Miss Liberty Songer, wow, parang singer lang.
10: Oo, kaso past tense, so alam na.
6: Pero balita ko, meron din kayong blast from the past. Balita ko, may kakilala rin po kayo sa DZMM.
10: Yes, it's Miss Doris Bigornia.
6: Ayan.
10: She used to be my classmate, remember?
6: Wow.
10: Remember Liberty Songer.
6: Ayan.
10: Napapandaan mo pa, way, way back, 1,000 years ago.
6: 1,000 years?
10: We graduated
2: naalala
10: from the same
2: ko nga,
10: school.
2: Liberty.
10: High school.
2: Tinatanong
10: naalala
2: ko nga.
10: Elementary and high school.
2: Oh.
10: Well, we miss you sa lahat ng mga...
2: Ay, salamat naman, Liberty.
6: Na-miss ka daw po nila, Miss Doris. Ay, ayan.
2: Baka pagka nagka-reunion, pupunta ako, magkita-kita tayo.
6: Ayan, magpupunta rin po siya pagka may reunion daw po kayo. Ayan. Gusto ko batiin yung mga batchmates niyo rin po.
10: Yes, if they are watching or listening, hi to my batchmate, St. Paul's College, Parañaque and Manila.
6: Nako, maraming salamat po. Ayan. At syempre, kamustahin din natin ang iba pa sa kanilang mga organisasyon. Hello po, Mother. Dito po kayo. Napakaganda rin. Di ba? Good morning. Ano po pangalan po ninyo?
11: Doramina.
6: Ma'am Doramina, ano po ang posisyon niyo dito sa inyong barangay?
11: Dito may grupo kami ng senior citizens, Community Association of Senior Citizens of Project 6.
12: Mm-hmm. Ano po yung mga activities na meron po kayo?
11: Marami kaming activities. Normally, mga may livelihood programs. Mm-hmm. May planting activity kami. Depende kung ano ang kailangan namin bigay mm-hmm. sa barangay.
12: So ngayon pong patapos na ang June at parating na ang July, ano po yung mga aabangan nating activities dyan?
11: Yeah.
12: May mga seminar po ba tayong aabangan?
11: Yeah. Dati nag-seminar na kami for mental awareness. Mm-hmm. Tapos magkakaroon kami ng parang bazaar.
12: Mm-hmm. May bazaar.
11: Mga seniors, yeah.
12: Ayan, anyayahan niyo naman yung mga seniors ng Barangay Project 6 na pumunta.
11: Anyayahan ko po kayong lahat na mag-attend po at pumunta sa ating nalalapit na piyesta po. July 16.
12: Wow, July 16.
11: Our Lady of Mount Carmel. Yes, yes.
12: Ayan, baka may mga gusto niyo po kayong batiin.
11: Binabating ko lang po ang lahat ng mga kaibigan ko ng Charms at ang aking pamilya, yung 10 ng aking mga anak at kapatid.
12: Ayan, maraming salamat po. Nilagay niyo po ba ang pangalan niyo sa aking mahiwagang
11: yes,
12: fishbone? Gusto mo ba pangalan niyo ang mabunot ko?
11: O, di, okay.
12: Okay, then thank you so much. Ay, Eddie Wow, diba? Tignan natin kung kanino pangalan ba ang ating mabubunot, Kuya Alvin at Ate Doris, para malaman natin kung sino ang mabibigyan natin ng muting regalo galing sa DZMM. Ayan na, may isa pang busina tayo narinig, pero eto, nabubunot na po tayo. Ang pangalan na aking nabunot ay si Ibrahim Tulawi. Ibrahim, ayan, hello po. Congratulations kayo po ang nabunod ko. Tanggapin po ninyo ang DZMM shirt. At syempre, para una po kayo sa balita, Transistor Radio mula sa DZMM.
13: Maraming salamat po.
12: 1,500!
13: Maraming salamat po. Thank you po. Thank you.
12: Ano po gusto niyo sabihin sa DZMM kay Kuya Alvin at Ate Doris?
13: Maraming salamat po sa DZMM, Ate Doris, Kuya Alvin. Maraming salamat po sa munting regalo.
12: Thank ayan, you. At syempre, bukod pa dyan, tanggapin din po ninyo ang Protect Freshness Every Day. Congratulations! Ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
13: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Every Day Freshness.
12: So much, and congratulations! At syempre, bukod pa po dyan, kanina po ay bumunot na rin po tayo ng dalawa makakatanggap po ng Protect. Kaya congratulations po sa kanila, ang ating dalawang nabunot na tatay. Dito po kayo, ayan. Ano po pangalan po ninyo?
14: Ako po si Roland Borja.
12: Ayan, and of course?
15: Ako po si Benjamin Kalikdan.
12: Congratulations po sa inyo. Tanggapin po ninyo ang Protect Freshness Every Day. Diba? Protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. My moisturizing vitamin E pack for everyday care. Afford na afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Maraming salamat, Protect. Ano pong gusto niyo sabihin sa Protect?
14: Thank you, sila, Protect Antibacterial Every Soap Every Day.
12: Ayan, kayo po.
15: Thank you sa Protect. Antibacterial soap everyday freshness.
12: Maraming salamat po. And of course, congratulations po sa inyong lahat. Mula dito sa Project 6, Quezon City. Balik na po dyan sa studio.
1: Thank you. Maraming salamat kay Lorraine Galvez. Batiin muna natin ay isang magandang umaga si Boss Rachi Kuna, partner. Nakamonitor sa atin.
2: Uy, hello Rachi.
1: Pati din si Jing Subido at si Kagawad Marlon Nason at si Ambassador Francis Chua. Ambassador, good morning.
2: Good morning.
1: O, nagtatanong kung kailan yung bakante ko pa. Samahan mo nga ako mag-lunch with Ambassador.
2: Ay, ikaw muna.
1: Kasi may dialysis.
2: May dialysis, yes. Oh.
1: Watching from Baguio City naman, si Hubert Vito. Nakamonitor din sa atin. At si, of course, si Ma'am Lina Ho, gising na gising na rin. Meron ka ba partner?
2: Meron ito si RC Ramo, Ramos 6932. Wala na bang mas mahirap pa sa pangalan mo? Iba't ibang bansa, iba-iba ang pag-iisip ng kabataan. Huwag nyo ikumpara sa Pinas.
1: Hindi, kinukumpara nga para makita natin kung ano ba yung range.
2: Oo.
1: Hindi ba ibig sabihin na gagayahin natin? Ano po?
2: Correct.
1: Kung hindi, tingnan din natin yung kapitbahay natin, paano ba ang kanilang pag-appreciate sa mga ganyang edad? Ano po? Jerry Diaz.
2: Pulutin po natin yung best practices.
1: Yeah. Oo. Jerry Diaz, mga na umaga sa'yo. Alfred Esira, nabati ko na yan. Si paring Mon Samson, pinapabati yung anak niya, si Mary Ashley Samson. Birthday today.
2: Oy, happy birthday.
1: From your loving dad. Yeah, si paring Mon. Viana Villanosa, magandang umaga sa iyo. At si Richard Merck. At si Deo Jeronimo, gising na rin. rin, partner. Okay.
2: Hello, Richard Burke. John okay. Allen Sobrino. Lagi daw siya nakakulong daw sa room cellphone ng cellphone. Lack of interruption. Then family, wala namang pakialam.
1: Oh, may ganun nga nangyayari.
2: Oh, oh.
1: Si Jason Yang.
2: Jason, hindi Jason.
1: Di Jason, partner. Okay. Jason Yang, ang presidente po ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA at nagpapadala po ng mga masasarap na ulam sa amin ni Bigornia from time to time. Kahit walang okasyon. Napakasarap, partner. Alam mo kung ano masarap na padala nito? Yung... Ano nga yun, yung may atay? Ano nga yun, yung putahe na may atay, yung parang may tomato sauce? Ano nga yun?
2: Minudo.
1: Minudo?
2: Oo,
1: yun.
2: Minudo.
1: Masarap. Jason, magandang umaga sa'yo. Jason.
16: Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Alvin, finally, nagtagpo din tayo, ha?
1: Finally, after a few, kasi na-invite ko to, hindi siya available. Finally, naging available siya ngayon.
16: After several attempts.
1: Taga-Malabon na mga yan. Malabon, okay. Di ba, Jason?
16: Yes, correct, Alvin.
1: Oh, yun. Pero si Jason po ay president in a Philippine Travel Agencies Association. Eh sabi ko, Friday naman, pakipaliwanag mo nga yung news item tungkol sa Japanese visa. Ano yung clarification ng Japanese Embassy na hindi libre pa rin para sa mga temporary visitors? Hindi ko mag-gets yung temporary visitor. Anong difference niyo dun sa tourism?
16: Okay.
1: Parang pareho lang.
16: Well, okay, first and foremost, let's call a spade a spade. Never, hindi talaga libre. Libre ang visa fee, pero dahil may BFS tayo, we have to pay the service fee of the BFS who's processing the Japan visa, which is around 900 pesos. There was a time na sobrang laki pa nga yan eh, dahil nagkakahirapan kumuha ng visa or ng appointment. You have to get the rush fee or the premium fee, which is so aabot ka ng 10,000. But anyway, in terms of visa fee, tuloy ang ligaya, walang increase, libre pa din, but you still need to process it via BFS. So yung sinasabing temporary visa, Alvin and Doris, that's referring to the tourist visa, which most of us are applying.
1: So ibig sabihin, Jason, bukod doon sa service fee mo sa VFS, dahil dadaan ka nga ng VFS, yung visa itself, hindi pa tumaas. Kumaga walang bayad.
16: Yung visa itself, walang bayad yun ever since. Libre yun na binibigay ng Japan Embassy. Ang binabayaran natin is the service fee of a third-party handler processing the visa for you.
1: So ano yung inanunsyo earlier na ang single entry, naalala ko yun eh, single entry naging ganito.
16: This refers to the other visa. Yan yung mga non-temporary visa. Ito yung mga student visa, permanent residence visa, yung mga ganong visa. But it doesn't affect the tourist in general.
1: Ayun! Ayun. At least nalinaw. O kasi
2: nga.
1: Akala ko talaga may bayad.
16: So yung visa increase, totoo naman, inaprobahan yan ng gobyerno ng Japan, but it doesn't apply to the tourists of Japan. So hindi tayo maapektuhan nun.
2: Ayun naman pala.
1: Pero partner,
16: tuloy ang ligaya, Alvin, sa pagbisita sa Japan. So sana lang, ang pinapanawagan natin is dumami yung slot ng BFS or yung mas mapabilis yung process, although medyo maayos na siya. But again, there was a time na pag desperado kang kumuha ng visa sa Japan, kahit 10,000, may mga nagbabayad.
1: Oh, may wow. Ganun pala. Ganun pala. Teka muna, Jason, bakit ganun? Pag ang Hapon, bibisita ng Pilipinas, wala naman siyang visa, but tayo na Pilipino, pag pumunta ng Japan, kailangan may visa, but ganun?
2: Matik.
16: I think ang makakasagot dyan is the diplomatic relationship ng Philippines saka yung economic status din ng Pilipinas.
1: Parang unfair kasi partner na tayo, welcome ang Japanese. Welcome! Walang visa. Bakit pag Pilipino na yung maglangi?
16: Ang kailangan natin gawin is, dahil di ba dati nauso yung mga pag nagbabiyahe ka, then Pilipino, naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, siguro dapat ayusin natin din yung ganong sistema na ang Pilipino is nagta-travel lang talaga. So, tingin ko naman, dating din yung time na maaayos yun.
2: Oo. Hanggang ngayon ba, Jason, marami pa rin mga Pilipino na talaga namang hot na pumunta doon sa Japan. Nakikita natin sa mga Facebook pages, ano sila, yung talaga nagyayabang na ando doon sila. Pero yung gastos, ano yung iniisip ko eh. Kaya hindi malinaw yung tanong ko.
1: Di ba nagpunta ka rin sa Japan?
2: Oo, nagpunta ako. Oo, pero
16: Okay. Last year, Doris, I think sa datos ng Japan Embassy and JNTO, ang bumisita sa Japan ng mga Pilipino is nasa 885,000. So almost a million ha ang bumisita sa Japan na mga turista. That's why napaka-importante ng Philippine market sa Japanese government, because we are also helping their tourism. And of course, when you help tourism, you help their economy also, na mas kailangan ng gobyerno ng Japan ngayon. That's why yung mga Pilipino gustong magbiyahe sa Japan, because ang baba ng yen. Ang mas murang mag-shopping, mas murang kumain. So yung sinasabi natin na mahal yung Japan, medyo nababago na yung ganyang impression.
2: Ay, ganyan ba?
1: Saan ba mas maraming pinupunta ng Pilipino, Japan o Korea?
16: Okay. Sabihin ko yung parang datos. Meron akong datos ng Korea. Ang Korea this last year was around 620,000. Ang Japan is 885,000. So, hindi naman nagkakalayo.
1: Oo, kasi okay. Si Jason partner pupuntang Busan nito. Anong meron sa Busan?
16: Mamaya.
1: Anong meron sa Busan, Jason?
16: Okay, ang Busan is southern part of Korea. Mas ano yan, kumbaga... How will I explain it?
1: Probinsya, parang probinsya.
16: Parang kumbaga Manila in Cebu.
1: Ama.
16: So, mas laid back ng konti ang Busan. So, mamaya ang PTA members, mayroon tayong farm tour sa Busan. Actually, nandoon na sila kahapon. Hahabon na lang ako.
2: Ayoko pumunta sa Busan.
1: Bakit pa?
16: Bakit?
2: Eh, may mga zombie.
1: Hindi ba yun? Train to Busan.
16: Train to Busan. Hindi. Play ko na lang yan, Doris.
2: Hindi, actually, bucket list ko ang Korea, hindi na ako makakapunta. Dahil sa
16: punta na!
1: Actually, mas gusto ko yung Japan. Pero siguro dahil matanda na nga ako, pero mga bata, gusto naman Korea.
2: Oo, so totoo lang.
1: Diba? Marami pa rin ang bumibisita sa Korea. Pero alin yung mas madaling kuhanan ng visa? Yung Japan o isa pa yung Korea partner?
2: Ay,
1: ang mga
2: correct.
1: Koreans, walang visa papunta dito. Tayo pagpunta sa Korea, mayroon.
2: Pila-pila, di ba naalala
1: mo? Alin na mas mahirap, Jason?
16: Sa ngayon, parang pareho lang din naman yan. Pareho lang din ng halos ng procedure ng pagkuha ng Korea and Japan visa. So... lagi natin sinasabi sa mga nagbabiyahe, kung gusto niyang mapabilis kayo or mapadali ang pagkuha niyo ng visa, is magplano kayo ng maaga. And then, always ask help from a travel agency. Bakit? Kami yung nakakaalam nung tamang proseso. Yung minsan nanguhula tayo, dyan tayo mas tumatagal yung procedure. Although, ang mga travel agency, of course, we have service fee. Pero we make sure naman na tama yung mga documents na sinasabit mo. Doon mo maaasahan yung mga miyembro ng PTAA.
1: Yeah. No? So, ibig sabihin lang ni Jason, kung kukuha kayo ng mga travel agency, yung miyembro na po ng PTAA, dahil
16: correct.
1: Yan ay may asosasyon eh.
2: Correct, correct.
1: Yung
2: correct.
1: Hindi bugo, sigurado kung hindi bugo.
16: Pwede kang mag-complain sa association namin in case na merong kakamali o pagkakulang sa pagserbisyo sa inyo, you can always refer it to our association.
1: Ngayon, may isa pa, Jason, bago maubos yung oras natin. Yung sa United Arab Emirates naman, partner, ikaw ba nabasa noon o ako?
2: Ako.
1: Parang visa on arrival something?
2: Oh.
1: Visa pan arrival na yung Pilipino? Paano nga yun, Jason?
2: Anong ibig sabihin?
16: Okay, before kasi, para ka makapunta ng, let's say, Dubai, UAE or Abu Dhabi, para ka makakuha ng visa, it's either you have a hotel booking or airline booking or any tour na talagang papatunay mo mag-tour ka sa Dubai. Ang kukuha niyan for you is the operator or the hotel in Dubai or the travel agency here sa Pilipinas, sila yung mag-a-apply ng visa sa'yo. Then, pagbiyahe mo doon, may visa ka na. So ngayon, mas pinadali yung proseso. Kung meron kang valid US visa, UK visa, Japan visa, Schengen, or meron kang green card, ang gagawin mo, hindi mo na kailangan yung mag-apply prior to your arrival. Pagdating mo sa airport, meron dong desk that you can get your visa upon arrival. As long as mag-qualify ka, ha? So kung wala ka ng mga valid visas na sinabi ko, you still need to process on a regular procedure.
1: Tama. So ibig sabihin,
16: pero madali na yon, kasi kung wala kang time mag-file ng visa, tapos meron ka lang... meron ka lang US visa or other visa na sinabi ko, then you can just go to UAE anytime.
1: Dubai.
2: So
1: Dubai.
2: Parang sure ball.
1: Yeah.
16: Sure ball yun. I think ang rate niyan, once you arrive in, let's say, in UAE airport, one of the UAE airports is, I think between $30 to $40.
1: May bayad pa rin pa rin na. Meron ibig sabihin, hindi pa mag-apply. Upon arrival, pagdating mo.
16: Pero madali na yun because hindi mo na kailangan mag-collect ng mga documents or mag-prepare in ahead of time.
1: I was at the Department of Foreign Affairs noong Tuesday, Jason. Diyos ko, ang daming nag-a-apply at nagre-renew ng passport partner. Ibig sabihin, sino magsasabing naghihirap ang Pilipino? Ang daming gustong, bumiyahi, Jason.
16: Of course. Ngayon, bumababa ang presyo ng langis. So, medyo nakakakita kami ng konting pagbawi or paglakas uli ng turismo mga last quarter of this year. So, we're hoping and praying na magdire-diretso yung fuel rollback.
1: Opo. Uh-huh. Eh, dapat, partner, mag-beneficio din ang Pilipinas. Ano po? Kasi pinag-usapan natin UAE, Japan, Korea. Hindi, dapat yung local. May forecast ba kayo na for the local tourism, Jason, ay babawi din because of lower cost of fuel?
16: You know, Alvin, maganda yung start ng inbound tourism natin ng first quarter. Sobrang taas ng arrival natin compared last year. So maganda na sana, tapos bigla nga nagka-oil crisis. We are very optimistic with the new DOT Secretary, Dita Angara Matay, na papalakasin niya palalo or babawi tayo dun sa mga nawala sa atin because of the fuel crisis. So, ngayon, medyo binabago natin yung branding. Meron tayong, may nilaunch siyang DOT, yung Discover More to Love campaign. Ang hangarin nito is palakasin yung turismo sa pamamagitan ng collaboration with the stakeholders o yung kami, yung private sector like us.
1: Yan.
16: So, meron namang mga ginagawa para palakasin uli yung turismo sa Pilipinas.
2: Oo, pero
16: babalik naman tayo sa lagi ating pinag-uusapan, mahal ang Pilipinas, yung infrastructure natin, may issue. So, I think the interagency discussion within DOT and other agencies of government will also help.
2: Oo, pero sa ganitong klaseng panahon, June, July, August, ano bang lugar sa atin ang kumbaga ay ideal?
1: Kasi maalin sa init at saka maulan. Mabagyo.
2: Hindi mo nga alam, mabagyo, mainit, yung ganyan. So, anong dapat na natin i-promote na puntahan naman nila?
16: You know, kung ganitong mga mababagyong panahon, ang Mindanao is ideal. Kasi hindi sila halos binabagyo, konting birang-bira silang bagyuhin. So, ang ganda ng Zamboanga, ang ganda ng Davao, ang Bukidnon. So, may mga destination sa Pilipinas na, of course, rainy season, pero hindi naman binabagyo. Ang Tawi-Tawi, sobrang malaki yung pagbabago sa Tawi-Tawi.
1: Tawi-Tawi, actually sa totoo lang, gaganda ng beach ng Tawi-Tawi.
16: Punta na tayo nila Doris dyan.
1: Hindi na, napunta na. Ako nakapunta na akong Tawi-Tawi. Si Bigor niya.
16: Bumalik ka kasi ang dami ng bagong resort.
1: Sa Tawi-Tawi?
16: Yes.
1: Eh yung flight, paano yung flight pa Tawi-Tawi? May mayroon bang Manila Tawi-Tawi? Via Zamboanga.
2: Zamboanga.
16: Then you have to fly Zamboanga, Tawi-Tawi.
1: Actually, maganda din ang Zamboanga. Masarap ang pagkain din.
2: Kain talaga.
1: Yung bukid no, nabanggit mo, ang ganda din ang bukid. Ang lamig po ito. Parang bagyo.
16: Yes, may bago din tayong airport na bubuksan sa bukid no soon. So, we look forward for that.
1: Okay.
2: Tsaka amoy pinya.
1: may ano doon, may pineapple. Pero kung pwede ka mag-horseback riding.
2: Pwede.
1: Diba? Maganda yung klima.
2: Oo. Kaya nga, Jason, naka two-piece bikini na ako ngayon.
16: Palis na later. Palis na tayo. Happy Friday kasi.
1: Hindi, beach yun eh. Pag ganyan ba, pag ganitong mabagyo, maulan, ang Boracay ba patok pa rin? O wala ng tao sa Boracay dahil maulan eh.
16: Well, ang Boracay is Boracay. Lagi may tao.
1: So may tao pa rin. Okay.
16: Pero syempre, hindi mo siya makukumpala sa dami ng tao during summer.
1: Ama.
16: Pero hindi nawawalan ng tao sa Boracay.
1: Oh, very good,
2: okay,
1: very good.
2: Very good.
1: Thank you, Jason. Maraming salamat ha. Good
16: salamat,
1: luck.
16: Alvin at and Dory, sana makapagyari tayong tatlo.
1: Mag-ingat kayo dyan sa Busan. Bye-bye.
2: Thank you.
1: Maraming salamat. Si Jason Yang, ang presidente po ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA. From time to time, masarap din pag-usapan yan kasi hindi mo nyo ba napansin mula Lunes hanggang Webes, napakabigat po ng mga topic,
2: partner,
1: patayan. Puro negative, sa totoo lang.
2: Puro nega, walang makapagpasayaman lang sa atin. Kaya nga, dahil dyan, bukas, 9 to 10.
1: Yan. Oo.
2: Tama ba ang schedule
1: ko?
2: Tama
1: yan.
2: 9 to 10. Ididiskusyon natin ang kung anong gagawin at hindi dapat gawin kung mayroong active shooter.
1: Okay.
2: Sa eskwelahan man yan o kanong...
1: Ay, di ba dapat i-welcome? Di ganun?
2: I like your guns. Oh, hindi. Seryoso yun. Nalaman
1: joke
2: natin.
1: Joke lang.
2: Lalo na sa mga kabapo kayo at manood na ng
1: mas. Siyempre, sa mga magulang, pagkatapos mo kami, kailangan malaman mo rin paano pinikasuhan ng mga petrolyo.
2: Yeah.
1: Yan ang